0: your pals, our beats.
1: Kose le tseba o tumanga ndiya mo. Eh, ha o sa wala hlo fela. O ka fela.

dumelang basotho ba iso le tsatsi ke le holo le tsatsi ke la sondaha le tsatsi lo ka lona ke tshepa no hona u dumelore ba banga thae ba tabe ba ide di kerekeng ha bua le modimo wa bona ba ba mbata ba ide ma ba kenga bona go le ka ofa pakana me go tona botlhe ba tlabe ba etsang mabaka ka o fapakana ga bona he ke re mabaka ga etswe gantle a phethwe gantle go sena dikgathatso tsa letho that will be bad. Yep. Huh?

ka ga yena ngwana mme ha u ile wa dula hantle wa tsitsa u di masale ba ga pa ga di ka ka pase di buang ka sona ga bua jwalo ka bo LSKT ga bua jwalo ka bo ntate Mafereka ga bua jwalo ka bo Mr. Molapo

Cabo a Jolo Cabo Carlos. Because the government is a man. It's a my hunter. Mong one has a manti. Re ke se ntshotsa ka kakwano he ho seng hona a se kile ka kopana le basotho ba iso barati ba lena ne olena ba ile mba ga hona wa se ba ndate mo kwae ka mehla re dula go mamela o ye se di se kgolo ha holo fela se ntabisa eng ke le motho go hosane e tla ga go mamela ke le go mamela ke se ba gona ntate mo kwa ike mang ka e bana ka go jwa lo ngwana mme go jwa lo ngwana mme ke nna mo kwa i a ga ke ona ntwe mphang mo rolo ka mehla bane bonyane go bone me ke lo bolela la pala ka gore ke kwa pane le wena ka ba mamela ntate a ba mamela ha holo ka ke ya le bo holo jwa ntate o no tsebe pele go mamela PCFM nka bua jalo kabua ka kakapa kabua ka motho a moholo ntate le duka yo ke se bang hantle gore ka nako ene he ngwana mme o sa nkile tsebe ya hae a e beile haufinyane le radio ntate wa ka kgoso kgoso kgoso ntate le duka monate monate Luzi sena se tudo sa zin la gajeno le sa zin la sonta o ye tale fela ke tale ozo ozo eh ozo ozo ozo ah yebo ke mo re ntle tsa tsena ga jeng o jo o jo o jo o jo re he ngwana mme ke di khutle ke khutle tabe tse thata he ngwana mme ke se se ke lokela ngo sietsa o se ngwana ke fana ka zona ke o fa ke buila ona mosebetsi wa tlatsi la kajeno ka tsela ena ka nnete.

ka tsho ngwana me hore ke yena mo pholusi wa hao ka mehla le mehla e ka ba bosiu ka ba motsheare o dule o ntse o itshetlehile ho yena o dule o ntse o na le yena gobane ke yena ya nang le maatla ke ile ka re nke ke di bute balo ka thapelo he o seng ga letsatsi la ka jeno mme le pelo le moya

0: 야, 근데 내가 저거 좋아할까? 뭐? 아줌마 좋아할래. 그래, 미커와 말로 오빠. 내일 별로 뭐야? 유! 응? 그래서 칸내 좋아할까? 미노. 칸내 볼까? 미노 해결은 많이. 어린이냐 부가이? 어린이냐 아니 원한 미안해. 어린이냐 아니 오세래. Nga jom se de na kam mo na he wana me ari kwa kwa. A butle butle e butle. Ari tum za. Ya nda tum sa. Ki le nan ta ta ngu puli tsen libi tsore na ba le. Ha ki se kona wa nzi ki mo fosa che na ki kwa kwa mo na. Ki le nan mutwa kwa ding ambisa tum za. Ka kwa pa na le ena ka ka trope ama si. Ka kwa pa na le ena ka ka trope ama si kwa mo na. Anche ba ki wana nda ta nchi bidi. A kwa sa ni kopano wena hangwe fela mshana yeso hangwe fela hangwe fela ba bona ntse ke le mahlo a thata ke a u bona le bona bjale tshe go kopana ka ga tropa ya masego ka mona ka ya ntate msae ka mona ka nnete he motho a ka bana motho a mulo ke motho a mulo o tsana ba bona ntate ba ba mamela radio ntate msae ba le boi fositse ba le mo ka fix bja ke ka mo ntate boi fositse go go fositse go hona hona hona wa isa o so qadile o e fositse empa le ba le ha o le bona ke o dumedisa ntate lo yena ka mono ka fiki magallaneng o fositse mona mo ntumedisa ke ha e nka u tla go good morning ntate o itse good morning ntate yale ya ni o mphile yona ka nqane yona ntate ke u jetse ka mehla ke ha ntate tshwere e bile ke batla ka go comment o dimae ha ha ke batla ka nna go comment o dimae ke ntate ntshwereng ka mane ka fixback he ngwana mme motho a lesela motho a lesela lesela he le mono ngwana mme mono lesela le mono I'm telling you mona ntla fasitse hantle bute mokwai tlwelela bua taba tse thata mona tlwelela bua tse thata mona King Yau service on a Bella Cole. I'm not staying here.
1: Good evening, everybody. My name is Bella Cole. And this one right here is for anybody who finally learned their worth. All right. Listen.

0: nte tsetse mona bo mme mona ho bo ntate re se tlo tlhalosa ntwe ka lonyana a a re se tlo tlhalosa ntwe ka lonyana tlhalosa mona gona mona mo ntlo tshono ka motho no pele ke no ka mona ke wa pagae Watsa mkhuku. Kamu lisana watsa mkhuku. Ya, ya, ya. Kwa zeba jena ndadi. Kwa zeba jena he. Kwa zeba jena he ndadi. Kwa zeba jena. Kwa zeba jena. Mame di dumela.
1: Dumela ndadi.
0: Dumela mewa kaya ke.
1: Noka.
0: Noka ki obana soko pimo.
1: Soko pimo nana.
0: Matia gitarin. Sinani muna.
1: I'm not going to be able to do it.
0: Ba tlo ba nna mosadi ha imi monna ha imi
1: ai
0: monna ha imi
1: e ka na ba hatile tso bi ma ka ka
0: o se tlhalositse taba ya bo serame ntho tse ntse jwalo e ka nna ya ba kwa ke yona
1: bo o hatelo ha bo ima
0: o hatelo ke eng o hatelo ha mmele ka ke mmele ka pao
1: Ah, ke motho wa go hatela boima. A o pisa noka.
0: Ke a le boa. Ke bua tsena le bana. Ntle e e tsaetse ha bidi ho nna mo. Ha ke ke le ka o tswa ka kulu e nkutwa hela manna. Lo tuigile le hana o tswa ka tlu. Le hana o tswa ka kulu e. Lo tukile na le hana o tswa ka kolwe. Se ke tlame o tlena. O bana tshe le gona ba ha bo matlena. Gentse gentse ba o tlena. E ke le ka tlena fela ngwana mme ka tlenela o dimo. O bana le se ke tlame o ithe o ke kena ka mo. Ke ha kutwa go hona le bohlokunyana mona. Mona. Hona no ke mo ha ba o tuke noka. Ke tla ba tsa motho e mo mona ga ntate ke noka ntho e. Ke noka. Wali ke ya yana bo mo kwa ile tsa bo mo kwa ile tsa bang ha se le swa go di noka le ba ka lenyana a ka nnete ha ke so go ntho botlo go ha ka lo ka ha ke so go ntho ha e ka re ya o hlaba e ka go wa hlabua wa we me hanyanyana e ke wa lo tlolla ai ntho e bana bana ntho e bana bana Wili nsegele ka wana wana hosa kaka gule ki tlaswa wang ka latalona lena li kuda mpele ka lenga ka le vya kante. Ebe wana wale ki swan sigi sikele li seka gulu uyi. Ka le matila gulu uyi. Ebe ki wana taba anoka. Ba pela bandu. Ase pisala se dwesh. Kamu di. Ba fa boing. Bafa bonke ka modimo a khona no ka mwana mme no ka bana ebe go ke pekule bang a butle ke tla ke ha ke tloa mona ke tla ha mathuso mane a ka lo sheba o na a ga sebetsa jwa no ka yena go e khutle le stwaidi e ke tla ya mathuso mane a ka sheba gona no ka ene ha ile tshena na a ka yetsa wa ngheloke Dumela.
2: Hey, kwa kwa.
0: Hey.
2: A tsaka la go mo. Bona ba tu ba ile ba bua ile ka mga steri di na go etelele.
0: Hey.
2: Lisna la go ya o tsama. O le go itlwele fela bono ba bohlo ba batho ba ba so a ditlweno. Ke batho ba di ba tlwaela kulo ya ho.
0: Oh, okay, okay, okay.
2: Hey, vale. Kana go mo e ka tla ba kwa ke taba ya bo sona se game.
0: Oh.
2: Boy, ba ba o le motho a le a sebetsa bo di game kwa na ho.
0: Eh.
2: E tla ba di le na ja tsana lo nyetsa.
0: Hmm.
2: Ke la go le ka ho. Ke tla di tse go koloi ya. A se ntwa. O tla mona ya zanje ne ma sia lu ke man ke tsama la ga ma bu ka pa ke ni ruwe. Ka se wo ko.
0: E ya tu. Tu.
2: Ka pa ha o tsama mo ya ndingu. Wi tsama la ga ma o tu fela u. O ya bo di ke shi ri mo nu fela mo nu o tla mo nu mo lu ngana te mo.
0: Thank you tu.
2: A tsa a se di kilo bita.
0: E ya tu.
2: Ba i ho tsela u wi tsama la fela fela o tsama ka ma.
0: Thank you too.
2: Amen.
0: Hey, ndina ku twa ni series yena ba twa isele ga. Ise motho ntse no mokana yena mo. So so ke di noka. Ene. Eh. Dumela. Hello.
3: Nda ke go thuse. Na wa ne ke ke tsama mathata.
0: Iyam.
3: Iti esi ba kwa nkili tila uti ya uitwekisa kiseiso. Au keta uitwekisa fela. Mfumo mkitena utwaiti speiti kapa unka peke chifia mfutofi. Mke kukole la ruri u hauna chola uti. Hau uka orea kuka uye se mtuezi unki uitwekisi di tila kaseiso hauna uu hapi.
0: Yalibu. Thank you me. Fana wele na kwenye kwa ufela mtu watli. Fena go ne go fela motho wa tlina. Go tlhagi bolela mo na me bo ho ba na go ja tlina. Nga tudisa bigetse thago ya be ke na bo ya bone ke botse ke ya qala. Ke botse ke ya nwa. Like sa nung tsene tse ba ba ntsena ka nnete. Dingwe hlephisa ka maleng ding ja hlephisa. Rige bo sa rona ina ke nya. Eh ka nnete. Fela he ntse re handlo go nke. Di top di taba ho batho ba holongwana mme ba ujetsa go a u tshena o tse hoche skabetsa manganga ke taba nge ke tshentse mogwa o ke sebedisa mmala ka ona he ha ba kutwa tso sebedisa speed ri nge ke sebedisa tse no anga mping ka mona tse khala ditshika ha ba kutwa tso no tse ke kutwa tso ho nwa e re tsa tsina nge ke sebedisa speed nge u bona o tla ba ba. No kama ni, no kama ni. Hiri, ntu yeba nne. Nekalo kwa ntu utu kwa kana kana. Fela, ika ya chaka. Inchaki yeso na chika. Lua na chila mwini luti, kikwana wema handi. Kikwana wema handi wabon. Suwa kisi wakona. Mpa ya mwaka kia lewa utwa. Kia lewa maka. Kita kikili kenge kisheba wakona. Nga sebe sibi disa inga pa. Ka chincha atila yu kituwa izi ngu sebe disa lintoka ya wana. Ke bona ona go tsa ga mora sa long shot a thari ha u kula u buwe ha u kula u buwe bo so yeng ntwe tsing ni tsing ona ndere tsiba ka botho ba ho lokwana go ntsa ge so ke noka ke so ke noka nei ona je nei fitla mona ntwe nei kutlo a ebo ho botho ke ntwe nei ke nna kholo na yo ka ntho e ho thukeng ho thukeng whatever yana ntwe eno ke dibe tsana na ke eng ke tsana ka se kgwa kutlo motho e mo a ibitsa hippie. Go ibisa hippie wa la ke se. Empa ha ke tla le ka nke ke bona ona. What's going on? What's going on? What's going on? Me so se ke de mashomo mabedi a motsoro bong. Ka mo ra ho re ene a bukai ya bone. E re ke pile mona he ngwana mme ka mo ga pile ena ba re nke re tlotla re bua mona. Ka mo ga pile ena nke re tlotla re bua. Stop us amaze. When you love someone.

0: futhi noka noka ke arthritis kapa groin mo se gope se kopanang le mmele bale futhi ke matshwao a buqheko awu ndati awu ndati mguti hey o tsaki le modiga ndati mguti ke le modi 33 na u te motho a saka jana ndo buqheko ngati mo 33 ka ni bo se ke na buqheko ka ba maza buqheko wa maga u je bo kena nena habu at the age of 33 se ke na buqheko o tlhoki matshwao a buqhekwana noka ke arthritis kapa groin mo se gope se kopanang le mmele and then it happens there e etsala gona mo bale ntate mogotuga ke matshwao a buqheko utle ke tla ke batamele nke ke ba botsa gona buqheko na boqalwa kana ke utlwe ka otho buqheko boqala ka bo 70 years ga o seole leqheko o seole 70 bo lesheba 33 o shebe 70 o sheba ko ke nene banna motho a tla fitlha go 70 bana e fele gothe se eqete buqheko e che ke selo dintho di tsamayang ka yona ngwana mme ke bophelo bojalo bophelo bojalo fela a ngata nne ke utlwa batho ba llang ka noka e le batho ba bomme jale moga o jena a be simolo le banna bana ga mongwe ga re sa tsiba ga iketsang re sa ipopa kore se abe ane re tlene le pele gobane le gona ka nnete ba bomatlena le gona ntse re tsebagala ngwana mme ntse re utlwagala ee se ga nne re tlene fela re tlenela pele ya bale he basotho baeso ke tlotla ke bua le bana beso mone ke tlotla ke bua le bana beso mone ko bana beso e bana beso mone ngwana mme bana beso mo bana beso mone ngwana mme mona lona ke tlotla ke bua ka baqhubi ke tlotla ke bua ka baqhubi ya baqhubi he ngwana mme bana ba gannang bana kore di-drivera kao fela gagolo-golo drivera tse ke tlotla ke bua ka tsona kapa baqhubi bao ke tlotla ke bua ka bona ke baqhubi bana ba gannang koloi tsa mmuso banna ke tlotla ke bua le lona basadi ba eso ga ba le mmametse ka bona motsotso ga ke tlotla ke bua le ditaba tse thata ka lona ga tlotla re sekaseka kapa gona go shebisana ditaba tsa tshebetso mo re sebetsang teng ka makala ka go fapakana ka nnete banna ntho ene ke ile ka ithuta yona di le ngwana pele ke ya phomolong e le gobane ke ithuta ke sheba banna le basadi ba eso ka go fapakana ga bona go fapana ga makala a rona department-eng tsena tsa kapa di-ministry-ng tsena tsa mmuso banna ba eso le rona basadi ba eso ke bone le ikgalala le ikgelela tlase le ikgelela tlase and ke lona batho ba etsang gore mesebetsi mona mo le sebetsang teng e be le atelelwa ke lona ba nteng ba iketsetsa nthwena gore ebe ba bang ba batlanka bao le sebetsang le bona ba ya letelela mme ba kekeng ba tloela go letelela ga fela ntse le etsa ka tsela e ne le etsang ka yone ba tla letelela batho bana kribetsa nnete lona banna ke tla ka o tsethoka ka mo bondate lona ba qhubi o sa tsotelle gona o qobela mang fela ke tsho gona le maemo a mang mo teng o ke ke ngwa qhobela mohlomphei o go tsiteki o ke ke be wa qhobela mohlomphei o go tsiteki ka pa o tenne jine yene yona ke tsho e ke ba tsa ka tsela e fika pa e Well, we na mokhubi a tlase ya sa qhubele mbatho ba ba hudimo. A go etse o ge. How tsi ba hantlo ya msebetsi. How tsi ba hantlo ya msebetsi. A go apare ka tsela yeo. Do tsikise di. Di tlhake di bua ka wena. A go a pare ka tsela yeo di ofisiri tse ding di tla ke di bue ka wena. Se ka etsa ga ba bua ka wena. E be ntse ba bua hampe. Ba bua ka moo o sa itsotelleng ka teng. Ba qeteletse se ba buile di dintho tseo o sa di etseng. Tsa gona le gore na le go a tlapa le go tlapa motho. Wa bona? Ke dipuo tseo batho ba bang ba ka di buang ba bagolo go wena ka tshebetso mmuso mona ga a tseba gore mokhubi e mong le e mong ga ke tsebe gona kapa ke ka selemo yes ke ka selemo ba rekelwang dintho tsena tseo thweng ke di-protective clothing ba rekelwa diphatlho tsena tseo thweng ke di-protective clothing e leng tsena tseo di ga gwa pa gwang ke motho ya qhubang ka pa driver motlala o rekelwa ba rolo kolwe e ba le panchaga kae kae o kenya overall ya hao ba le ulugisa na le dibidi le panchileng la kolwe kolwe ya mmuso ha e bulwi o ntse o wesha ba ka pele ka pa wa ilukisa ka pa yetsano ha yesu ba hona le batho ba o ba ke tsong e be bona ba ka shaba ndikuli tseno ka pele ba di lukise empa tshela e ba se di ntwe e nyanyana e re ka reng it's a minor thing bolo ka bitri ke ne e khotlile o ka itisa wa tswela pele ka leto hona le di rifi pula yana o re tsi rifi ya o ka pa gwala rifi ya hao ha koloi e ba le mathata o tsamaya seretseng ke dintho tseo o tla okelang gore ebe o ba le tsona ke dintho tseo o ka dulang o na le tsona tseo e le bane o di rekelwa selemo le selemo go na le baqhubi ba bangwe bao ba tsamayang mabalane mona o tla fumana motho a se a ngata a tswileng a yang bothabeng ba le mokhubi a jalo ena o tlameha gore ka nnete a ka apare gantle ee o tlameha gore a ka apare gantle a bonagale gore o kgannela motho a mogolo go sa tsote le gona ke motlhomphei ga kae o kgannela directora o kgannela ps o kgannela hr o kgannela administrator mang kapa mang a ko lekeng go apara gantle banna ba eso ena o re be motho ta mosebetsi o apere overall o gwetse teki o gwetse sport kapa kepisi le tlo itelisa ka batho bana le tlo itelisa ka batho bana da ba ono ntse o sa telelwe fela o tla etsa go ba o telele because tsela o aparang ka yona ga o bontshe o le motho a e kang o ya mosebetsing go la motho a ka kopana wa starting a o botsa gona o ya kae bona monna o ga a ya mosebetsing o sebetsa kae ke sebetsa le ka deng le itseng la mmuso fela ga o wa mosheba monofumana motho eno no e ka ga e mosebetsing tsela apereng ka yona ga e bontshe le motho a yang mosebetsing wa mmuso ba le lona banna ba ise he ke go lona a go apareng hantle tsa banna a go apareng hantle a go leke mo tshintsha se bo pose le apareng ga sona ha le ya mesebetsing ya lona ka o fapana ka nnete le tla itellisa ka batho ba le tla itellisa ka batho wa tsama hona le hona hore motho mo nletsa male le four bele le fuwa moqhubi ke no thwe le tsama le moqhubi ke wa tsama ha lo mo so mona ho sebedisa di order ga tsama le four ke ntate Shali ke mema malakwane ke ntate kulu ke mokwai mokwai ke yena wa o qetela e leng yena moqhubi wa koloi ya fela mane ha o le ho ngolwa ha o le ho ngolwa order-a ena e kopelang batho bana ba bane boroko e ba kopela le dijo mo ba yang teng bana ba bararo ba tla ngolwa Shali ntate Shali mme mamalakwane mme mathabiso ba ngotswe mabitso di three wa utlwa ngotswe three e mabitso a bona e ga o fitlwa go enwa eo e leng yena moqhubi e ga o ngolo go ngolo go thwe and a driver wa kona o yo qetelela ka go thwe and a driver la bona ntse ke lebetsa kere le itellisa ka batho ba ke mokwai fela o dare mmane batho bana ba ba gago beketsang mmane le bone go ngotse mabitso a bone nna o fitlwa go nna lebitso lenaka go ngwalwa driver mmene gore motho eno yana ngwala go dagaene ga a tsebe lebitso laka kapa batho bana ba ne ba le go placea order ka mane requisition ga ba bolelana ba tsamaya le mane ba boletse oa re tsamayang ka te mokwai fela oa ngwalwa go thwe and a driver le lona batho ba diofisiri se ka sebetsang bana bana ba batho jalo sekelela ba sebetsa jalo ga e ba o tseba gante go tsamaya le mokwai write down gore ke tsamaya le ntate mokwai ngola gore ke tsamaya le ntate mokwai e se o ngole driver gobane bale e tlo ba bothata e fitlha mane mo go yang teng go na le registera mono mo go yang teng e ke tlamehang wa e ngola kapa e ke tlamehang ka go fela gona ge le e ngola ntate Thabiso o ngole ya gae mema motlhaisi o ngole ya gae mema Thabo o ngola lebitso la gae nna bale ke tlo tla ke ngola lebitso lefeng a ke fitlha odareng mola ga ke fitlhela ntho mola registereng ela hoteleng mola ke tlo ngola driver e le mmane mo ge tlo tla ge qabana le monga hotele ora a ntate re kopa ngwele lebitso la go mone ke re mme sheba odara yone e ngotseng ithute taba tse ngotseng odareng mong go ngotswe driver-a kere a re ee tle ngotswe driver so ke ngola driver wena o batla lebitso laka fela mo re tlwang teng ga re ya ngola lebitso ena a o tlhoka le lehaka kang gore ke mmoetsetse gang ga o tlhoka le gore ke moetsetse gang bommadima be ba gore ebe e tla ga o tloa gae mona o ya mogotlong order-a e nkuwe ke ofisiri e o sa tsemong gona order-e mmane go ngotsweng o se o tla e bona o fitlha kae mane mo o yang teng gore go ngotswe driver-a go feta go ebe go ngotswe lebitso laka bomme le bontate aparang go feta diofisiri tsena aparang go feta diofisiri tsena competition e ngata bontate mona le bomme gona ke amoela tšhelete e kae ofisiri ene ya moela tšhelete e kae nna ga ba ketse ba diphatlho tse ntle ke tla di reka phatlho tse ntle ke tla di apara gona ke tla apara go feta mongaka ga se tabaka ha ke go tswa gona yena na o ikutlwa bang ha pere le nna ke a ikutlwa ke a pere gona ke a pere bang yes li telisa ka batho bana ba di ofire lona ba khuiba iso a go apareng hantle se a go apareng hantle ke ga tang gore na go ena ka ofelo ba nonzo go o fuwa overall selemo le selemo di rifi selemo le selemo ibe na go ena ka ofelo o shudula wa pese sona ha si uniform a si uniform motho e a go fase fela o tshetse go ke batla wa khalemela lenyatso ofisima ke batla wa khalemela lenyatso ofisima aparang hantle bontate o tse wa apara hono ho na le ntho e o etsang ho wena it's a motivation ho na le something e o etsang ho wena ntho eno wa tsa ka tlo wa tsekwa o ka tlo wa tsekwa ya go fisi ye ngwe tsa ma ya Gauteng kwana ba no wa ke tlo tsama le mokwai nga mpa ke no ke tlo tsama le mokwai ka nete bontate bana hle ba apare hantle bana bontate bana ba apare hantle wa go gona o iketseditse mo demo feng o iketseditse mo demo o baneng tsela o aparang ka yona e ho hela bana beo e leng beng ba hao ba bona makgethe a hao ke ka ona nako ena kaofela batla nne ba tseke gona ore samale mothio no ore samale mothio o qetetse bo o lo hlouwa ke batho bana ba sa tse bona wa o hlwela ha go ba botse luna bana handle ntle leng tsekisang le tlhole le kale ka di gonna ke la mofuta ofeng wena o re jella maeto wena mona wa tseba mona ga go theta go notla me botsa maide mamake ha ke a re nna ha ke a ya mane ka ke go pausa ma nna ho ikgetetse motho ya nang a batla o tsamaya a re ke tsama o tsamaya le nna gobane moaparo tloelela moaparadi wa bagolo ga le ya mosebetsing tloelela moaparadi jean ga le ya mosebetsing aa bjale konkosi ngwana mme o e tshele tefim o e tshele e ga o sheba mona le ena ofisiri ena a re banna motho eno a ko eno o tla ntse sa mataese ena o tlo nthudisa ka ntho tse ngata mo di feng o sebetsa ka ofising ke sebetsa ka koloi nna se ka ba tswotelela gona a ke apalwang le wena o apare ka selo o apereng ka yona le nna ke apare ka selo ke aparang ka yona so mind your business jale lona bontate le bomme a ko le keng o apara ntle letlhoyo le lengata mpe mosebetsing mo letlhoyo le lengata gagolo ga ba ka fumana go apara ntle ba tla go tlhoya gampe batho bao diofisiri tse ngata di tla go tlhoya ba tla go tlhoya gone motho eno gapare gantle eno gapare gantle motho eno gapare gantle aparang gantle bontate bontate tlogelelang bomme tlogelelang gorebe go ntse o itlipiwa ditsheo ka lona ka ntle ka mo tlogelelang gorebe batho bana ba ntse ba itlepa ditsheo ka lona ka ntle ka mo a ko lekeng go apara gantle a ko lekeng go apara gantle tlwelelang dijini tlwelelang diwa bagolo ga e ba utlwa ya ka ofago o ya mogotlong nka ofagolo eno ga o e phuthe-phuthe gantle o e beye ka mane ka morago ka boting le refi eno o e beye ka mono ka morago ka mono bate o tlhoe thaba mo kole itla ba le mathata teng yes o rwala e tatsane o ke ofagolo ga o e kenye o fase le bidi ga kata o fasa le bidi o tswele pele ka leeto go na le bomme ba babedi be ke sa sameng o bua ka bona mo gobanengobane ke bone bona ga golwanyane e le bathuwa bomme bao ke ba tsebang tšhea ke se o bone ba bang ga e ba motlho mongwe le kanjetsa ka ba bang letla ke lenjetse empa ba babedi bao ke ba tsebang hona le mme o thweng mme fifi mme fifi out hona le mme mong hape ya sebetsang lekaleng la ha ba ke fose o sebetsa energy bomme ba no ha o ka bona ha ba pege wa tsao le motho fela ha o ka kopana le bona tseleng mona o ka ba qeteletse o itse ho yena ha o mme ha o ka mpaka ke tlo gannela ha o ka mpaka ke tlo gannela mme go feta go be o ntse ganna koloi ye go ka bo wa gona le motho a ntseng a o thusa go phetha mabaka bala sa ile le motho eno o ntse a bua le motho eo a ntseng a etsa ona mosebetsi ona ona wa boqhubi motho wa batho o sa ipuelela fela e le one a hlokomela gore na tselo mmeno a apereng ka yona na mmeno o apere jang o sa sheba gore na mmeno na o apere jang mmeno e ke reng ke fifi ha e ba ke fose ke sa go sebetsa kae kae mohalosuku ke sa o sebetsa kae kae mahalosuku bjale batho ba ka reng bano o shebetse le baparang ka yona o shebetse le yo ba aparang ka yona ke bomme ba babedi fela ba ke ba tsebang ba aparang hantle ke yena mme fifi le mmeno a sebetsang energy bomme ba ha o ka bona ha ba qhoba koloi ka nnete o ka tia ba hlapanya wa re ke ofisiri ee ke ofisiri mo o noma a sebetsang teng because o sebetsana le koloi eno fela tsela eo a aparang ka yona e ya o ruta gore ke batho ba itsotelelang e ya o ruta gore ke batho ba itsotelelang bontate se ka batlang go tlodiswa bontate ba baqhubi ba mmuso se ka ratang go tlodiswa aparang ka tsela eo e tla go hela beng ba lona laua le apare ka tsela eo le tla go hela beng ba lona monga wa o rata o ratela sebopeo se o leng sona smart se o leng sona wa kwantse rona e kora o dula ka bona moqhubi wa fast tire wena o dula ka bona driver ya fast tire e la ntate butle butle ntho eno o e etsa fela o nka dintlha go etsa ntho eno fela o fasa thai o nka dintlha a utlwa o nka dintlha so se ka ratang gore e be batho bana ba ntse ba bua ka lona ba bua ka moo le sa itsotelleng ka teng ka mokgwa le sa tlhapeng ka teng ga ona motho a ka ya mosebetsing a sa tlhapa fela jale o qeteletse o entse go batho ba tlo tla ba bua ka bona ka gao tlhape because ba bona sebopoo se o leng sona ba bona tsela eo o tla mosebetsing o le yona ke ka ona ba tla nne ba o gobose gore o tlame a sa tlhape le o tlhapa motho eno ga nke re ithuteng go apara bontate ga nke re ithuteng go apara bone mogao tsena go na le moaparo o aparwang kapa motino o tenwang o sa se bona kwa mofuta ofeng o tla fomana go tlhagisitse borugo bona ba ka gare thekeng mona fela motho go ya mosebetsing ga go a botsana motho o sebetsa ka botho o sebetsa lekaleng le itseng la mmuso o sebetsang a ke driver he o ya mosebetsing a dije hi con a ko bueng gantlha re ntate o ya mosebetsing a dije ee o ya mosebetsing ai khona bontate bontate nna ga ke bue fela ke bua ntho e ke tsebang ga ke bue fela ba ka tlhaa mona ba ratang go tlhapano ba tla go bua ga ba ka bua ka nna yes ba ka bua they are free ke re go kile ka gae ba le a summit hymon ya ntho tweng ke smart partnership mono hono faswa o ga bana neng gawo mo ghetla summiting yenu ya smart partnership ngwana mme hono faswa o ge ya sna ska jam mayatele kamela ga o tlwala pe mmano o di biebe team mona o shebe go ke tlo apagatjena ke tlo apagatjena ke tlo apagatjena a o tla mono ba o bona go yes sas bona motho eno man ba ga mona o hula e sala ba mo kwa hula e sala ba mo hula e sala ba nga ha o se se bua mana beso mona go so halefa ka le ka le ah no ke di nyane fela mona mona ke di nyane o se fela no ke di nyane mona ntwe ke ntse mona bana ha tswetse letho empa i batla go etsa letho le tla bona wena u tswetse fela ga o sane ke tla ke fastse o itse o sane ke tla ke fastse o itse aw summit yenu ene le mpya haholo e mo le mo na tlame o ge a ntseletsa ntse sala di boloka ka sebetsa le ka leng le leng ya ba hotlo ba le mo ka ha mona le ding hanna tswana le ding hanna ha tswana nightly e tlhiki go tla sefufu ba ha e ba gile ka fua award kapa mpho ke fua ke the president of Madagascar ne ke fui tlotla ke a president ya Madagascar I'm proud to say that ke ke go tla sefuba go latela ka mogone ke le ka teng go latela le tselo ke neng ke sebetsa le bona ka yona abare this is yours go kopana ona o dileng yone monyako moo a fitlha mfa mpho batho ba ditse a le lefufa ka ga ke iketsa a ke iketsa ga e ba motho eno o ikgethetse go ebe ke nna ebile ne ba sa mpitse a driver ne ba mpitsa Mr. Pilot ba ne ba mpitsa a pilot a ba mpha mpho eno ka sebetsa le ba bang ba tlhaganaentse a ntse godimo maana aforika godimo kwane bole ke sebetsa le motho ya sa tsebeng sotho go hang a buang french e le motho wa mme a molelele je a na le ka nna le netsena ka bolelele ke ile ka sebetsa letloa le ya osi eno day one go fitlhetse workshop eno na dile go ya nna le sotho mona e fedile ga tsamaya toropong mona le ena everywhere ga tsamaya se re buisana fela ka matsogo ke nnete ne ntse ke mo buisa se go a mane le mane go qetelelwa qetelelo o ile a qetetsang jetsitse gore ke ya tsamaya ke ya America ke lo ithuta segowa because ga ke sebe segowa gowang but mona mo ntse o nthuta ke sentse ke nkanka gona mono ke sebeditsela osi eno ga monate bone bone bo gaesale gantle bone bone bo gaesale fela ga ke na go buetsa gona qetelelo itse ga tsama We don't pass something. Yeah, then I'm paying everywhere. My guarantee is can I? We're not going to go to bank. We're not going to go to bank. We're not going to go to bank. We're not going to go to bank. We're not going to go to bank. We're not going to go to bank. We're not going to go to bank. We're not going to go to bank. We're not going to go to bank. We're not going to go to bank. We're not going to go to bank. We're not going to go ingile chelte ka khanga chenche mo ne yona lo le batho bang bontate we bontate he nake se batla fa ga tse se pedi fela tsa bomme se ke tswang hantle ba be ya be mba bona tsitsi ha ba tsama le bona ba be ya be mba bona tsitsi go latela tselo ba pagang ka yona phatlo tsene ke tsa gago motho o kwantsa ga nna ke ka apaga phatlho tsa ka tse tsena ka mosebetsing ka tsona o ne o di rekelang tate phatlho tse ga o ne o di reka o ne o di rekela mosebetsi kapa o ne o di rekela wena a haga diphatlo tsena ke tsa ha ba sitsa msebetsi. Li itelisa ka batho ba. Li itelisa ka batho bana. Ha ba tla nno ga phatlo ke tsa ha phatlo tse tse di apitse o di reileng ka tunga mo ke tsa ho ke tsa ntho. Ke tsa ke tsa ke tsa ke ha se tsa msebetsi. Ke tsa eng? O tla ya para fela ya manyalo. O tla ya para fela ya mafung. A go le ke wa para hantle. Ntle ne ke o etsa nyona, go jetsa nnete. O etsa go di bimba hao. Ha ba bua. Ba bua monate ka wena. Ba bona motho a itjotellang. Ba bona motho a parang hantle. A bona. Ke re go nkosi o itsele. We tell on a mill, we tell it. You're out like a senior Gamona out, great. Man, I'm quiet. I see him chasing a galley to Monavan. Well, but turn about the foof out of war. So now I'm sleazy, dilly foof. I go about with a low was out and I hear an amoy perfume winky day. Perfume to an ageman. Cabaran, jealous. Mona, Mona fell out of woods. O tlisisa o fela o tla ba sa ikhaha ka wena ha se hampe ntate mme ha e ba fifi wa o ise se ka perfume eng moze wena nyo fifi perfume ha di tswana ke mang o ya gile ka emosadi a ya go motho ena ka tle kwa lo ka tsona he wa bona bale o fumana hai bontate hey hai khona ntate hlakatshe no ntate hlakatshe ha ona motho ene ke le ka mona di no ba go na a ke se mona di no ba go lona ka nnete a ke se mona ke ena so fa motho ke reng ke a mo tseba ka paki motho a etse ntse ke tloetse ba bangata se ke supa ena bana e le se di motho e moholo ya senga le phomolong since ke mo tsebile a ke se go ba ke mona pego ba go he he e ke riwezi ke gile ka ya mahalusuku ha ke fitla mahalusuku ne ke sa sebetsa le ka leng le leng la mmuso ona ha emona bele se ke tsama di dosiri bo mmele bo ntate but boholo ka bongwe ka kore ene le bo ntate bele a re fitla kwana mo re yang teng ho se re etswa introduce go resibiswa tshaba seng se mono gona eno ke mang eno ke mang eno ke mang eno ke mang o le fa pele film jwalo ya ba dina ke yeme mo director ga le yona e team mona yena e tuetse fase kwa director ga e ruse fase bana mo ifo ono nyilwa ma se bona ka ofela re yeme mona ka maoto go tsibiswa batho ba au a o tsena ke nye o ntate nye o yena ko fsiria eng e yena ke ntate nye o ko fsiria eng e yena ke mema nye o ko fsiria eng e yena ke ntate nye o wa fsiria eng e ho fitla tso fitla wa qetela ka ho tso qetela ba nka ne nika ka ikemela ha se ba ne ne ke sa batlo ya mahare ba ke ntsa bona no ke ka tsaka ikemela pele ya mong ha ho finyane fela mona bane ne re ba ngata nyana bo le stage sense le sinyane ba di tsa o fitlwa ho nna mana o thwe eno ke ndate mokwai ke ndate mokwai ke le ka rata tsire yo motho eno ya neng a e ding yena MC yena tsa maisa tata modeno aida abe a tabazana ga yo a re fela eno ke ndate mokwai ke yena ya tlanga re pepile o tla fihla a re ntateo ke yena ya tlang a re pepile ha le bona re le tshena ka ofela mogopu yone o ka mona ge lutsuri mahae mona o re pepile go tloa mase go tla fihla mo e ba o tshwana ba re hele o se ne re nana go tla thwe ke yena director motho eno a sa ne re nana go ke yena o tla thwe ke yena director ya ga ga tao tshwalo batho ana ba koma koma ka mona ka holong ka mona director ga ebema director ga ebema bo mmeli bo ntate le bona ntwe e tsala mo abang bisa go tloga a ga le sheba monna yo e ke meng pila hae ho itswe ke eng a go thwe ke mochubi ke driver na ha le mo sheba le sheba banna ba le basadi ba le bona phapang ba re e kgolo ka nnete ntate e kgolo gobane gona ne re nana go tla thwe ke yena director bete re mmakare ga o thwe ke yena moqhubi a re bona ke ba bona nna ba apere ja fela ba tlile mosebetsing wa setšhaba ke ba ba apere bona ntse le ba apereng ka yone ba apere dibokate ba apere dioverolo fela mona ga bae masimong ga bae kae ba tlotla ba bua didiofsiri tse ding ba apere ka tsene ba apereng ka yone mane bantshwatshwathele o ga re tswa ka moo mane bantshwatshwathele ka re elang ela bomme bontate a ko kgaoneng le nna phatlho tsena le yang rekela tsona ke theketse tsona ga o na le motho a ileng a ntla tsa go reka bakieno kapa go reka dieta kapa bodikgobone kgaonang le nna ela ya tlhaba taba ntho e le ngwana mme ya tlhaba taba ka ga bana ke nataba le bona bale ne ke tlhokomedisa lona ge baqhobi a ko se ka ratang gore le nne le itelelise ka beng ba lona mosebetsingwa go batlhompha le batlhomphe le batlhomphe le maemo ano a bona le batlhomphe le maemo ano a bona fela tsela o le aparang ka yona a koetse gore ena e no monga gago a ka bue ga monate ka wena a ka ikotle sefuba ka wena wa bona ne ke ntho e bang hela setshwaiso ya mmeno a sebetsang energy mono tho ke mmenta o leng mmeno ga o ka bona ga tlile a fasitse gantle a gamme aicon ke o jetsa legodimo ke o jetsa legodimo jane batho ba nangwana mme bontate tloelela ngwa apara dijene a le a mosebetsing please tloelela ngwa apara dijene le tla itelelisa ka batho bana ga o tlhaya mono tse tho ke driver ga o bona ga o eme ka ntle ka moo ga o eme fela ka ntle ka mono go na le motho a batlang koloi a ya kae a ya kae a ya kae o jetsa fela a tsamaya driver ga ke eno mono driver ga ke eno motho ena o itotobela straight go motho a tenne engine kapa a tenneng overall ntate o thompheletse ke mang ke ntate yane kapa ke mmeane o teletse jena e le o bana a eleletse gona wapere bang o sa ntse a ithuta sebopao sa driver ga gona driver ga ke ntho apara bang le a itatlha lona di-drivera lona ke lona ba itatlhang se ka batlang gore le latlhege se ka batlang gore le latlhege aparang gantle le etse go batho bana mo ba dutseng teng ba bue ka lona ba bue ka lona ke na le ntate e motho ntate ga motshewa o dula tshimo ne go kopana le yena bogolo ba nako kae kae mo na diofising tse dintsa mmuso mono o go nako ena ka o fela a ntsantšheba a ntsa hai motho yo gantlentle motho o ke mang eo ga e le gantlentle motho yo o ke mang eno batho bone a sa ncete a tshaba o tla go nna a tshaba ntate ga motshewa ngwana mme a tshaba o tla go nna a ba o tla tlhaya mona o tla tlhaya o tla oetsa a tshaba o tla go nna re o a ipotsa gona o tlo tlala a re gobane koro o ne a na le ntho eno yuno o ne a na le ntho eno wa sa go ka etsagale gobe o tshaba motho koro o utlwe fela o mo tshaba o sa mo tshabe o bane gore o tla o otla or something ae o mo tshaba fela go latela boemo bo o bo bonang a le bona go na batho o ka tshabang go ba atamela go na batho o ka tshabang go ba atamela bontate mona ke difile ka gare letsoa ja lefa ka ntle e tsang go baeng ba lona ba le rate me go lagata ha bona ke ka bagana boitswetello ba hao a go itswetelle a go itswetelle dieta tsena o tloha mane dipolishwe dipolishwe ga o thewa taxi mane re bona go ya ndatuno MCBC ndatuno MCBC no na tsena di taxi ke na le tsona ka tlung ke go le there 45 taken only 45 ties. Check it a fellow on a fella. The rest in Giga with a Hunaganadi in the guy. No, no, empty taken as a 45. Well, I want that. That dumb Africa. Can I moon? Can I moon? That dumb lap, can I moon? It's a panya like I'm a beach. That the talk is we can I moon. That is what I can I moon. Nke le buetse ga tsena ntle mona. Nke go tlo gona ho. Ya, ho go. Tso. Nda de khoso.
1: Ah, se mo kwela so pa nya o tsenda tsi. Ai kho. Ai kho na nda. Wa tsama mo kwena ha ke o me matha. Ha ke na wa ma matha mo kwena e bile ha ke di hlong ho bua ka wena nda.
0: Hey.
1: Wa tsama mo kwena o wa nete ga o re. Ke ne ke le se tshelo ho atamela ke ne ke ipotsa mhlena ntate a hlwekileng ha ka le ka le e wa khanda nkuri ya mmuso e lwanye hlwekile ha ona mohla o tla mmona a ikhantsitse batho fela ha ke tsebe na ke ma o kotla le batho o fitlalla ka letsatsi le leng hemkwena ha ko lata balkoni mono no o ke re mona bo pakileng teng ha o pakwe fela jwale na ke be ka kwalla motho le lwana ke we mo ho ba kwalla di pheki mo rwale ya ba ga se re qala re qoka ga la ko eno no ke ge ha e bona nda tjo tshi ke mo khubi ha le ha ke tsi go na ke ma ha ke se ntse ke mo tsa batho a bo ke ena re mo kwa ke mo nda mo kai o se le tsa radio e seng ena ha se ena ke nda tja mo le ya hlwekileng a mo tshwenya e o tla fumba ke la ha ka baba bo bebe fela aba casual o tla bona ntse a hlwekile manna a tshintse ke bua ka kwakwa ntate ga ke so thabe ga kalo motlha ke tsebang gantle gore ke ena mophelwang ntate taba tsena tse ntseng o di bua ka mmeng gala ntate mono driveren energy mo ke mongwe wa basadi ba hlwekileng tse re kgethile mo o hlwekile gagolo mme taba enono ke leano ntate gore motho a hlweke e tlhile ntate ke re ka netse balwetse batlhobi ba hlweke nakong ya lona ha re mana mo le bo ntate mathapolane ntate e ne le le bo ntate ba hlwekileng ka tse le kgetheileng le ne le balwa empa lehlonolo ke gore ka nnetse moragong tsena ke bona e tlhile re sentse re ba bangata golo ba hlwekile ga se nna lekane la gaeso ntate tlhile ba benya o ka gafa le koloi tsa bona ntate tlhile ba ntlhola ka nnete ga ke me matha bona jale tsena e tlhile ke batla ke na le ba mmalwa gagolo ba o sebetsang le bona ka nnetse ba hlwekile ke batho ba hlomphang ba o ka ratang go sebetsa le bona empa ke se ke letsa le sitela ba makala a mantate ka nnete ba ke batla go sheba ka enege ka mona ka nnete ba hlweke ba ithate ntate ba hlome
0: ntate
1: wake
0: a lewa ntate thokiso
1: ke a lewa ntate
0: kanye ntate ke ile ka tsho hai anye se ka mokutwana mmaelantsa ding ke sa buile o re jwetsise Next is a letter and tattoo Musu. Lanner is a civil city card in Lily Lane. Fairness is a civil city and a Musu. One daddy. Hoja, did you have Musu Mona? Hone Hona the present. Hoja, Hona did into the present. Sa mokhubi ya magethe a ka ba magethe kodweng a ka ba magethe boyeneng ba khubi ba ngata nke le jile morang dikebele jile le leponi sa fela leponi sa ka palona le sone leponi sa ka palona sone ha promote le fela wa botlhale ke le lung ho yena mona ka pa ho tseba dinthonyana tsengata tsa ka defense wa tsaka na go ngwe le ponisa ka palo swa le ka promote lo fela magethe a hae makgethe a ya ba ona fela mmeyang o di mame di dumela
2: go e more
0: go e more
2: a na go tlhola ga yo a tlo ya ho le nna hle go dumela
0: e ya ntatwa
2: e tsabe nge re bua ditaba tse ga yeno e jwa la o tsama go ntate mola a poka di african selen
0: mm
2: a ya dem kwa ile na ke mo go tshwaila banka go wena le nna mola no o pula hantle go bona molwana wa ka le fung ha ga mahae go tlhong kopo ba ka so tlhong kopo u a ne ba ka la bona o si a prengile wena e ga o di tsaka bo mpa o sa tsaka bo mo bo go bona go phane o go tsaka o si a prengile ka ba ka o botsa na we ke ke ka ba ba ka ba le prengile ka o si ka ba ka la ha o ka ga ntse ka wa pega ke ke le funko po ya gore batho ba tsebe lo na go po ke kai ilo e la fela motho a bona la mo mile le fung ha e mo ene le teng ha di thutu ka fumana go apere fela ba ne tsha go tle le fule a zo ba no lwa nne lwa no hle mo tsamela o yem a mo lwa ga ona ba go shape e ma mo ne ke sebetsa teng na mo lwa wa ka tsentse ba pa hantle ba ne ja pa uniform but ke se betwa ye ka dingwana ba ne bo justice le mona mona ke apara uniform ne ke le ba bana bana ke ha o sa apara uniform ha ho loka manda ke se le ntweno mo ba ntse ba tsho ba bua ka nna ba ne ke re go bona ba apara hantle o ne Monday ke ne ke re ile taba ntwe ke re Monday must first nice ke bitsa public apology o go pa tshwaelo se tshabeng le ri la ga ka batho ikente a buisa batho zwanga ya dikolo empa ka mmanta people must see a different somebody bona bona no do all different na go yohle morano wa ka and that we die and tsika mokutwa na mmanta ntse le tsene ke le ka nnete that ba banga nyantse go e handa bona le ba khu ba ba ntate mpungu a imona go kabole a ba bitu ka mabitso ne ke bone mo hlolo mo ne ba gana o le ya local government a thewa kutim kwa wa zwa fitla pass mo re na le yena a tsadi kolo ga mani a tene short ben ke re bana na ba tu ke mtombo
0: a a short ben
2: ka bolo ya muso a khana short ben a tene short ben and that ke ga ai kona ba na no short ben le hona short ben singe re ka nyete no nke na wana na jiri che o bone ke tena tse tu go feta tsa Mr. Molapo le bo palama batho ba banga ta jolo ka le nna go gata ke ga tena tse hlimi mi short ene tse re kwa e nne le boka tena boka tya e pomme aba e mina mina ntse tse ha le tso ho etse se le ka motšini a le yona a go tse rifi ene ne pa kwa mona ya high tech ya mosebetsi wa le tswa twa gana o ga le jwa lo monna e ga gana go ya mmuso
0: mm
2: e mpa ha tshe o ntse ile tsa hantle ntate a ndi re a le bua ntate nna ne ke re mpeki ipuela ka wena fela ntate o ga le
0: ke a di bua mogolo wa.
2: Thank you papa.
0: Wa bona. Ba kubi mbana ba mmuso. Hona le mokhubi e mong. Ye o ne ke ke watsho. Ha o ka kopana le na strate mona re ke mokhubi motho yo. O ne ke batsho. Motho a bitswa Mohau Masoka. Mutwana bizwa Mohau Masoka. He was a driver. He was a driver.

0: wa sa kudi ngwana mme koloi le yona e ka ufa di ntla koloi yena no e khobanyo e ka ufa di ntla e ufa di ntla ka se bo posefe sa go na kudi yena go e tshirima o e ufa di ntla ka se bo posa go na koloi yena o e tshirijwang go tloa e qala go fitlha matsong a gago ke e nngwe ya dintho tse ka nnang tsa go fa mogolo le mosebetsing mona empa fela le batho bana ba begereng ba na le jane go na batho ba na le jealous mosebetsing mona mo re sebetsang teng you know so jealous ngwana mme ga ona ntho e ka ba ya wetsetsa yona o tla jealousetsa motho enwa fela o tla fumana ena ntsage Ayaudim. Anza ufeta onamo, ausia onamo. Ota ausia onamo onamo tue. Kande tuta ausia mo. Kaba kala jelas. Mamame didume.
1: Le fasla. Le fasla ka.
0: He.
1: Mba jale sila.
0: E?
1: Inki jale sila ema.
0: He.
1: Kwa fieta, kwa kwa. Kausi na sa le motsetso wa yona le banta o wa la la swa tlhile ja se la ka ba ke ira ke sotloga a ona mta ka ba tsho ke
0: sotloga a ona fa tsiraka
1: we na he
0: eh
1: tso go ngwane so ha ke na o bona o le sotlotho to bo kutile hantle ditelari ditlo tla bona go khatikatile hantle o le hantle gore eh sa ba bela ke ba thoma magetheng tate ba balwa
0: ba balwa
1: ba thoma bohulu a magethe
0: ke nne
1: ke magethe a mala ha ga le kaneng ka ona ha ke ntse ke sebetsa mo rung musong ke ne ke khobela ke mana le jang le kuru wa motseba
0: eh le go ja motse
1: e ba mo bitsa tate mo sala
0: ee
1: ya se botsa ka fiti mona batho ba la ba hanne go itse ba itse ba mo tsela ga o fela o na bitsa le kuo
0: ke a motse
1: ka tsisa ka mathongi
0: ke a motse ba le fatselaka
1: se tla santa teo ke dilo tsa maga le sela
0: ee
1: ha ga na go fela ntsa sakola kolo yena ha to khubela la manana eng ga dikongo se ka re ka mona tla sa go tsoge sa ile sa tswa kolo yeng Pasa, I denya, ili skunu, yung haman nati, liye na ha mwusheba mwana fumano kwe. Ha mwana lukilu kuku, jena kubana, jena kubana, jena kubana, kukwana, kwa wele kwa ya hibi ki denya.
0: Eno, ndwa sa fumana hibi denya na kwenye kwa ufe?
1: Lise, tasa, esu vilasi denya. Yini nile mtu ama khete, ino, nukore, ha, to batu palu alo, khetame areba, khewe ili libisi lele, ntele la wakum nile kwa mtu ki chofi, imu kubiki, baro baje babisi kwa libisi lele, bana ba tshetlang bana ba ntate mtshiso ba mtshetho ba ba tena dishotse ebe bona ge ba ntse ntse ga e fagala a makgethe ke ba di dira le dikile leng le monate
0: ee
1: koloi le fatshe la ka hantle ntle ke motšhini o tlamehang o tlhokomelwe ga ntse o theo o check-e oli o check-e metsi o bone o le sekono o bone o ga gona mo e lekang teng ebe e hlwekile ke ga e nepaetse ga e le jalo wele le motho a e kgobang abe mahe
0: wa tsama le fa tsela ka ke sa o gene ha lo ntate wa ka gona le khale kana go tsa bo PVPS ne re ithuta go le ga mona ke bondade hona ntate mo ya motelevision wa Qutimane ho thweng ke ntate ngholise le e mong empa fa ise ke ba ditse mabitso a bona bana ba ga mira left mira right blind spot left ze ya be Kodwe hane ba lo rute yona. Bana ba pele o kena ka ga yona. Ba go ipotapota, wa ipotapota. O kena mabidi mo sheba gona. Mabidi a wa tile. O sheba di nuts gona di tile re tsona. O tlo go hlaela go dina ka tlase. O shebe di o di na ha ona leakage e hlang kae kae kae kae kae kae kae kae. O kena ka hare tsitsinye string seno go string sa se ne paise. Khutle o qetelle ka bula engine bonnet o checke the oil stick down metsi everything ba ra o twa mono Baga e tlabega snotlolo 5 minutes go di nense a itlela mo.
1: Ka mo ga ke yona ntle le pepeng. Ya ka khana sithuthu ya nna ke monna wa sithuthu.
0: Eh, ke a se.
1: Bona ntle ka plan se ena go lela ke ke petrole. Ke lubrication se ke di adjustment se di bolt and nuts. O di check e tlo go khana sithuthu. Ya ka ka mo ka tsa ntle la bona ha ke se re se ke di ya go bolo bana go sithuthu. O a nyagela na petrole e di level nye feng ka mo. O di ke plan se ntle e tsiya. Batho bana ba kgobang dikolo yana ke nangtate o tlo jwetswa ke ba bangwe ba mo indicatela tse leng gore lebidi le leng le flat ga ke tao tloa maa kobang teng ena o fitla gobe o bone go mabidi a rona koo kalako mofa ka natsamaya ka kolo e senang lebidi la borago le tsidi a sa

0: ana fela mosetsa mo fule letsitse la mpa ile yana ga nang korudi fa selaka
1: ona le monna e mong o sebetsa ga ke sana o sebetsa le ka leng le feng o tla itlhalosa mona go thuke le ga a toma fereka makgethe a monna eno le yena ntate makgethe a monna eno le yena o tla obetsa go ke bua ka yena ke sa mosabe legato mafereka bela o shebe ena o shebe le kolo ya gage kolo ya tla fumana nako ena kao fela e ntse ge kgasikgasikgasikgasi
0: e le motho wa makgethe o lefatshe la ka ge o tla nne a laole koloi ya gae le ka kolong ya gae a ba uetse ga o jelelwe ka koloing
1: ehe
0: o se o bone motho a ja bana la lefatshe la ka a ebe o bula festege o e betsa ka festege a nka tsamaya le wena ka koloi bapalami ba rona ba ba jwang le bone le bona ka tsamaya ge ba gote makgethe ka koloing ore koloi ena ya makgethe ena le nna ke makgethe ga o fitlha ka moo ga o jelelwe fela ga o tshwanetse o fumana bo dibanana bo diapole ka koloing di lagetse fatshe wa tseba batho ba ba tloetsekana ntho yana eo obane koloi ya gae botlhaso
1: hantle lefatshe
0: ka ne le obana motho abetsa banang le kotikoti ka fester a ba tlosatsa dikoloi tsa batho go ba latsa bona koloi ena ya botlhaswa ena ke ona le bona le bapalami ga re ba jetse go le rona re kele ka koloing a se re ke utlwang kga monate le rona le nkga monate e tlhokomele koloi be magaepe se ka ba jelela ka koloi ne ka kgala joletse botlhaswa
1: lefatshe laka
0: ei
1: ka nnete bomme le bontate ka nnete bomme le bontate ga re beng makgethe go na le batho ba tsebang go baballa koloi go na le batho ba tsebang go baballa koloi wa mmona le ena mona motho eno a e kgona boleng ba monna o bo bona ka koloing eo a e gannang kore o bua boleng ba monne o bo bona ka gara koloi eo a e gannang ga e tlwekile e a re uetsa gore o motho wa mofuta ofeng apagang gantle bontate oelelang gore ebe nako ena kao fela go ntse o bua ka lona he le ditshila he ga le tlhape go na le bathobi ba bangata mpe ba etsa ntho tseo o ntate le rato o sebetsa local government mone o sebetsa local government mona ngwanaona wa mmona le ena koo ga ke beka bona gobane ke re ke batho e ke ba tsebang is because I know them ka tsebe ke ba tsebang ka yona makgethe a bona tsa tshwana le mister molapo ntate o thwe ntate thaba molapo batshwane bo ntate apagang gantle apagang gantle go na le molaetsa mo ne goreng baeti ba ne ba makaletse drivera ya 4+1 e le baka bogogong baeti ba re koloi e tletse ga a tlobola o ne o ga e beeka ngwana mme kapa e beakanka koloi ntho molaetsa o ne ga o kula go na kaeka mo ntho la mono ka nnete bomme le bontate a ko ithuteng wa apara gantle
2: ke kopa go nka monyetla o nang tate otse kwa kwa ke bamamedi ae ntate nna molanle kcala go bona o tlile mo nneng ke sebetsa teng ke ne ke bone ntate mongwe nebile ke nagana ka nna ke bo bodycard ke ipotsa gona banna godman le na le sekono a kanakana banna lengaparetse monate jena pele o fumona ke letsitse jazz mono ka bona na le thaselo ya mmino o ne o ntse o ngololao ga re sentse re koka ke fumana gae go bapala mmino wa jazz PCFM atšhe bo tla go nna gaeko etlile batho ba jazz ke batho ba dulang ba tlhokile etlile ka jo atšhe o ntse o tlameya gore beng yanong jalo ga e ba bapala jazz atšhe nenenenene ke bona go tlhao ga nakore ya mmuso ka kala go ka ferekana gaeko drivera kapo banna o sebetsa mosebetsi o mongwe mpa fela ntse a tsamaya ka koloi ya mmuso ae kgona ntate smart sona ae ke ntho ao ntate ntate sebatane ka thamane
1: ga se o bane nna ikere ke mokwaya yes ke tumelo mokwai but motho a bua ka wena mme a bua ka se o leng sona amuhe.

0: Hela. Amuhela senu seo asibuang ka wena. Hobane o jwa bua ka motho a sa shwele. O bua ka ena santse na phela tshe.
1: Oh, ke ne ke sa rata jina kwa kwa. Ba e diseritletse ka koloi ka ngone. Go o fitla go bona ba itse. Ae, e bea ka tshutung se ka pele. Ona le me a santse a di mo kutlana tshutung ka mo. Bana ka mo bona lo ga go lui ke. A ona go ja ka go ta go lui ka na le tshutung ga han. A di me han. Di ne ba ke ntso go thupi sentso. Ka hempe tshi. Ke fwanya le nna itle ke go buisa.
0: He ba.
1: Go ri na ha ene le handle ka magadi a go.
0: Eh,
1: go re ne di ne o tsabang lo re. Go ime tontso le o jamme. Ke sku. E ga hle. Ke le go. Kwaba.
0: Mona ba khubi mona ngwana mme. Se se le ba khubi fela ba mmuso. Go na le mo khubi e mong. Eh, ke sa re ke A man, 46 kapa 41. 46 kapa 41. Empa ke sa tsebe dinomoro tsa koloi eno. Ke monna mafteng mane. O tenya motsho jeno. Koloi ya ga e tsamaela bo swapo di bodila mane, bo hapita mane. Ke monne ke mo tsebang haholo. Monne eno ga o ka bona ha fitla mwana ma ido emela ba ititeng wa fana go ena ibusi anza e hlosoga e re mete tsena di ntsha a di re a di re ntwe ya nya ya ntshosa ka ha hudu ka ena ke a ke fumana go monne eno ka mo ga o ka mona go ka mo ga o ka mona ka mo gegeng ke buti motho eno a zali go etse bomme wa di le bontate wa di le go ba mmiki. Wa dile kuba ya mingi ka mo hunu ka kulingeno a ke monna mo tshojena wa le ka hota ka ke sa se bona mo yena ke manga pa ke 46 ka pama ba tla njwetsa bana bana ba ka mono ba dikulisenza li 41 o tsama ile happy tabo ho se bo ntho bo sempithinyane ona bo mono e bile o dilo hona ka ncile ha o ka bona monne eno ha tlina kudu ya hae o ka tshwalizwa bo di mete tsena tse passenger re mona pela driver le ka mogao ka mona mo hle mo kudi ene e fitlhang fela wa ntsha wa hlohloga wa hlohloga mete ona wa ona wa kudui hona le ntho ya di di mona kubo wa di le kubo ha fitla fela mona mo di fitlhang teng o ntsha kubo ena fela wa hlohloga wa hlohloga ba di batla tla ba kena botsha ba kena mona ba hata go di makubeng. Wee bontate wee bontate bomme ha ke batle di bua le bomme bomme ke ya ba bona bontate tloela ngwa pagadi wa ba golela mosebetsi hle o ba golong ngwana mme ha ebe thepa e dutseng ka ga koloi e emetseng fela mathata a banga ka hlaga koloing eno o tsamayang ka yona go botlhoko hampe ba tsa go sebedise koloi dilemo. We se ba go di ne ikabella ho wena o le mong. E ikabella ho wena o le mong kudu ye. E re neneng ha o so di ntwe di chencha o fumana so to tewa kudu ye no go efe motho itse. Ka nne ta modimo o tse go sinya ha kudu ye. O sinya ha kudu ye. Mona ke sebetsa teng no jwa. Ke ganile koloi full 7 years e dutse ho nna. E dutse ho nna. Ono ke wa nne bona e ditshile kudu ye. Ko hona jena sempa ke yotswa fela e roba. Go di ya ka go ka e fumana di tshile o tsebe fela le baka le tena o ebe mo ke sa manting ha o magete. O se ke tshwekere mo le tla go pana le nna ke ganna koloi e be o bona go di ne di tshile. O tsebe mo ke dilang go di yeno ha ntla. Tsela ya teng ha ntle. Ha ntle go hang. Le le fana ma tukane ta modimo ha ikona. Ah. Driver ga ntate apara baki. Ha o driver apara baki ntate hempe o re tsi. O apara hempe e ntle. Hm? O apara hempe ntle. Eh, o apara hempe ntle. Hm? Dieta di tshwanele le banta. Dieta tse tso di go tsi, di tshwanele le banta le na lo fasting take mo. o ska tena bo dikgo bo botsho ka ba bo navy blue ka ba bo khalati ya bo tlo kgenya dikau tse tala
2: a
0: ya bo go se ka utse go bedu
2: Papa misalenzwe
0: mo hala ha utlwa la tlase hore
2: a tsang khibiyetsa a
0: e bo ntate
2: ya le nane ke ba ile ka tlhale mo tsara go bo ntate ba popa fa no e di ka o bo le teng go sonta se se se se se se se se se se
0: e
2: ke le tsang ke tla sonta se se se se se di ke se tsala ga ke ntse ba ntse ka go tsena ha go tsamo no ha le le tsi le ba bona ke magia ra re ke go aba
0: I'm going to go to the house. Ke a le bona ntate. I go be mo khelu go banna ba bang se ke letsitse motlhala ka monna ke eno eno a le kaota ka mone a tsamaelang semphetinyana ga ke sa tseba kapa ke 41 kapa 46 kapa 45 kodi ya gae 41 45 46 gona bo mono nomoro e tla gona mono a mo tsho tsena monna eno makgethe ano a ga ke ano ga e sane a kore ke motlhapa bontate and ga gona ntho e botlhoko bolo ka ga maoto kapa lehana ke ne ke entse motlhala mona ke re ntho tsena re di bone gona re di bona go batho ba bang metsotso e lesome le metso megago re ga ba orenyane ya botshelela go na ntho tse dintse re ikang ga di bona gona re ithuta ge sheba fela ka maso gona o go tsena go tsena o go tsena go tsena go apa so ke ithutile ntho tsena go ntate o thwe ntate Malakwane ka mane ka ga net ka ga matala ntate enwa o nagana ntse a itselela thutswana ga e ka ganong ka moo a e kgona ke re ntate Malakwane I'm telling you o na sebetsa toropong mone lebenkeleng le leng ona masego mone ga o ne o ka mmona ga ntlha a fasitse gantle bale a le molelele a le molelele theka le ne le lekane o ne ke wa mmona mathile o ne ke wa mmona mata na itsamaela butle fela pace ya e ne le nngwe o ya mosebetsing pace ya e ne le nngwe fela ba bangata ba mo tseba ntate one ke buang ka ena o ile ka sebetsa toropong mo e nngwe ya mabenkele a mang a difanišagane a istwang utleng mamedi dumela
3: datwa
0: ete ntate wa ka le kae
3: ename ke gophie
0: ke bua le ntate mang
3: ee ke boso
0: nde gu
3: a le nande ke o bona ngata o ne o se na se na le go PS
0: o no ye PS
3: sa yo a da tsa podu tri
0: ha e bo tsa bi o no fie title le o di mo aka ka
3: o tse ya lo da dika mo da go go a tsa mo tsala ba shete go la ha mo sa ene da mo so mo na WhatsApp
0: eh
3: sela ka ha go no o no le motho a ba gete motho e mone o na ke wa ba bona go tsamile na wa hlapa
0: go jwa lo ntate
3: go la tela tsile o le ma gete ha e da tsi go ena o ma gete se o go la tela ke re lwana lwa re ntse le wa o o ntse ntate ya ma gete thata ka le be a yo no tinde ja as ne ka o ba tlhona ba ma khae o yo sai
0: e ya sai
3: ya re tsimare go re a tsena le skolo go le sna laile bo ya ke hai da dino la ai go ya mwana da dino bua ka ena wa fopola so ntse o tama re se fitinya wa
0: mwana e o
3: nyetse mwana mo mwana e o nyetse mwana mo ba ke da dino a tsara ke motseba nna o ma khetsa o sa
0: thank you sabi u tetile mwana monna
3: hai sei e o ma khetsa mo tshimo
0: thank you dadie
3: thank you da
0: Basotho baiso. Hey my brother, Arch. Hle. Magetha ona ke ya haohle. Ba le ba o kamedi ba re hloya. Ha re le smart. Hai. Ka smart batho. Motino o hlomphisa batho hle. Le ha o ka ba le mefokoro ka timonga mo. He? Ke hlompha monna. Ke hlompha monna a bitswang Elliot Mokolosane. Go thwe ke e mongwe wa batho ba aparang hantle. Go thwe ke e mongwe wa batho ba aparang hantle. Kwa ke mametse lenaneo la gago re ya lebogang ntate. Gona re nyagamiswa ke go tšhentšhana ka dikoloi le batho ba bohlaswa koloing. Ei ntate. Ntate majaga ntho eno ke ko ba neela ntate e botlhoko bona go tshwana go ka tla go tlhatswa koloi ntate majaga ga ka tla e tlhatswa o e polisa o e beya mono e ba otho o e tshwele o e fe motho e mongwe na o kona ke botlhoko bo bo kakang aiko the lady Sugar Mtale ya o na tlhokale ngwana mme o na tlhokale the lady di a itsa hala ntho tsena bana le tshwetsena di a itsa hala makhethe bo mme bo ntate makhethe bo ntate makhethe ke na le khaitsedi engwe a ka kamane ka ha mofoka ka mane go thwikiring to ke a o se dilo ya ona tla u beza a ke me brother
4: di khontae go go bathela ha ntse o thwiki di khontae a tsa motho ha ka sapa a ba skono a ke ba bitjo khontae
0: se ka tla mo emo ke xi mona. Ke do mme ba o khotse nna ya ke se bona o etse se mamona. Phone tsena di na lo ke tsa ntse tsa tsona tsena. Le tsotsi ke ne di show me, ha ntle ga ba o nyana a botsela botsela. Ona le khaitsedi ka mona ha ga tsya mo ha yo my brother aga ya ya ya ya ya wena aga le khale ha go mo bia go o mo bi bi bi bi bi bi o mo bi bi bi bi na na na go nna nna e ri di qetelle taba tsa ka ene go buitsa ya ngwana mme nna motho ana bui ka nna ya muhulu ke bua ka nkgono mamahato khamo tsake tsimane mazimane ya ga mboza antsa ga boza gona wena o mang ka nna ke nyeo nyeo wena o mang ke nyeo nyeo a wena o mwana o mang ka mo bietsa ga nna ke tumelo tumelo mokwai ga ga mokwai mokwai mokwai ha re ndate mokwai wa mafiteng o mo tseba ba ngwa mana ba ndena mo khutshanyane ke ga ke ntate wa ka ga modimo wa ska futsa ntata o ka maghethe go le letso le hao go bona ho hlala mang fela o pokothetsi ke ntwe ntata wa nana le yona ntata wa hana ka pokothela ha ntse go ya ntate be re mo o no bona ntate ya maghete e hle ntate wa ka wa so smart yes nna ke tshwaro e la ke a ke tsaka go tshwaro ha ke tsaka go tshwaro
4: jo ntata mkhwai wa bua ka dikoloi tse maghete o bana ka na ri leti wae ale bomme ba kereke ya wesela kana ke tsamaile le bo abuti ba babedi mo qobile mothusi wa hae ba re tsamaisitse hantle ga fihla thiwa ka ya lefung ha tshebeletso e tswa ga tla koloi ba fumane koloi sentse re emetse ha ba re sukudisa ka nako ha ke kena ka koloi ke ha ke tshaba lo hata ka koloi koloi ena e le sekonokonokonokono kore e ka gonkoe o kentse polage a qata gonko a bogatsho wa ntsha polage kore re tshaba le o e hata e nga ga monate bona bo ka gatse ka mone gampe ga ke yanka le number plate tsa teng fela gae ba ba mamela radio bo bote ba ne ba isitse bomme ba kereke ya wese le thiwa e maobane a ke lo golela gaeba ke se bone koloi maghete ha kalo le bona ba ganna maqhubi a qhuba hantle ka maghete tseleng mona kore a itse baite ba phuthulileng ka koloi ya hae ka nnete go gole ka moso
0: hey mme ke a leboa wa tsoa driver ga ngwana mme ka mme go ebe maghete ona o se ka ba ikgalala ngwana mme wa re wena o mokhubi bo mammang ba tla reng apara ka tsela eo o tlamea gore e o ikutlwang gantle gore ga o apege le wena o maghete gothwe ka seke ka thaba ntate mokwai nna ke lebohile temeke o go lebohile ka nnete go na moletseno ko o bala mona o kono e nngwe ka ditabaga e maghete ke ntate mogau moshweshwe tinto ya tinto mona se re bua ka tsena wena ngwana eso re bua ka tsena tse sentse di diteng tse ntse di le ka ga sebisi empa ge ntse le gantle gore banke tsane tse fetileng tse kang bo tinto bo ntate shale bo ntate mokwai bo ntate masoka jwalo jwalo wel ga ba le jwalo ge ga ba bona ge ngwana mmetlile ka mo aparo no a bona le driver e tlame go be magete o se ka rata go no hobo so mo notwe driver eno ya o driver eno mo na a e o driver fela re mo tshona ska a unke a o gella fast for ka heka wena ha wetse letho a data ma ja go buile mo ngwana mme ke mametse le nane o le 100 ge a le bo 100 gona ga nya hamiswa ke go tshintshana ka koloi le batho ba bohlaswa koloi ntate ma ja ga ke mo tseba ke mo tseba hantle ke a o tseba ngwana monna ke a o tseba ntho eno o buang ka yona ke e tseba hantle ke tseba hantle Mr. Majaga metsotso ke yena e bokae e mene ga ba o renyane ya botshelela ngwana mme o renya botshelela ke a tswa ka mona Mr. Majaga o buile ngwana mme ke nnete ntho eno ke nnete ntho eno ke nnete ntho eno he o na le batho ba bohlaswa kuyisa go na le batho ba bohlaswa ko a tsaya ga gatho e o bohlaswa bona batswalo o tseba o hakile ngwana mme ga gatho o bohlaswa bo batswalo a o tseba o hakile go ntate di kausi ya ditlhatsuwe ga se dikausi fela le bodugo bane ba ka gare mantsiboa ga ba utlwa ka o seng o tladi ya o tlhapa kapa o bona ka o nako e tla o senyela mantsiwa ka ro jana ka tlong ke na metsing ngwana monna o change bodugobone ba ka gage o botlhatse o tene bo bongwe ei bolele o tlo tseba oa sebetsa le batho mana ntho dipetsi o tlhapang o tlhapa ka ganong o tlhapa le ka mane bodugong bane ba ka gage ka mano bo mahafing mo bole o ikonkose o ikonkose ga o kena ka gatesi a o phamisa le gafi mona moete a utlwe hele monne no wa tlhapile ko go ja bo gona bo mokwa ine re ka ganna di-forone mona nne re tla tshwa bele kodi yao ga e ratwa ke batho batho o tla ba go a ipatla o jang jang jang o ba juetse go gale o iphumane wena motho a ntse a o juetsa go a ipatla moetse a bo gale ke iphumane ka tlatlang juetsa go ke a ipatla mo ea ke wonka o le wa boqetela fela ngwana mme a kwalang lena la ka jeno lenaneo mme fifi ke a leboa gaitsedi yaka utlwang ke a leboa gaitsedi yaka ke a leboa mamedi dumela date ao omtshwarele eya ntate dimo monane
5: eya ntate wa
0: eya ntate
5: banna ga ke tlala go tseba ntate mokwai ka 2012 ke motsea mane ga a bia ka le lefula mosebetsi mo le ena ATM bona ntate a dileng lesela gagolo a emele ntate a katileng lefatshe a ntswa ntate sotse
0: he banna
5: jale ya ba ntate mokwai ga ntse ba bua mase ke ba tshwaka mantswe ba tlhaa ntate sotse ne ke tlwaetse o bua le ena lenaneng la gae la mantsi
0: bukatlhotlholong
5: jale ntate mokwai o sa ga tshitimo o ya gore nke dikope metsinane bona ntate a kgethelang seeta sa gae sebaka ntate mokwai
0: ke a leba ngwana mme ke a leba dimo monanena
5: o ntse o le makgethanana a solang e ntate ke a leboa ntate
0: ke a leba dimo monane
5: ke ota
0: masotho baetshwa ke dumele re sebeditse mo re sebeditseng te nna le lona fela ntse le gantle go bo ntate a ko tlhapeng bo ntate le sebetsa le setšhaba mono mo leng teng gona o ganna kodi ya mmuso na o sebetsa kae o sebetsa le setšhaba mono ga ko lekeng o change-a sebopeo sena seo o bonalang jale batho bana ba tla le kgelela fatshe kapa ba tla letelela aparang gantle e tsa gore ba bue ka wena a ba bua ka wena mono o utlwa go bua monate ka wena wa bona ke gantle a gore nna ke tumelo fane ka ke mokwai ke a

Haleluya. A ke o dumedise momedi wa tshebeletso ya PCFM sealema se segolo. A re bua ka bogolo ehlile re bua ka bogolo. Bogolo ba dilemo. Bogolo ba ho tsebahala. Bogolo ba ho tsebahala. Bogolo ba dilemo. Haleluya. Ntate John, ke ena nang le wena. Ke leboha ntate Mokwai. Ya bileng le wena ho fihlela ha ke o nka matsong a hae. Metsotso ya rona e robedi hantle re furaletse hora ya botshelela.

ya tumelo a le tabeng ya tumelo ke sekepe se re se palamang hona jwale ke lenaneo le leholo le tsebalang haholo ke lenaneo le leholo le monate haholo ke lenaneo le leholo le latelwang haholo halleluja ei ne sempa re role dikatiba re dumedise monga sebaka ei ba yete nkosi yezulu ei rurula dikatiba rurula meqhaka khotsong ba mamedi ba PCFM ee tete mokwai le kgale e re ke gapele re bule mosebetsi ka thapelo modimo wa rona re ya leboa ntate o bile le rona boleleleng ba bosiu wa re baballa wa re sireletsa wa re boloka wa re lwanela wa re hlolela ka nnete re hlotse ka wena ha e le mona re kgonne go bula matlo re kgonne go bega qoqa ka jeno ra kgona go sisinyega gobane bebele re ke ka wena re leng teng ke ka wena re sisinyegang halleluja re ya leboa ntate tswela pele le rona o ba baballetse bosiu ka ofela ba bileng teng kwano ka katlego wa ba baballa ntate ba phunyeleditse go fitlhelela boisa tsena tsamaya le rona moya o halalelang go fitlhelela mane goreng ya borobong mo re tlabe re re beya gutlo ka leboa ntate mabitsong a mararo ntate le mora le moya o halalelang amen amen.

Mamedi wa sealemoya sa PCFM People's Choice kgetho ya batho ntate mokela kamera kamora dithapo ke gotleditse ditsebe mona tsena tsetsa go botha utlwe hantle go re diphunyeletsa konoso tsena utlwe hantle haleluya re kena le naneng la aletareng ya tumelo hle moratuwa wa ka ke go botsa maile nna ke tsamae le wena re tsamae ha mmoho ho fihlela hore nya borobo mmane ei re tlo tsamae hantle ka yona tsela yone ena re tebu ka re tsamaela hantle fela morena modimo wa kgotsa re tse hantle re kopane ei bane mmina thoko e mongwe re le ha re ka ra arohana dipelo tsona re dikopane gana le tsena re kopangwe ke ena re be jalo ka difate tse tlhomilweng pela metsi di nosetseng tate disunusetse moya o halalelang haleluya taba tsa gago ke lesedi le le lekisang lefifi tsela ya nnete ke jesu rata re ka ra tsiba kapa re ka ra bona jesu letsatsi la rona mamedi go na le taba yeo monate wa bophelo e leng yona monate wa bophelo ke gore ha le tshaba letsatsi se re tadima mane mo le dikelang teng gore ha re qala re tsoa fela se re nanana bibuleleng ba letsatsi o tlo etsala jwang sentse re rerela letsatsi leno ditaba sentse re rera we are planning ke shebile gore bophelong e tlile ka nnete mantsi bua ha a fitla gobane re be re na le meralo e re entseng re be re na le pheo goal ha se hangata re ebile ha seng a se hangata hohang e ke ke ra etsa gore re re maobane re ka lokisa ditaba tsa maobane ga di etsa gore di phethagale ka jeno re ke ke ra etsa taba eno re etsa taba tsa ka jeno re di etsetsa moralo e sa le ka la maobane haleluya ee re di etsetsa moralo e sa le ka la maobane kapa ga letsatsi le tšhaba ke re mantsi bua ke etse motlhala ona mona makoloing a ba 8 ke le ka ganna ke re ne o tla bona gore go seng a re qala re letsatsi la gona ke re bonyane hora ya mantsi bua kapa hora ya tšhaile a fitlha kapa ke tshwere diranta tse 300 e ne le target 300 jole ke tlhoka gore kapa ke lakatsa gore modimo a re thuse gore re be le plane gape gore na ebe o lakatsa gore nakong eo modimo a o gopolang moya o aroganang le nama ga ke ga se ka jeno ga se nako e re e tsebang but we can plan re ka rala ra rera gore na ebe go sane ga ke se ke furaletse lena la ba utlwang ke batla go ipona ke le kae bogareng ba kgwedi letsatsing la mogolo go na le pampitshana e ngolwang grocery list kapa grocery list ena e ralwa ha nako e ntse ya harama e fedile ya ngolwa ka kgwedi fela lo rekwa ha letswai le fedile le ya ngolwa ha uwa shopong ha uwe shopong gobaneng o re o batla dintho tse ka shopong kao fela o hlwaya tseo e leng tsa bohlokwa o hlwaya tseo e leng ditlhoko tse ka sehlohong le bophelo ba rona re ka borera jwalo ra hlwaya ya ba ra hlwaya hore mohlang ke tsamayang lefatsheng lena ke lo dulang setulong sa borena ba Jehova ke lakatsa gore ke tlhage ke le tjena ke lakatsa gore ke tlhage mme ke be boemong bo itseng ditaba tseno ka o fela re di rera e sa le gona jwale di rerwa gona jwale di rerwa gona jwale
ke kopa ha ke so bale fela ke ne re bale Johanne chapter 16 verse 33 Johanne khalo ya le shumele metsu itsiletseng timana ya mashume ya mararo a metsu e miraro baratu ba ka dinthotsena di a plenwa boemo ba bophelo bo a plenwa wa borala letsatsi la ha wa le rala bophelo fela motho o rala bophelo re okay useng ka 8 ke tla ja breakfast ka 12 ka paka 1 ke ja lunch mantsibuya at 6 o'clock ke ja dinner ka paka ke ja sapa ke ntse se re rwang o bo sentso tsebe o bo tsiba jwang gore mantsibuya o tla bontso le teng o tla bontso tsiba jwang o mantsibuya o tla bontso le teng we yetsa ka tumelo tabena we yetsa ka tumelo mme ka lebaka la gore lefu le bophelo di matleng a leleme ntho eno e bulelang e tlo phethala le jalo mantsibuwa o tla botsitse tafoleng le bana ba gago na ka ga o tlo seng ya ba o motshwara ka ditsebe o mathatla sang ko mona mofumadi wa gago ga o ya mosebetsing kapa ena ya mosebetsing o ga ke tlatla re kopana mantsibuwa mantsibuya tlatla ga banana mantsibuya go lokile ga tolaka go lokile mpapa go lokile o soile o bua polelo ka leleme lena la gago o bua polelo gore a tlatla re bonana mantsibuya mohatsa ka ke bona ka mantsibuya ke tlaba late ke tlaba late ka goranyana o bone ge se a mohalesiku ka mosebetsi ge se a qoting ka mosebetsi ke tlaba latenyana ga ke na feta ka nako ya tlwaelo wa rera ke bua nnete polelo yeno fela ka boyona ba yona e kena tshebetsong bophelong ba gago ya o sireletsa la e ba go ne o na le tonki eno le bapalela ka tseleng ga o ntse o ganna e bone o ka e chaisa polelo yeno fela o e ntshang ga o tloa gae nkutlwe gantle polelo yeno fela o e bolelang ga o tloa gae ya o sireletsa gobane o e sebeditse ka tumelo tabena o ebile ka tumelo sepiriki seo ga se gangata re pholoswang ke taba ya dintho tse re sebedisitseng ga re tlapa aa re sebediswa ke taba ya tumelo ya rona le o rena re bua eng ka molomo ka nnete o se ka nna ware ga ke sho e ntho tse e tsalang lefatshe mmo o ka nna e tsala motho o tlwa ke frene kulo ke dintho tse negative mosadi ka ga ke sho labe ke tla gotla ka nako tsatsing lena o bone traffici mo bashana bana ba chaisa bana ba chaisa o ka itsa halo o chaisa yo baneng le leme mo ho ditse matla a polelo matla a polelo a le lemeng pela tulo se tsabe hansa bo rena ba Jehova mwaneso ha re nke ka tumelo tabena ka mehla le mehla ha o tloa o no go buile ntswe le phirisa le phelang le ha hamboka moso

Hallelujah. Ne re mametse pela tulo se tshabehang sa borena ba Jehova ka yona khwairene ya Tshwane. Tshwane Gospel Choir. Ke yone ne ntse re matha ka yona. Re matha le yona. Hallelujah. Re ne re tebuke jwalo. Ne re tsamaye jwalo. Re a lentsweng ga tolaka. Re a lentsweng. Me ba ji o tlaleile gore o sa re galo go amanga mabaka. A go utlwe fela. Ga re tsoa tse re tlameya go lemoga legato le nao. Re a lentswe ntle.

Aleluya, aleluya. O mo hao Jesu. Ha o ka elellwa gore na ba bang re tswa boemong bofeng ba bophelo, o ka elellwa gore o ratile ba sa morateng. O mo hao Jesu. Ngwaneso, Jesu o mo hao. Taba ena ya morena Jesu le mohau wa hae e ka bua ke motho e mong le e mong le e mong bophelong mona, gobane ga o ka sheba ga se botlhe re nang le tokelo ya gore e be re phela tlasa mohau wa hae. Ga e ne ba mohau ke ntho e patalwang, e sebeletswang, ba bangata ka nnete re kebe re kora noto, kebe re sa tshwase letho, kebe re tswa ka 0-0. Fela taba ya ka gae mono letsatsing la ka jeno a ko re tlhe ke mathele lentsweng, tlhe ke bale lentswe, a re bale le wena John 16:33, Johanne kgaolo ya 10:36, temana ya 33. Ditaba tsena ke di buile ho lona hore le tle le fumane kgotso ho nna. Le tla ba le matshwenyeho lefatsheng, empa kgothalang, nna ke hlotse lefatshe. Ke a ipheta, ditaba tsena ke di buile ho lona hore le tle le fumane kgotso ho nna. Le tla ba le matshwenyeho lefatsheng, empa kgothalang, nna ke hlotse lefatshe. Lena ke lentswe la hao, Jehova, ke lentswe la hao, monghadi wa bophelo. Lentswe la hao ke wena ka sebele. Bua le dipelo tsa rona, re o mametse. Bua le bophelo ba rona ka dipolelo tsa bophelo. Amen. Amen. Mwamedi, se re badile di a thagoa. E fasa-fasa hoke-hokela lebanta leno la hao la phologo le ba le bitsang safety belt. E ha re ke re atlame di a thagoa. Ra tloa jwale, satane yena ha le bona. Yana ntse a nagana gore boleleleng ba beke mo o sa hapile mojao. Ha le bona. Ha le bona. Ho lekane. Re hloletswe. Mona morena Jesu Kristo o ne a bua le barutuwa ba hae. O re ditaba tsena ke di buile ho lona. Nako a na ruta o ne a bua ka dipapiso. O ne a bua ka dipapiso e leng dilotho. Morena Jesu Kristo a ne a ruta boholo ba nako o ne a bua ka dipapiso kapa a bua ka dilotho. E ne e be motho se itsumela gore na e be bolelang. Ba ne ba qake-qakeya tje e ko manolola dilotho tsa hae. Fela jwale boholo ba nako ga a na bua taba, e ne e itlhakisa ka diketsahalo le diketso. Ba diedieile o mofumana ba nne ba botsa dipotso, mo o yang teng ke kae, a re mo ke yang tsela le a e tsebe. E mong a re gobaneng ke keng ka o sala morago, a re banna ba eso ke bile le lona mo nako e teleletse le ntse re soka le ele lo gorena taba tsa ka ke di tsamaisa jwang. Ntho tsena kao fela ke di buile ho lona, ke di buile ho lona gore le tle le fumane kgotso ho nna. Halleluja. Le tla ba le matshwenyego lefatsheng, empa le bete dipelo gobane ke hlotse lefatshe. Ga gona maemo ao re kopanang le ona lefatshe mona ao Jesu a sa kang a kopana le ona kapa a sa kang a bua gore di tla etsagala. Maemo a mang le a mang o kopanang le ona bophelong, go na le motho ya tlhagang ka bibeleng ya ileng a kopana le ona. Jwale ena o re dintho tsena ke di buile kao fela hore lona le tle le be le kgotso ho nna.
qala re ba le matshwenyego le fatse mona a bue mo boitseng re tle re iphegotso ka lebaka la dipuo kapa dipolelo tse bueng ke yena tse kgothatsang tse phidisang tse fodisang tse hodisang halleluja kore dipolelo tsa Jesu di a kgotsofatsa di a tshepisa ga ke qala mona ke itse ga re sebeletse gore re sebeletse re sebetse ka taba tse fetileng ga kalokalo e ke ba re maobane ga ke robetse ka tlala e be ke batla le ka jeno lena mantsiboa ga ke ya dikobong ke lo robala ka tlala kapa bana ba ka ba robale ka tlala e ke ba re tsatsi la maobane ga le fetile mola a tletse

ahead o plena pele mayang ke mpa ke batla hore ke re ka jeno lena modimo a ka re thuse ho bana re hloletswe re ke re tsamae jolo ka ba hlodi ha ke re morana le Christ hore yena o hlotse lefatshe ha ba re hloletswe a se ra phela jolo ka ba hlolwang ka ba hlotsweng ka re phile jolo ka mahlolehi a e re hloletswe haiba wa kula ske wa phila jolo ka ka bubukulo bo hlotse ka pa bo ka hlola re lenga mona ha ane a phidisa batho ba kulang o re hloletse le fule o no tshwereng o hloletse lona gale ha maemo a tshotlego o re tsamayang ka hara ona boholo ba nako o re hloletse hona le nako yeo boemo ba bophelo bo neng bo mo hateletse haholo ha le kgethesemane bo ne bo mo imetse haholo bophelo bo ne bo mo qoteditse ha e le Jesu mora modimo e le modimo ka sebele hona le nako ao maemo a neng a mo qoteditse maemo a neng a mo korona qabetswe o ne a sa utlwa gore mona teng ke ya ka tlhogo fela ke gopola gantle ga bile a bua mantswe ana a re ntate ga o ne o ka etsiwa thato yaka ke ne nka ka re senolo sena se fete thokwana le nna o ne a bua mantswe ano go ne o se monate o ne o se bobebe o ne o se bonolo go ne go le boima bophelong ba gae e ntse e le monga bophelo e le bophelo ka boyena a jalo ka batho maemo ao rona re laolwang ke batho ao rona re senang tokologo le tokelo ya gore re tshware ntho e le re itima tsona ditokelo tseno re itima tsona ei ke re lebete dipelo gobane nna ke hlotse lefatshe ga boemo bo tla ka pela matlho a gago bophelong ba gago bo kgatlhanong le merero ya bophelo ba gago ba bokamoso ba bana ba gago kapa ba bokamoso ba gago gopola gore yena o itse o hlotse lefatshe o la na a kopana le maemo a thata empa a re ee empa le gao le jalo thato go phetho ya gago re na le monyetla re na le tokelo ya hore le rona re ka fa modimo sebaka maphelong a rona gore e be ena ya re etsetsang ditaba e be ena ya re phethagaletsang meralo ya rona re etsa ka tshepo ka tumelo le ka tsebo Jeremia chapter 29 verse 11 o re ke ntse ke tseba merero yeo ke ntseng ke e gopotse ka bophelo ba gago e leng gore boemong bona bono bo leng go bona o ka bua jalo ka Jesu ha le sefapanong o re jale mo ga o phethe thato ya gago modimo ke lekile ke tlotswe e be monnea marapo o santse a na le ona wena gago kore o inegele o etse gore a metse maemo a gago a o metseletse le ona bophelo ba gago bo se bo laolwa ke ena bo se bo tsamaisiwa ke ena bo se bo phethwa ke ena e le modimo Hallelujah. Letsatsing la kajeno ke mpa ke rata gore modimo a re thuse gore re gopola gore ga re ntse re plena letsatsi le letsatsi re plena taba tseo re di lebeletseng maemo ao re a lebeletseng qetellong ya letsatsi re ne re gopola gore nako ya tla yeo ka yona re tla dula tulong sa katlholo ga o ntse o etsa grocery list jwalo o ntse o plena budget ya gago jwalo budgetela le nako yeo go sanang nako o tla gotlelang morago moekelesia 9:10 o re tsotlhe tse ka fitlhelelwang ke letsogo la gago gore di ka etswa o di etse ka maatla gobane nqalong ya bafu mo o yang ga o sa le morero ga o mosebetsi halleluja ga o sana moralo o ke ke wa tlhola o sa gotlela morago re phele gona jole tsena jalo ka e ka re phela nakong e tlang relax

ka o phela nakong ya ho qetela phela jalo ka ha ikae ka rusontso o tobane le monga bophelo ka boyena a go phuthuluha tlohella manothoko tlohella ho itshwenya ka ditaba tsengata tsa lefatshe lena hobane re a tloha mona ha re na motse o tiang ke mpa ke batla gore modimo a re thuse re ke re plane bophelo ba semoya re plane bophelo ba ka nqane ho lebitla re plane bophelo ba re se re senameng goba teng re tlo tswa rona re a rata kapa re rate re tlo tswanameng mona moya o tlo tswanameng nama yona e ya mo e yang go na le nqalo e lokiseditsweng nama go na le nqalo e lokiseditsweng moya moya o lokisetswa ko wena ga o sa ntsano le nameng o lokisetsa moya o sa ntsano le nameng ka gore o tsamaye ka thato le takatso ya modimo ntate a re ke re plane bophelo ka tumelo gona jole tseno santse o na le moralo wa gore ka 9 o'clock kapa ka 8 o'clock o a tswa o ya kerekeng good wa tseba gore 8 o'clock e tlotla santse o e planetse lebete dipelo gobane ke hlotse lefatshe o re ditaba tsena ke di buile ho lona gore le fumane kgotso ho nna mora Jesu Kriste re jetse dintho tsena kaofela gore nako yohle ha re monahana le ha re kwatile re be le kgotso le ha re tetetsehile hei re be le pholo ditaba tsena ke di buile ho lona gore le tle le fumane kgotso ho nna le tlaba le matshwenyego lefatsheng empa kgothalang nna ke hlotse lefatshe ha o ipapisa le Jesu o ipapisa le mohlodi mme ha o nka Jesu o mo kenya ka ho wena le wena o kena ka ho yena o fetoha mohlodi gobane ha o sa nka tshobotsi ya jono ha o sa nka tshobotsi ya hao o so nka tshobotsi ya Jesu e se le Jesu ya phelang ka ho wena mme dintho tsena ha eba o na ena le kgotso kgotso o ba le yona haiba o bile letlholo o ba letlholo lebaka ke obaneng ya ka ho wena o moholo ho feta ya ka hodimo lefatsheng he modimo a bokwe rera plan plana dintho tsa hao e sa le nako obane nako yona e yatla e re bebele e ka kgona re fete bohle pela setulo sa kahlolo sa Kreste moo e mong le e mong halleluja a tla fumana kapa a tla fua ho latela mesebetsi ya hae mamedi ha re ke re plane bophelo re bue ka tumelo re bue dintho tseo re batlang ho di bona re bue dintho tseo re batlang ho ba le tsona mme ha o e bua o e rapella o nke e sentse e le ya hao Mareka 11:34 o enke e sentse le ya hao ha o rapella ntho taba itseng e re ketse mohlala go rapella bokulo o hlonne o nke o sentse o fodile halleluja gobane ka nnete bibele e re ka matetetso le metopa ya morena Jesu Kriste re fodisitswe re fodisitswe re fodisitswe ke na le di-plane a kere re ntse re na lo plane ga e kgona ke tlo tlatsa tafole mane ke tlang ka 6 fela ke gotle ke tlo robala ae o ka etsa yes but change hanyanyana a ke re fetue re plane le tsa ka nako yane gobane ka nako nngwe ntse re sa kgolo go dihele di teng batho ba bangata ga ba se kgolo go dihele di teng ga re plane gona jwale gorena re batla go phela jwang empa e le gore fela Jesu Kriste o re hloletse ngwane se o ya ntseng a batla mosebetsi tsamaya jalo ka mohlodi oba o hloletswe ya mono kapa ngola kopo ya go ya mosebetsi o nka o sentse o hlotse bao o ngotseng le bona wa tseba go na le ditulo tse dutsweng ke batho ba sa lokelang gore be ba di dutse go na le batho ba jang
potlo ka hlanaka ba ja monaka la diwa ke bolela o tshwanetseng be o jua ku wena ha hona boiketlo bo tshwanang le motho ya phelang ka modimo ya phelela modimo ya phelang ho modimo ya bua modimo dipolelo tsa hao a ikebetse ntle tse hlwekileng tse kgahlang plena rala a ko rale ha re ke rale ke a tseba lana le lenka ka bulela mehala mona ka rokene o netefatse taba ena hore bophelo ba rona re a borala tsatsing lona lena se ntse re na le meralo ya letsatsi la kajeno halleluya re na le meralo ya tsatsing la kajeno tsatsing lona lena o se ntse o na le tsela yeo o e pavileng sebakeng sa letsatsi la kajeno yeo o batlang ho bona o ifihletse qetelong ya letsatsi la Sontaha o tsebe o qala letsatsi la Mantaha le lona o se ntse o na le moralo wa beketlang ke a tseba hore o se ntse o na le moralo wa mafelo a kgwedi o rena mafelong a kgwedi o batla o bo o fumane eng o fihletse eng halleluya jale nna ne ke kopa hore modimo a o thuse a nthuse a re thuse taba ena re etse e phela re a tseba re a phela re leletse re bone mohau mahlong a modimo re a phela ha re tsebena re phela jwang re ke re etse moralo ka mona ka dipelong tsa rona ka tumelo ye ho modimo hore o ko tsho o re jolo ka ha o etsa moralo ka bophelo ba ngwana hao o re ngwana ke batla mmona e le mosiwe kapa mosiwetsana modimo wa ka nthusa ka bona ngwana o wa ka a graduate o tlo graduate hobane o ntshitse polelo ya bophelo ka tumelo modimo a ka mpa mpoloka ka bona ngwana o akana le 17 years seke ka tsamaya bana ba baka bale baka lenyana ake re rereng bophelo re borera positively hobane o re morena Jesu le tla ba le matshwenyego lefatsheng empa le bete dipelo kgothalang halleluya gobane ke hlotse lefatshe modimo bokwe modimo bokwe ke kopa o etsa mohlala I'm not a political minded person at all fela hangata ha mokga o itseng o hlola mojahong wa dikgetho yes thank you holy spirit hamo ha mo gaoitseng wa dikgetho o hlola o busana ha re ke re bua nnete batho bohle ba anang ka mogha ono he re utlwa ka bona he le utlwa ka bona he na ha itsa maiswa ke bona jole le bophelo mba ka le bahao ha re ka radumela ho modimo ya ba modimo o hapa dipelo tsa rona ke bua ka jeno ho di matsebeletso ka pa sealemoya sa PCFM le naneng la altareng ya tumelo ke bua ka jeno hore ha re ka ra hapa ka pa morena modimo a hapa mebuso pelo tsa rona a buisa dipelo tsa rona re tlo tsamaya jolo ka bahludi jolo ka Jesu a hlotse mogao molomong o hapang dikgethong batho bohle ba o latelang ba o kgethang ba phela ho latela hore na mokga ono o ba fa eng eo ba e hlokang ke nnete ha se hangata ba di fihlellang ditlhoko tsa rona empa morena modimo ha setu ke letho ha ona ntho e kekeng ya itsiwa ke modimo ha o dumetse ho modimo o rata modimo o kgetha modimo ha ona le thole kekeng la itsiwa ke ena ntho nngwe le nngwe ke ya hao ha o hloka tšhelete Hagai chapter 2 e re gauta le selefera ke tsa ntate wa hao ke tsa modimo wa hao
o ba mo ja le fa wa di tabatsa le hodimo ha o dumetse ho modimo planner hona joale hore mantsibua a altsa tsila ka jeno o batla ho ba mo ja le fa le hodimo then o tla ba le credit card ka ba ha o qala ho dumela ho modimo o se tshwara a blank check o tshwara a blank check ha o ku claim affair o ngola amount o e batlang ke bua nnete pela modimo o phelang ke bua nnete ha o dumetse ho modimo ntho ngwe le ngwe ka mona ka pela mahlo a hao e mona taba engwe le ngwe le ngwe e pela mahlo a hao mona ka modimo o phelang haleluya ha ke re le hore o ko e chance ha e chance sweet taba e ke taba ya nnete modimo a bokwe rena modimo a khotso a bokwe ha iba re nka bophelo bona ba hana joale ka tsela yo re batlang re be kapa e re bone re tla e bone o re le tlaba le matshwenyeho le fatsi empa khothalang go bane ke hlotse le fa para tio baka ya hlotseng le fatsi ke yena ya ka tsebang ho fetola siemo sa hao ya ka tsebang ho fetola siemo sa ka ya ka tsebang ho fetola siemo sa le lapala hao ke yena fela ya ka tsebang ho fetola maemo a mosebetsi mo sebetsang teng ke modimo ya tsebang ho fetola maemo a motseng mo phelang ke yena ya tsebang ho fetola maemo a tropo yo phelang ho yo ke yena fela ya tsebang ho fetola maemo a naha yo phelang ho yo ke yena fela ya tsebang ho fetola dikamano ka malapeng ke yena fela ya tsebang ho fetola dikamano metswalleng ke yena fela meta bena ka yetsa ha wena o dumela ha o ka wa irala tabena ya skare ha o tloa lapeng mono o na le mo o yang teng e ba o na le di-doubts kapa o na le pelaelo se ka ba le lekgonono ha o etsa ntho ntsha polelo e nang le bophelo gobane bibele e re lefu le bophelo di matleng a leleme ha e ba o batla go bona mantsibua o gotla o na le tšhelete ka pokothong e bue gona jwale ba bang a ke re kona ntse re collecta dikoloto tsa ntho tse re di rekisitseng se ka bo se gore ha ke a tseba gore jono ga sebetse wa nkolota wa mpolaya o bolaya motho a o kolotang o santse o bolaya ka lelemelong la gago waya eya fela o itswetse pelong ya gago mono o bolele ka leleme la gago wa tsa ke tlo gotla motho e lo ampatetse jwang kapa jwang o tlo o patala obane o ntshitse polelo mme ga o entsha ka tumelo mamedi waka lata mestanzo hlopha ke kopa o hlophe mme le wena mo mamedi ithlophe itukise le tlahlalwa ke matshwenyeho le fatsing empa khothalang ke hlotse le fatshe tsatsing la kajeno matshwenyeho a o leng hona ke tlile mona ke hlweletse altareng mo ho tlatla o khothatsa hore Jesu o re hloletse lefatshe o hloletse lefatshe ha tshwantshui he is incomparable ha le ka nngwe a modimo ha na size ke modimo o senang size o hlotse hore ibe o la wa kula wa fola o hlotse lefuleno le neng le o tshwere o hlotse hore ibe le tsiare ula ono ka wa le qeta o lapile nna ke o sna letho kampeng ya ba mantsibu a ba teng o sanela tshaba wa twa phila o hlotse maemane wa hlotse re hlola ka Jesu ke eno tsa sinda ka jeno wa re pakela hore le tlaba le matshwenya ho le fatseng empa go thalang ho bane nna Jesu ke hlotse le fatse o hlotse Jesu o hlotse Jesu o hlotse le fatse matshwenyeho ona ga a re patela gore a tla ba teng ga a re patela gore matshwenyeho a tla ba teng ga a re patela o le ka fa monna ya bitswang Josepha
ditoro. Josepha a ba diphatlalatsa lapeng habo. Tsa mo tlisetsa lehloyo le tshabeha. Bo botiae ba seke ba morata. Bo botiae ba mohloya. O mo file pono ya hore ke yena e batlo mo obamela. Ke yena e batlo mo khumamela. Josepha. Ha mo jetsa tabeng ha ka ba mo jetsa hore Josepha la le mona o tla hlula o dula stilong o rapelo o khumamelwe o adorwe. Hona le ntse tsa tla o hlaela ngwanaka. Ke yena o mo jetsa tsa re a mna. La ka ba tla dula tiro seno. Tseba hore matshwenye ho ona o tla bumana. Fela ka ba kana hore ke fotlotse le fatse o tla hlula. Josepha o ile a hlula. Bo botie ba la ba mo lahlela le meneng. A tswa. Ba mo rekisa tsa ba Ishmael. A tswa mo diatleng tsa bona. Ba Ishmael le bona ba fitla ba mo nyahlatsa matsohong a ga ba ba gapeta. Ba gapeta ba mo nka ba mo lahlela tronkong. Ka ketseletso ya peto, ka ya teko ya peto. Haleluya. Yena ntho eo a neng a ena le yona ka kelellong ke hore ho na le nako e batlo mo kgumamela. Bana ba qetelletse ba mo kgumametse. Ha ke tsebe na ebe ke bua le wena o fetana le mathata a mofuta ofeng. Ha ke tsebe na ebe o ka hara boemo bofeng bo o nyahamisitseng. Tsatsing la kajeno kgothala ho tjho Jesu ka sebele. O re le tla ba le matshwenyeho lefatsheng empa kgothalang hobane ke hlotse lefatshe. Josepha a natla a naya a kena a tswa a kena a tswa a kena a tswa mathateng mahlomoleng ditsietsing he bophelo ba mo qotetsa bophelo ba mo bipetsa empa qetellong a se dula ena se dula sa mo shelella e gapeta ba ena mo busisi wa e gapeta matshwenyana a ntse o hlaela o no sa tsebe ka ona empa ka jeno tseba hore wa re kgothatsa monga bophelo o re ho nna le wena kgothalang hobane ke hlotse lefatshe e ka nna ba ke bua le wena tjena ntate o lokisa koloi o sa tswa e lokisa ha o e moriting tsatsing la kajeno ha ebe ke koloi e tswang e pantšhile o seng ong leong o ko o tswe ka tlong ka tumelo. Haleluya. O kotswe ka tumelo. Hore a tsatsing lena ke a tsamaya panchara. Ha se ntho e ke tla kopana le yona bophelong. Tsatsing la kajeno ka Modimo o phelang. Ha re ise ho yena. Ya ka tsebang. Ya ka tsebang. Ho fetola seemo sa hao. Moo mo teng. Ke nako. O robetse. Ke nako o tshwenyeile bophelong bophelong ba hao o kgathaditseile o sena tharollo e bang teng tsatsing la kajeno re bua nna le wena moralo wa bophelo bo re batlang ho bo fihlella ha ebe batla ho fola kgothala o hlotse lefatshe Jesu o re hloletse Paulus yena o se a re refitisa bahludi. We are more than conquerors. Horebe o le bone letsatsi la kajeno. O kopolotse dikobo kajeno. O hlotse. Ke bua nnete le wena wa etseba nnete ena. O hlotse. Ke hloletse hodima altare ya tumelo tje. Ho PCFM. Ke tlo phatlalatsa taba e le nngwe kapa tse pedi kapa tse tharo le tse sekete hore ha o ntse o kgona ho phefumoloha it means kapa ho bolela hore o hlotse lefu ha o le hlole ka matla a hao kapa ka bokgoni ba hao o le hlotse hobaneng ho na le a leng a re hlolela lona hai a dula matsatsi a mararo lebitleng a tsoha ka letsatsi la boraro a tsoha sa tshwere dinotlolo tsa lefu le tsa nqalo ya bafu. Ha o tsoha fela tsatsi le le leng, o tsebe hore o hlotse. Mantsiboa a mang le a mang ha o hlobola tsa motsheare o palama ho kena o tsa mantsiboa, o hlotse.
o fitisa mohlodi habe wa nkutla o di patentse tshisang o hlotse habe wa nkutla ka nete laba o hatsetse mo moteng o hlotse go baneng ke lena le a tshaba lo fumana o ntse o phila o hlotse lefu haleluya o hlotse tsama jalo ka mohlodi bua jalo ka mohlodi bua jalo ka mohlodi o ba no hluletswe ha u le buima ke ne ke e bone hore ena le modimo o ntlela ka dipolelo tse phakisang o nthusa ha ke re ke mofutsana ha ke re kgoro ya hana o re tshe o tla kene ke modimo eo he mamedi wa ka letsatsing la kajeno Plus 266. Two one two one, nine nine, five nine six. Ke nomora mahala taba ke ena mo ditsinteng ha hona taba na ke maemo afeng o hluwe ke batho ka ntle ka mona ba o hloela nete o hluwe ke batho ka ntle ka mo ba o hloela tsa hao ke bua nete ka jeno Pantse ba o hloetsetsa ha o jwalo. Kopana le modimo ya tshwarelang. Kopana le modimo ya re gothatsang ka lentswe la hae. Gothala o hlotse lefatshe. Ha ba o hluwe ka tsa hao. Ha re qale re role boikgomoso. Re kope tshwarelo ho yena le modimo. Re kope ho amoelo lo ananelwa le sakeng la hae. Re fumane letshwao la dinku tsa hae. Hallelujah. Bibele e re. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Motho ha le Kreste ke mmupue motjha. Tsa kgale di fetile bonang tsohle di ntjhafetse. A re ke re plane bophelo ka tsela e nngwe. A re ke re fetole meralo. Ha re sebetse ka taba tse fetileng. Ho lokile, ha ebe o laba le dikoloi, ha ebe o laba le molekane, ha ebe o laba le bana ba feta, ha ebe o laba sebetsa mosebetsi o fedile, ngwaneso, di etsahetse. Ke nnete ne re sa di lebella. Fela, kajeno lena re elellwa hore, empa re sa ka ra tseba hore re tla ba le matshwenyeho lefatsheng. Re kgothale hobane Jesu o hlotse lefatshe. Ha ke re o lebale ka barutuo ba hao ba tsamaileng. Empa sheba pele, ha re shebe pele rona, ha se ke lahlehetswe ke mosebetsi tje. Na ho bolela hore se le ha bophelo ba ka bohlotse. Ha ho jwalo.

0: kgotso mogatiwa wa ka. Ntate.
1: Morena, ke so bua taba ena goseng. E re ke dumedise mmamedi wa PC tle goseng gona ka lebitso la Morena Jesu.
0: Ntate wa ka.
1: Ke re kgotso ya Modimo, kgotso e fetisisang kutlwisiso ya ngwana motho e be le lona goseng gona. Ko mametse ka magangrang ntate wa ka ke tsamaya ke gaowa, empa setlhogo sona ke se utlwile.
0: Modimo wa bokwe.
1: Mo o e badileng teng goseng gona Bebele bukeng ya Johannes chapter number 16. Ke batla go enka verse 34 fela ntate wa ka, mo name ereng le bete dipelo gobane ke kgotse lefatshe.
0: Ntate wa ka.
1: Go na le monna ya ileng a leketla dipakeng tsa legodimo le lefatshe.
0: Ntate.
1: Gore e be ka jeno re batho re tseba go rapela, gore e be ka jeno re batho re tseba go tsamaya, re tseba go bua tjena. Go bana hona le monna ya ileng a shwa sebakeng sa rona o sengona o bua taba ena se le gore bitang dipino go bana le ke Jesu ke khotse lefatshe. Bukeng ya Diprobia chapter number 18 verse 20 ya teng e se re mpa ya motho ke gora seo a leng sona. Hallelujah. Ho sengona ke gora seo re se jileng. Motho a ke tsa bohla ntate ntho a sa ja motho o bo hlanta jileng. Ha ba o jile le ntse re tla utlwa ka polelo fela ha o bua hore motho enwa go na le ntho a e jileng. Hallelujah. Le ho sengona re na le Modimo yo lebitso la hae leng Jehova ke Modimo wa pele le wa morago ya phelang ka mehla. Hallelujah. Hallelujah. Le ho seng hona o ya halalela.
0: Ntate Mosimang, ntse ke na le wena.
1: Jehova ke lebitso la hae.
0: Hallelujah.
1: Bukeng ya Bakorinte ba bobedi chapter number 5 verse number 17 ya teng. E re motho a le Kreste ke mofu ya e motjha.
0: Go jwalo
1: ntate. Gona ntsa gale di fitile mme tsotlhe di ntsha pele. Ga ke tsotelle gona maobane ya gago ebile ya mofuta ofeng. But ha o se o le mo Jesu ke se go nka o le mofu wa e motjha.
0: Go jwalo ntate.
1: Lebitso la Modimo a le
0: bone.
1: Le ho seng gona. Ke Modimo ya tsa motena ka rasetse ya ngwana motho. Go ile tsa go tsoka o se monna Modimo wa re. Ha ba o tswile ka jeno le wa Modimo re be o ya phila. Go bana go tsotse le fatshe. Je tsolo bitan di pelo. Ke lo ke lo di beta ntate wa ka pelo ya re tsa o se ngona. Le ntse nna Modimo.
0: Eh ntate. Eh.
1: O tla motho a kena ka go tlanda tsa sa di fetshile ha botswa gona ho ile ga tsela ga mo tsatsi ka nete ho ile ga re si ke le ka tsetsa ke pele ho se bona ke tla di pelo le ntse la mudi
0: eh
1: ke tla di pelo ho Jesu o re tla di pelo ke lo ke la re tla pelo tsena ka nna ka solo mo go tla o se bona ka nne le mmadi fa go mo ka la ho tla pelo ena o e tshwarela ho mo tsaba o lo ka mo tsadi ya ka mo tla lo ho se bona
0: ke
1: se pa tsile tsena ba tsi ha ra
0: tatwa
1: hey hey pelo ya ne twa tatwa ka re ne ka o u go ke se na taolo ba se ga o nana mo ha wa Modimo ene o beta pelo ena hore ntse ke ka tswella mo ha wa Modimo ka me ba ka la ntshenya nyane ne ka tsa mo hlae
0: tati
1: o ke la dilita
0: a ka di go betelle ntate
1: beta pelo mwana Modimo se Jesu o tsotsele fahatsi
0: khothala
1: khothala
0: ha o khothatse ha o selefa ha o khothatse ka matshidiso a sna mphofu
1: o ona le tsaitse ke le tsona
0: o bua ka yena
1: o re di tsa o nna
0: eh
1: ke tla go ntse le te kholo te patime
0: ka nnete
1: o re di nna le ho se mona ba le ke Modimo ya tsa go tsena ka ratse ya
0: haleluya
1: o ke nyaya ya jwe no sare ke tla go tlisa dinako ke 20 le mo go kholane ha ga o di nete Modimo yenwa ha tsela beta pelo go Modimo yenwa
0: eish
1: mora ka tine mo re ntate le tsa ntlo wa morena le mo siele sela
0: ntate
1: go bana tsa go etsa go se molimo wa rona
0: haleluya
1: Modimo yenwa o tswa go etsa dintho mo le mo wa rona go rena le fatse ha le sheba e be le fatse le bua ntshintsha mora ka tine mo re e fane ke tsapa ke ke tsa yimina topolo kentse ke dinya topollo se teng sediba sa madi a le tareng ya tefela
0: halleluja
1: se teng sediba sa madi a le tareng e re ka etsa dijiba batho ntatsa ka batlhekelwa ka tumelo bakwateng ka bosweu ka tlhabo lekanyetsalo ke kaketseno o seng gona gobane jesu enwa o sotse lefatshe ke ba boatlha mona modimo modimo a o boloke
0: kete mosimango morana jesu kriste wa kgotso a ofe kgotso
1: Oh,
0: so I wonder if I'm
1: saying
0: so much. Let's go, Amen. Amen. Hey, one to

0: kgotso kgotso kgotso
1: kgotso moruti wa ka
0: lerato la ka
1: dumelle ko hlomphe moruti wa ka ebe ke hlompha moifo wa ena tshireletso ebe ke hlompha morati mothahafellise mokgotlholetsi wa lena lenaneo
0: mme wa ka
1: ka lebiso ke moruti photlhetse
0: Joey, tshwarelo ntate photlhedi ke kopa tshwarelo haholo ntate wa ka ke kopa tshwarelo
1: ke a kokolela moruti wa ka
0: Joey, ke kopa tshwarelo ntate photlhedi hle dumela ntate wa ka
1: ke a kokolela moruti wa ka hle
0: ha re itswelle pele motswalla
1: le taba le mahlomola lefatsheng le mpe le beta dipero
0: ntate photlhedi
1: ke hlotle lefatshe
0: ntate wa ka
1: morana jeso o fana fana ka tshepiso moruti wa ka
0: ntate wa ka
1: ke ka lebaka lena mmino thoko wa sefela o reng ga se ka mahlomola a lona le tla sitwa go bona jeso ntumelele ke mathe ke bukeng ya moprofeta esaya ga re bana beso tiang moreleng le matlheng a gae a sa setweng ke lepho moruti wa ka morana jeso ga gona ntho e mo sitang ke ka lebaka lena ga a bua le baruti ba gae a re le tlaba le mahlomola empa o phalele ka re o mahlomola le tle le tlisa dipele
0: halleluja
1: bane jale ke sante se ke tlose lefatshe tsela morene le matlheng a gae a sa setsweng keletho aparang disomo tsotlhe tsa bona le tsweletse go sala le sotlhe leitso la Modimo ga lebokwe
0: ga lebokwe ntate wa ka
1: moruti wa ka o buile taba ya bohlokwa sonteng sa letsatsi wa re le lekutya ka tumelo
0: ntate wa ka
1: wa re ga etsa dintho le ne le tumelo ke ka lebaka lena morana jeso ga mosadi ya nang le phalelo ya matši a tata gore le ga nka kama kola ya kobo ya gage morana jeso a fetola a re tumelo e kana ga ke so e bone le iseraeleng lebitso la Modimo
0: ga lebokwe ntate
1: kea letlaba le mahlomola ka lebaka lena bebele e kebalae ka mahlomola ke kgoo ya bophelo
0: ka nnete
1: jale lona tiang dipelo diporofomela gore le etse ka senna lebitso la Modimo
0: ga lebokwe ntate waka
1: morana jeso o sentse a tlotse lefatshe ya mora matsatsi a mararo ga a tswa a tshwere dinotlolo tsa bophelo
0: ka nnete
1: o a re ke lehate lefutlee bophelo lebitso la Modimo ga lebokwe
0: ga lebokwe ntateng
1: mahlomola a rona ga tshwana ka lesiti sa go bona mogautsi gobane nna ke santo se sentse gore lefatshe le lona ke ka lebaka bebele ke ebalang e re morana motswana o ye motlheng bothata ke gore mesi a tsenka ya baba ga e nnutle morana jeso re ntse setelle sesagale lesa
0: halleluja
1: baka kore ke baka go sekena ga tlhotse mesi a ba a lokisitswe ga go sa tlaba le go nyopa ga naga
0: halleluja
1: because nna ke le Modimo wa lona ke lokisitse dintho tsotlhe lebitso la Modimo
0: ga lebokwe ntate wa ka
1: le lokisaditse lefatshe mahlomolanana le antse fela leka dipeoleti ya morene
0: ka nnete
1: eletsa ka senna go patogala ke lokisitse lebitso la Modimo ga lebokwe
0: ga lebokwe ntate wa
1: moruti wa ka e ka re mo mmamedi a ka utlwa a ka utlwa boteng ba jehofa Modimo
0: ntate photlhedi
1: ke ka lebaka lena ga o bala gona bokeng ya jone ya johanne chapter 80 verse 21 ya tenyere ya ba sa so re ho ba jotsa ba dumetseng ho yena e ka re ha le tsa talentsoloka tsa ba ba botsiwa ka tsamete le tla tsa nnete mme le tla tsa loko le bitsa la motho ma halo
0: ha le bo go ntse twa
1: mme ke o ja ha fa motho mo a le bua ya mo rana sa so e bua ke ka le ba kalena a ntse ke nna nnete tsela le bo phe
0: e ntse
1: o ne ka la nkutla hantle le tla ba ba rutiwa ba ka ka go tsa sedi le tla tsema mo rana motho mo hantle
0: ha
1: go ba bona nna ke british ba re bo thata ba ke ba nna ke go tsarelwa mo rutwa ka
0: baby daddy
1: bo thata bo tseng ke ba hore nna ja le ha ke ba tle hore le tsheda ka dipa
0: e yanta
1: ke ba tsahala ho jo ho mo rana motho mo fetsa ho nna tsere ke tsela ntsoko ya ka ho ba ne bo be
0: ka nnete
1: ke bitswa la motho ka le bo go
0: ntate potleng
1: Brutu sa me. Ke ha fa modimo ha ile o boloka. A lo rotela sa se fa o ka ha ile wena. A o boloka mo.
0: Re le buile se le ratola ka mrena modimo khotso a o boloke ntate waka.
1: Amen.
0: Hallelujah. Hallelujah. Ntate

0: be mo yeme tsontso
1: haleluya
0: khotso mme
1: haleluya ba mo medi ba ba tsa tshefeng haleluya ntate mo tu haka
0: be tsontso
1: ya shata dino mo tsa sia le moya
0: ke iputsa na o tsala
1: empa mo dimo yena o tse
0: haleluya
1: ha ona taba mo dimo tla re hlolela ka tsela
0: o tla re hlolela mme
1: taba yena itaba mo tuwa ka empa gore re behe mo nga bo phela
0: ka nnete
1: o tlo je so so tlo fatshe le ka sane mo inga mona tla hlolela
0: o tla re hlolela mme wa ka
1: itaba ni tiena mo tuwa ka na ke mo tsayeng a re so se tere solang ke ke re itlwele letsong la hae re ka tsone re itlwele letsong la hae
0: Amen.
1: Go bana ke modimo. Ya lukile nya tshepa halang. O yentse tshepiswa ga ke ka re tloela.
0: Hallelujah.
1: O yentse tshepiswa ga ke ke a re foralla. O yentse tshepiswa ga ke ke a re lebala.
0: Ka nne. Ke
1: di ntho tsohle ho yena. Le rato la ha ile phethile ho rona. Tshepiso ya ha ile phethile ho rona. Ke modimo o itseng ke tlabalu wena. Go tsena taba go na o feta ka ga.
0: Ha
1: ba tsama le ba tateng, ne ba tamala le tsatsi le o tla hlwena, e be e tabwe, o ntse o tla ba le wena. Ka o ya se tsa se gele ka mo ha wa hae. O tsama ya le ba tameng la bokulo, le o hatateng la bokulo, o ntse bo hale ba mahlaba mmeleng, o ntse ke na le wena.
0: Hallelujah.
1: Ke se tsare, ke moriana o hlola matlwa o. Ke modimo. O etsa ditshepiso ha se modimo o suthang ditshepiso tsa ona ke modimo o dutseng ditshepiso tsa ona ke ka lebaka lena a hlotseng lefatshe
0: haleluya
1: ha hona yo mong wa bobedi a tla hlola lefatshe ke wa pele bile kwa o qetela ya hlotseng lefatshe
0: kwa o qetela
1: haleluya mokutu wa ka gobane ke modimo ke Jehova ke modimo wa phelang o hlotse lefatshe ba bangata ba di etsa dintho ba fumana ditlholo tsa mefuta empa ona ya hlolang lefatsheng tate jo
0: ka nnete mme
1: ke Jehova modimo fela ya hlolang lefatshe ba no hlotse lefile le bitse ba ba ka ba ba rata ha ka kang ba rantwa ba gona ba go letse mabitleng ba o re laka tsantsa tsinyana e ka re nne wa ka ka tso a mpona gore ha ke sa fa ma ka di blacks se mo kokotlo wa ka o thotsi
0: e ba ke ke
1: a tsala tsoa
0: haleluya
1: ba ba ne ha ka kang ba la ka tsa mo bona ha ba bo ma bona le bo ntata bona ba tswe mabitleng ba tlo ba bona ha ba graduate empa ba ke ke ba tsala ba tsoa go bana ha ba ba tla o hlola
0: Hallelujah.
1: Ba imetse tswa ya ba.
0: Mesantso.
1: Ke jo ba mo di mo fela ya hlola. Ya hlotse le fatshe. Ke ntwa ke tsena ga di bona le fatshe eng ka mo phaga. Wa lwana. Ke mo fa ke tsari tsong ka mabiso ke tsa maemo. Se ka khakha le fatshe. Empa ba ke ke ba hlola le fatshe.
0: Ho jwalo mme.
1: Mahla bona ke le fela la masela. Ke ho tlisa bana ba modimo bo hloko empa modimo yana yena o ntsa le ti
0: o ntsa le ti mesons
1: patelane palaleng se ho seng e re njo ho modimo hlotse le fatshe ha se mantsane a se sa wana
0: mm
1: in thotse re etsa halang bophelong hona le motho a ditseng stulong go ka nna ya dutseng ya totang a re maobane maobane ne ke qhalile ke sena tshepo ka bophelo baka empa ka lebaka la gobane go na le ya hlotseng lefatshe ya ileng a ntama ke mae
0: ka nne
1: mogotho wa ka maobane maobane ke ne ke sa tsebe go bua ke sa tsebe go na lentswe le nyameditswe keng empa ka lebaka la gobane wa tshepagala ya ba lentswe tlilena
0: keeaoeletsakgoeng
1: ke ngwedi mogodi mo mafadi se mono go ngone mamadi go ntateng kesi ka o fela wa ruti ba ntse mo re fela me se se botlalo
0: haleluya haleluya
1: ya ba diabolo si o tsalentse empa go ba ni ja ho ba ke mo di bua hlotse le fatse a ntlole
0: haleluya
1: a mpona ha ke le la jalo a mpisa ke tlhona Ya le fela la mafela ona ona

0: le shimele metse sepile la metsotso re habile ho raburubedi re tla rona le wena hore nyane ya borobong ngwana Yesu re go be moye ho so gatola moye dumela ntate dumela mme ngwana Yesu o moye e batho
1: Hello.
0: Dumela mme.
1: Dumela mohlanka wa modimo mo profeta wa modimo moruti mmoke.
0: Dumela hle mme waka.
1: Ntate, e sale ko mametsotlo a qalong. Tshele ke ne ke tshaba o kena hobane ke sa utlwa moifo.
0: Oh mme, pe.
1: E ntate ke utlwile ka hloko, ha o re. Petam pelo ba morena le motiele sebaka.
0: Hallelujah.
1: Ya ba obuetse o bua ka tumelo. Hore ha re etsa dintho re di etse ka tumelo.
0: Mme waka.
1: Ha ke tswa ka harantwena ya ka mohlomong ke a tsamaya ha e seng ha le tsukukwana. Ke re fela ke a ya ke tla khutla ke tla le bona mantsi
0: ya bana ba. Ke a ke tla khutla bana baka. We.
1: Ke tla khutla ka matla le boholo ba ntate modimo. Le mathata a hlaelang le fatshe mona e sita le malapeng a bana ba gona le mesebetsing ya bona. Ke re tsela ntlene e tla loka ka matla le bogolo ba ntate modimo.
0: Ka nnete mme wa.
1: Ke ntate ku re na o mphile matla. Ke ka challenge tsa motho a tseba modimo. Ha di le ka ne le tsa motho fela tsena.
0: Ke nnete go.
1: Ke tletse ka matla mosuku ntate. Ke tletse ka matla. Tsena tso tla ke dikopa ke tshepile matla le bogolo ba ntate modimo. How be jalo ntate John Mokela. Amen, amen and amen.
0: Ke mmang hokae?
1: Ke ngono masina tsa mhau ha matala.
0: Ke be ke re bana ba utlung gona utlwa.
1: Ntate.
0: Ke ne ke re ba bang ba no utlo ska re ka ba koba ke.
1: Ha. Eh. O ntso lokela ho botsa.
0: Eh ya mme.
1: Ke tsebe go thatsa batho ba bang hore ha re tsareleng ka modimo batho ba bang ba be ba tsetelle ba ipolaya a sa tsebe hore bo phila bo teng
0: eya
1: eh ho mo kana Jesu
0: re tsareleng
1: ka bona
0: o re hloletse
1: o so mong re tsamaile tsela e bi maleto la bo philo ntate modimo ha wa tsamisa pela hae
0: ka nne
1: o ka o tsama o ka o bitsa ka mathata le diteng
0: etse o re hloletse mme
1: O re hloletse ntate, o re hloletse.
0: Mme ke a le bua hle mme wa ka. Mme wa ka mrana modimo
1: wa ka. O le nna mogotsi wa ka.
0: Ke a rata o tlang kgolo.
1: Ntate John Mokete.
0: Ka nnete ke a rata kgolo.
1: Amen, amen. Modimo o fano lo fatse. A re bolokele wena.
0: Ke a le bua hle nkgono wa ka modimo.
1: Le lapala hao. Amen.
0: Hallelujah, hallelujah. Hey. Hey. Mama mama mama. Au batho. Ish. Mama na magutsu, mama kwatwa konoki. E ar ke retse moralo. Ba rona re batla ipona re le kae. Ha buisa. Ish. Ka pana ba batla ipona lo kae ha le dikela. Donald tla dikela. Le tla dikela kwa longena.

Hello, dumela ngwaneso. Khoso. Khoso gatolaka. Hallelujah. Modimo wa bokwe. Jesu untekane. Jesu o lekane. Ke ena fela ya nang le matla ohle. Ke ena fela. Hallelujah. Ke Jesu fela. Nete sale ha re tsiba modimo re rata modimo re tsijwa ke yena. Ratuwa ke yena. Hey. Akore ke ke ba nyolle. Holy life. Holy life. My emong ohle. Ramororisa. Jobo una murorisi. Ahlaitswe ke turuma hadi ya taba. Amurorisa makasi ali 7. Lebaleng ha hai. Amurorisa alahlehetswe ke diphofolo tsohle manku dipudi dikamela dikgomo arae hororise modimo le boemong bona bona momo teng boemong bona bo bo leng hona teng beta pelo Jesu o hlotse lefatshe re dipaki nna le wena gore ga ona bothata bo hlolang modimo o gana gothwe mosadi wa manoa o ne a sena ngwana lefatshe a le mmona ebile le mmitsanyope chapter 3 ya baahlodi e re lefatshe ne le bona mosadi ya senang bokgoni ba go belega empa lenyolo e latlela mosadi wa manoa ei lefatshe le ka go rea mabitso lefatshe le ka go fa position kapa boemo empa modimo o fetola boemo lefatshe se le go go lefatshe a mosadi wa manoa win tlholas gana letho gaga e sebile go tla le maqheku a leloko nnake ba fita ba mmotsa makoti e ka ba re a pepane manyeo makoti e ka ba re tla ke re boka okoketse neng re ke re boka bokotse neng ba mo tlhaba ka mantswe ba mo kgitla ka ditswe ba mo nyenyefatsa ba mo bebofatsa ba mo tlontlolola mamela gantle ya ba ka letsatsi le leng ei monna wa fitlha o re go yena o tla ima ga ke re lefatshe ne se le bona motho a senang ya tloleileng ne le bona motho ya senang mokgwa le mogoni a senang mokgwa le bogoni ba gore na a ka ba le ngwana jwang ga tutlo fua Samson mosadi ya manoa lefatshe ne se le mo beile di-label ne se le mo labotse bile ba mo file le lebitso ba mo file lebitso e ka nna ba fue lebitso motseng mo o phelang sobitso mahlalela sobitso mofutsana re tlholetse dima aletare ya tumelo ka jeno gore mabitso ao ba o bitsang ka ona yena ya sa sitweng ke letho a fetole ka jeno re bua polelo godima PC FM aletareng ya tumelo re bua polelo ka tumelo modimo a fetole lebitso le lo ba o fileng lona go na le botlhoko bo o phatlaladitsweng mmeleng wa gago ga ona ntho e setang modimo ga re ka ra sheba Luka chapter 1 verse 37 e re na kenye ke kenyetsiwa ke modimo kenye ke kenyetsiwa ke modimo ga e ba o le a fodisa monna ya tlhaileng a sa bone a mo fodisa a ka o fodisa le wena hela modimo ga a setwe ke letho fetola moralo ga re fetole moralo fela skena wa tshwengwa ke batho ba o tlhoileng lefatshe mona skena tshwengwa ke batho ba o sebang lefatshe mona sken
wena tsongwe ke batho ba ofuraletse le fatse mona ha wa kiswa ke batho ha wa tlala batho ha o mona bakeng sa batho o mona sebakeng sa modimo ya o tsa sinna ka jeno a reng ho wena matshwenyeho a tla o hlaela le fatse ba tla ofuralla yes yes never mind ke hlotse le fatse o hlotse o hlotse Jesu Ime tlhano fela metsotso re ha bile ho renya ya borobedi 5 minutes to 8 a le tarenya tumelo ke mo ntse re sesela teng hallelujah

nnete rona re re we worship you our lord you are worthy to be praised ne re ka ya humang ka tiko ena na le ntsela bophelo ko ena na le dipolelo tsa bophelo morena re ka ya humang re lekile ka nkana ra leka ka nkana ha ya re tswalla na manetsi a ga bana go ga hona mo re ka ra yang bojona ra bana ra re ka mo re ka yang bonkesi ra bana re rona ha re na mo re ka ra yang re le bo photleng ha re na mo re ka yang re le bo tshantso ha re na mo re ka ra yang hey a ra bana re ntshetsa tsa re fitiseng ho tsona we worship him ra mo tlotlisa ra mo rorisa o lokela ke tlhompho lokela ke thoriso borana botle ke bahai lo wena kau fitisa bo mmbono ya ra ona ka nkane ya ba mororisa wa motlotlisa wa moroka

Gesù! Gesù! Gesù!

0: Hallelujah. Hallelujah. Yes. Ela re khakha di tshetse kholetsa bolele. Ha re tsa sina, re tsa male bana ba tumele. Hey! Ke ba tba ya mane boleleng ba hlapa boleleng kwana. Mo rella mphe. Ka pese ka mana. Hallelujah. Dala buta atla kholotse ya mo. A go go be mo eng khotso.
1: Tatwaka.
0: Mgatuwa.
1: Khosini.
0: Hallelujah.
1: Moroka pinini hore wena ya ntutsi.
0: Keibo.
1: On tshe tumelo.
0: Dati.
1: O le ba tle tshe tshe. Lo khotso le tshabe.
0: Dati mzimango.
1: Go seng hona. Hona le modimo ya tseba.
0: Eh.
1: Ha re tsebe go na bo shiwo fitile. O kopana le di challenge tsa mo futa o feng.
0: That wa.
1: Ha re tsebe na o lwane dintwa tsa mo futa o feng ho hlella ho se. But moroka pine no re wena ya mpitse.
0: Ei.
1: Ntwiitse. Go ba le patsi wa ka o ruisa tsa bona, ba ya o dipitse. O lokela go ruisa tume.
0: Ka nnete.
1: Fitting shidi ba swamadi a le tareng ya tepe
0: ntatwaka
1: ba etsa di ba batho ba se tsena ka tumelo wena ya mpiditeng u tshise tumelo
0: hey bo
1: bo se ngona wena ya mpipipi
0: ntuise tumelo
1: ha ba le fatse le ka la mpama ka tla ye nngwe ba bona ga tsa le ba le fatse lena ntuise tumelo
0: hallelujah Bishop
1: Masimango. Ke lokela mo phadisa le tsamae mo ngohle.
0: Ho jwa lo ntate.
1: Ho jwa. Re mo phadisa di ntse di le teng. Ba phadisa di ntse di le siko. re mo phanetsa le lapha le le teng le lapha le lefiko go bana le ke modi
0: hey
1: ya go pa maemo ngoshi ya go phanetsa maemo ngoshi
0: data msimangwe
1: ya go lelwa maemo ngoshi
0: data waka
1: modi mo yo ke le ka mona data waka ke mo tsiwa
0: ke a utla
1: ke re ha tsisha ebe di tsene ya setu e game changer
0: game changer ke
1: so ke game changer ha tsisha di tsene ya setu
0: sa chikizi
1: mona po mo mo ra tsisha jeso di tsota setu
0: ka nnete
1: ha le a tsena go nna ngwala go furu tsho ke ba etu na me go tsindi tsipa e ba a la tsara pe ya monnelo ka pa ya mo salienwa era o mina tsikela se se tsha tsere le nna ke mongone moluti ya ntse se ntibe ke se ke le mo kunui ke mwana wa
0: haleluya
1: hey o re ke bo ho o de moluti ya ntse se ntibe se ngona ke ba tsogwa le motho a leng a ne ha no re hey na mwana se mamela se ho tsona le moluti ya ka o tsela la dire tsena ho nne la ho sei hona ho ba ne nona le mogolo
0: ntate wa ka
1: mmabo
0: ha boko mrena Jesu
1: ya go kobela ntato aka hle mo di maphandiso se
0: bo bishop o re a le bua ntate tshe le bua haholo ke a urata utwa
1: ke a urata ntato aka le
0: Jehova bokwe
1: amen
0: hallelujah

0: Manesu. PCFM ke kopa o bea moyeng. O moyeng Manesu.
1: Farelo ntate John.
0: Mokela. Ahe.
1: Ke kopa ho ipheta.
0: O lokulile.
1: Ntwa ha batho ba ntse ba fana ka bopaki mona. E ka ba ke tla be ke sitetse ntate Modimo. Ha nke ke ka bolela ka mogho a leng ang a nlopolla dipeneng tsa lefu.
0: Hallelujah.
1: Ke se ile be ya re ha ke batla hore ke a mo tshaba nyeo. Ya ba ke re ho bana phetsa mpe sa le me ya 35. Ke ne ke tswa mosebetsing ke ntse ke iphelela hantle. Ka ba ka fihla ha ka ne ke qala ho bua dikgoho tsena tsa nama. Ke a kena ka mono ke a di fepa. Ha ke tswa ka mono se ke sitwa ho tsamaya.
0: E batho.
1: Molekane wa ka o na qeta ho fihla a tsamaya e ne le lesole. A ya mothong ke kantini. Ya ba ke re bana ba molate ne ke dula le bana ba molamo wa ka. Ha ke so bone maka a makalo a ntate Modimo. Se ke sitwa ho ema ke itshetlehile ka bethe maoto wa ka a thisitse ho tropa. Ya ba ke re ntate Modimo. Ko ho a utlwa ho ke le ka ebe a ka bosupiti bo jwa. Ke ne ke utlwe ka ka mora mono ke le ka pheakgang le ntate Modimo. Ka re ntate a se nako ya kae. Ya ba ntate Modimo wa nghauhela ho sobiswa ambulance. E fihla e nkuka ke be ke ya sepetlele makwanyana. Wa tseba ha ke fihla mo ne ke fumane ntate doctor ke re ho thuse ke ra bitsa batho ka mabitso.
0: Ke a leboha mme.
1: E ne re a ke fihla mona re ho ja ho fetile 30 minutes o ko le mofu. Ba nkisa Madimo ka sebetswa ya ba hoseng honono ke re papa. E ne se makaka e ne le matla a ntate Modimo. A nkantla ona jalo ke batla le ho bua le batho ba dipetle. Ba gape le ba tsebe go ntate Modimo wa phela. Ya ba mme ena ha ema pela bethe ya ka gore wena mosadito o ntse o phela. Sa re eya ntse le le tlase. Ha re itshwareleng ka ntate Modimo. Ka metla le ka matsatsi nne ke re batho ba ke ba nketsa letho. Ke tshepe e Modimo a kile a ntseba go tloa ke le popelong ya mme. A re wena o moprista, o tla ba moprista ka o sa feleng. Ntate nne ke batla fela go thwatsa bakudi. Ga ba itshwarelele ka ntate Modimo.
0: A tla mosadi eno go wena mosadituwe o ntse o phela.
1: O ne a fitlhe a tsho jalo go wena mosadituwe o ntse o phela. E na ha ke a bona ke re papa. Ke re sister ke utlwa ka ke tshwere ke metsi. A wena mosadi to o ntse phela. Madi a ka theatre ka mane a tletse. Nna ke tseba matla le boholo ba ntate Modimo. Ke se shebile batho ba nahana hore ba ka nketsang. Jwale lekunutu la o katela ntate le nka ka o jetsang. Batho bana bohle ba neng ba nkemeletse ba tlosa bophelo ba ka. Wa tseba ha ba ye kwa ho fela.
0: Wa tseba beke e fetileng moo mme wa ka o ntshwarele. Beke e fetileng mo na re la gare. Morana Modimo ha a phetetsa sera, ha a phetetsa sera ho ngwana hae. Ha a se fodisi, wa se hleka. Sera wa se hleka.
1: Yes.
0: Ha tseka moya wa ngwana hae Modimo o tlosa motho lefatshe mona.
1: Oh my God.
0: Kani.
1: Ke mo tsamisa ena ntate wa mfasolla.
0: Hey. Una phile go liata.
1: Eh.
0: Ha phile go liata. Go liata ka ba phila. Modimo ha phetetsa moya o tlisa mohloko wa ngwana hai. Motho a skeba lebella go tla le bona le tshaba.
1: Oh my God.
0: Ha ke re Bibele chapter 54 verse 14 ka pa. I feel like chapter 54 ya Isaiah. Ori. Sebetsa se seng le se seng se lokiseditsweng ho ofeneta ha se na ba le matla. Ske ke sa sebetsa. Ka nnete mme, ke leboha Modimo.
1: Ke kutlwela bohloko ke reng. Ke bona ke emisitse hore ke rekeng. Empa ha ke motho a rapelang. Bate ke a tseba. Motho ke mo shebe ha ntsa ho nketsa dintho. Ke re jwale ha tsebe na o bua le ma o bua le mo priest e modimo a tsile pa ke sa le

meletle re lokise ditaba re tshwatle le rako lena le tsang hore ke sike ka lutlwala nkutlwa ka le bona lampo le a di bitsa hore ka ba khubedi jo ka crimson o tle don't mind ke hlotse le fatshe ngwaneso ha re tsa tsena re paka thutu ntse re paka thutu ba nona le nako re tla paka re pake ebe re pakile ha re sa leyo taba ko rena mo yang o ya kae boemo bono o ka bolokisetsa e sa le hona jwale ntate mongwe ke ene mona o re yena o tswile ka tlong o a tseba go na le nako ya tla paka mantsi bua fela o tlo paka a tseba gore o entse bokae halleluja le wena o ka paka o tseba gore na o ya kae halleluja ha re rere tle let us plan let's plan for tomorrow ha ke go sana ge tsebena o tloetsalang ha re rere gore ke batla nna motlhang ke kubutang tlhogo halleluja motlhang tlhogo ena ke e diang ke batla be ke le fubeng sa gae modimo ona madodana a ke le go tsamaisentseng.

0: Om filé.
1: Da David Touré haile sa tsela la bo supa. Le tsa dile matlafatsa meya. Le tsa dile re fang hore ha re ka ga kopana le dikoloto ha be ke qala. Bonyane re be re fumane di gothatso.
0: Ntate Philippe.
1: Le ha o ka ba kopana le ntwe o kopana le yona. Ka modimo wa phama wa ithotloga hore ka nnete ke la ka ja sejo sa moya tsatsing la bosijabekeng ka gothala e le gore ntena e nsaelang ga e tlo tla enyetsa letwa ga ona mohla e tla tla e nga goanya le modimo gobane o tlo gatse ditsietsi kapo tlhobolo kapo tlala tse ka tsa re ya goanyang le lerato la Jehova.
0: Omfile.
1: Ka nnete ya modimo ntwa o kore le ha o kopana le dirao tse dirare di sheba mahlong re tsaya di.
0: Halleluja.
1: Ah, Murima wa mokere.
0: Tata Philippe.
1: Ntate.
0: Murima o tsamaya, ko re etsetsa ho latela rona re laela bophelo jwang. Ha o na le tumelo ya hore ka nnete mantsibua ke ga gutlela hae ke tshwere sengwenyana ka letsohong, o tlo se tshwara.
1: Ke wetse bana eso o mala santanya ha me sa lo singa ga aiko. E ka ga na re to ke rimpa le tsiya ke lena le sale le tele.
0: Le sale le tele le gatolaka.
1: Ke a leboa Modimo a bo.
0: Tate Philippe ke a rata ke re.
1: Ke a leboa ntate.
0: Jehova a bo kwa ntate wa ka. Amen. Hallelujah. Baratuwa baka. Bakeng sa tsatsing lena sentse ke paka. Bakeng sa tsatsing lena. Sentse ke paka. Ke a paka. Ke na le tumelo ya hore ka mora metsotso e mashome a mabedi ha be ke a nepa ho tla bo kena reilo mona. Ke nako yane eo PCFM e fanang ka monyetla ho kereke e nngwe le nngwe le nngwe le nngwe ho fana ka ditsebiso tsa kereke. Ha hona taba na ke kereke efeng. Halleluja. Kereke e nngwe le nngwe e ka kena ya fana ka tsebiso. O ka kena fana ka tsebiso. Khoso. Dumela ga tolaka. Au. He batho. Ke o tshepisa ntho e le nngwe mmamedi. Ke tla tla mona ha gabeke. Ke tle dithupelong tsa mehala ena. La ke sa dumele gore ke nna. Ke tla tla ha gabeke. Ha gabeke ke tla tla. Ke tle thupelong. Ke kopa tshwarelo hle botsamaisi ba sealemoya. Ke kopa tshwarelo mamamedi ha e le mona mehala ena e sa nkehe. Ho panya ya panya. Ke ne ntse ke mametse ha ke le hae ha ntate Mokwai a ntse a arabela di mehala ya bo ntate Ramotshaewa. Ke ne ntse ke mametse hantle ha ntse a bua ka diaparo tse motshetshe. Ke ne ntse ke mametse. Empa hela ho le jwalo, Modimo ke Modimo maemong ohle. Halleluja. Ha re rere. Ha ke re ha re bui ka dintho tse fetileng. Ha-ha. Mona mo leng teng, mona mo ke leng teng. Tsatsing lena la kajeno. Se ke shebile hore na ebe mantsibua ho tlo etsahala jwang. Mme ke etsa dintho ho latela hore mantsibua ho tla be ke batla hore ho etsahale jwang. Halleluja. Ha le mpotsa tshepo ya ka ke tla re ke Jesu. Ke busi. Modimo a bokwe. A ko eleke hape. Moifoso. Tika kwano. Ke na le motshetsi. Ke na le motataisi. Ke na le mothusi wa ka ka kwano. A ko eleke hape he.
2: 2121-9956. Le plus 266. 599-56.
0: Plus 266-599-56. Ke tsone ntse panya panya mona ha ke re ke a e phahamisa dololo empa ela o le jwalo re tshepile Modimo a ke re bebele gona jwale o seng onono morirana Jesu Kreste o qeta gore le tla ba le matshwenyego empa gothalang re a gothala le matshwenyego a le teng a difono ga se matshwenyego a bosafeleng ga se a moshwelelela. Asima sengye akirindat. Asima sengye wa mushelelana. ha ona ntho sa ntho tlola morena modimo ha ba tsebeletswe na ke ya modimo e be lena ne o leela altareng ya tumelo re letsa ka tumelo re tla letsa ka tumelo ho fitlella ho fitlella o moyeng khoso tumelo o moyeng dumela ka nnete mo ne he matswantsa operator ke ntate dumela hai khotso ngwaniso dumela ga tolaka au ho panya ya panya empa jo ditsitsi ke ho arabana a be ke tla nting ntate mokoi o tla ntumela go ke tla ga be ke tlotla ke fumana thupelo hai ba in tlhoka thupelo empa jo le tla o tlhoka le wena re be wetse ha se
2: thupelo nna di fela ke ipotsa gona go tsala
0: eh
2: ke ipotsa no tsala and every time how can I come on eh wa hona di court di etsa nna ntwe quality ke o bona motho ke no line fela go le ipanya go loka haika
0: eh
2: tsa kena fela se re mongidi fela ke no haike be le botata ke ke ipotsa gona ke bofi bona go bokana ka
0: ke no go ngeke mo leke khoso mamedi Ah, cool. How na le mangang? Tsa dine na re tsamaya le modimo o phelang. O itse re tla ba le matshwenyeho. Re beta dipelo. Re a dibeta dipelo ka le hlohonolo. Ka le hlohonolo re ntse re gona o buisana. 5878311 8. A kotle le yo. Toka e kena ka ho yona.

ana moga wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na moga wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tšhebelopele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona ho fitlhela balatedi ba kgale le bagedi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM, your power.

Ke le bo tete Max wa medi wa PC Thabelang Tau o balla ditaba. Le Sotho le nkile karolo sebokeng sa matjhaba sa boleshume le metso e mene se mabapi le ntlafatso ya difeme tsa diaparo Afrika. Seboka sena se bile Ethiopia. Moemedi wa Lesotho Ethiopia Ntshiwa Sekete o itse ka dilemo e sale difeme tsa diaparo e le mokokotlo wa moruo wa Afrika moo ho thehilweng mesebetsi ka bongata. Sekete a ipiletsa ho mebuso ya kontinente ena ho ntlafatsa tlhahiso ya diaparo ka ho fetohela mekgweng ya moraorao ya boqapi. Ore ban lefapha lena le boela le sebedisa matla a hlwekileng le mahlale. Afrika e ka tswela pele ho tshwarella tlhahisong. Seboka sena se ne se hlophisitswe ke University ya Bahir Dar le setsi sa Ethiopia sa difeme tsa diaparo ATEX. Ramiru lefapheng la tikoloho qatsha snack monghadi mosong ya le moshoshwe ore ka la mashwa a bedi a metsweng medi ba tla tshwaya letsatsi la matjhaba la dinotsi ho kgothaletsa leruo la tsona le hore ho sireletswe di sireletswe molemong wa tikoloho. Mosebetsi ona o tla hohela mafapha ka ho fapana ho akga le dihwai tse ruileng dinotsi bakeng sa kgwebo. Monghadi moshoshwe ore ke tikelo ya letsatsi leo e potoloha le ditereke selemo le selemo. Mme monongwaha qatsha snack ke yona e tla e etella pele. Ho feta moo ore Lesotho le ntse le batla le le morao ka tlhahiso ya dinotsi. Mme qatsha snack le ditereke tse ding di hulelwa morao ke boemo ba lehodimo le bophahamo ba tsona. A phethela ka hore lekala la tikoloho le meru le tla tswela pele ho tshwarela dihwai dithupelo le ho tshehetsa merero e teng hore Basotho ba iketsetse mokgwa wa ho iphedisa ka ho rua dinotsi. Hona ketikelong ena, dihwai tse atlehileng ho rua di tla bapatsa dihlahiso tsa tsona ho kgothaletsa ba bang. Ngaka ya mafu a diphoofolo Bereya Dr. Lebohang Morake e kgothaletsa dihwai ho isa diphoofolo tsa tsona di tsentse haufi tsa temo ebang di belaela ka lefu la tlhako le molomo. Sena se tla ka morao hore ho be le ditlaleho tsa hore sewa sena se ntse se ata Bereya moo ho bileng le ditshwaetso tse ntjha di ateaneng le ha mokgothu. O hlokomedisitse dihwai hore hara matshwao a hore phoofolo e tshwaeditswe e tla hlahisa lebese le lenyane ho feta tlwaelo. O phethetse ka hore nakong ena eo naha e ntseng e le ka go laola lefu lena le ho thibela go ata ha lona. Dihwai tse rekang diphoofolo di lokela ho netefatsa gore diphoofolo tse jwalo di na le ditokomane tse supang ha di hlahlobetswe lefu lena. Kapa mafu a mang a sewa. Ho sa le jwalo lekala la temo le boetse la tshwara matsholo a temoso ka lefu lena mohalesuku pejana bekeng ena. Ho tsama chaba le tsholo la olaola le uthibela ho ata ha ibola le tswela pele provinceng ya Ituri Democratic Republic of Congo ka mora hore sewa sena se phatlalatswe ka labohlano. Tlaleho ya maobane e bontshitse ha palo ya mafu e ne e nyolohetse ho 80 ka botjhabela ho Ituru ha kajeno tlaleho e re ditshwaetso kapa mafu a nyolohetse ho 88. Ho ya ka bophatlalatsi ba DRC ba ahi ba Bunia motsemogolo wa Ituru ba re ba phela ka letswalo go latela segatlha seo lefu lena le atang ka sona. Lao le jolo tlalao ke gore ba bogolong ba tshwere ka thata go le laola le go le thibela. Lena ke lekgetlo la bolesome le metso e supileng Ebola e qhoma DRC ho tloa ka 1976. Ra di phethela. Ke bonyane bana ba 50 ba kwetetsweng ke bora sethunya ba ileng ba hlasela dikolo tse tharo ka lebo ya botjhabela ho Nigeria. Tlaleho ke hore bana ba kwetetsweng ba dipakeng tsa dilemo tse pedi ho isa ho tse hlano. Ho ya ka dipaki tsa ketsahalo ena, bora sethunya bana ba hlasetse dikolo tsena tse Musa toropong ya Bono hoseng ha labohlano. Ho sa le jwalo, ha ho sehlopha sa ditlokotsebe kapa marabele se ipoletseng se le molato wa tlhaselo eo. Le ha ho le jwalo, ba bang ba belaela ha e amana le Boko Haram. Ho sa le jwalo, ba belaelwa ba bararo ba tshwerwe ka pelaelo ya ho ba le seabo tlhaselong le ho kwetilweng ha bana ba sekolo ka borwa bophirima hona Nigeria. Maobane
Tshwane sepolesa se tlalehile ga dikolo tse pedi tsa mathomo di hlasetswe toropong e nngwe ya Oyo e gaufi le Lagos le ga palo ya bana ba kotetsweng e so phatlalatswe. Sepolesa se boetse sa re sentse se batlana le babelelwa ba bang ketsagalong eo. Ketsagalo ena e nkwe sa tlwaeleha ka gangata go kwetelwa ga bana go etsagala ka leboya go Nigeria. Ditaba tsena di felela mona mamela ditlhogo tsa ditaba ka hora ya boraro.

3 ke sehlopha sa bantu ba na le 59 points ba fetwa ke se ka hodimo ka 6 ba fetwa ke difofane ka 1 mme ba pitse FM goal difference ya bona ke 25 e le gore ba fetwa ke se ka hodimo sa dija batho ka 19 le gore ba ne ba kora ba sehlopha seno sa bantu ka nnete matlama e qetelletse le number 4 ka mba ba baditse 30 e na le 58 points ka goal difference ya 16 ya ba he number 5 ke sehlopha sa majanja sona se na le di-points tse 54 ka ofela he mabele fitse FM goal difference ke 16 number 6 ke sehlopha sa LDF ena le 50 points ena le goal difference ya 14 number 7 ke sehlopha sa Diodi sena le 50 points ka goal difference ya 13 yo hole Diodi banna two previous seasons ena le bona ba ntse mba hapa mohopa le ke ba hla number 7 number 7 ke pela mid table hanyane fela a step to mid table kama go di tabela step down to mid table yeah, fella step down to mid table kama go di tabela ka teng ho ba di 16 yona ke number 7 ebe number 8 ke sehlopha sa dinare 46 points bana le 11 ya goal difference number 9 ke sehlopha sa LCS bana le 33 points bana le minus 1 ya goal difference number 11 ke sehlopha sa Manonyane bana le 25 points bana le minus 18 ya goal difference after mo no mo re fitse fema sehlopha sa number 12 ke sehlopha sa Machoga bana le 24 points bana le minus 22 ya goal difference number 13 ke sehlopha sa Limkhokwing yeah ke sehlopha sa Limkhokwing ke 23 points bana le minus 24 ya goal difference number 14 member se Pulilianyane 22 points minus 33 ya goal difference Pulilianyane mabre pitse fema sehlopha sa Diphakwe ke sena he number 15 bana le 21 points minus 24 goal difference se Ratwe ke selepe sehlopha sa Marwala le sona he number 16 bana le 14 points minus 39 ya goal difference ba Ratwe ke selepe mabre pitse fema e le gore Diphakwe and Marwala o sotwe fela bye bye bana beso o thululwele ka tlasenyana ya o thululwele ka tlasenyana mzamani ke yana ila ya ha yang ka lana go itele le ba khotile mabre pitse fema a ga nnete ka se tsene tsenga ta le teng ka nnete sehlopha seno mo Fisher FM sa Diphakwe na le nako no utlwa gore ka ga letsamaiso mono go na le bothatanyana na le ntho tse ngata tse tsalang e se le di-season tse mmalwa ka nnete ihleka na le ntho tse ngata tse tsalang ka ro sehlopha mme ke sena se qetelletse se le relegated athe sehlopha sa Marwala sona ne se sa tswa ke yena ka nnete sona ne se sa tswa ke yena mabre Fisher FM jwale mohlomong di tla go utlwa mzamane ke yane e tswile fela for season e le nngwe ka mora gore e be teng season nyane e ne e qetang go fela e ne le siwe e gotletse ka bana ka A division e boetse gape e fumane promotion to the Elite League Vodacom Premier League jale re tla bona fa gona ba tla sebetsa ka tsela mofuta ofeng 13 before we get to 3 kwa nogantata ya koropong a tse go beka.

le ba mo profile fa mona le tsamela wa nkabane ka PSL tsatsi la mo bane se hlopha sa Chipionetet se hlotswe 2-0 ke hlopha sa Golden Arrows mo bane e uthata ka hlopheng sa Chipionetet mfana bitswa nga CC 16 le Junior Diona 45 lo Junior Diona sa yir Golden tse 14 ka fela a cheta ba yena ha panjolo Golden Boot ho latela ka mo khodi taba le ka dimba ba fisi ya fema Stellen Bosch tsa ba pedi ya ba hlopha sa Audit College e ba ha o letho so ba se bitswa nga butsaka a o tla ntla motsunga bobedi le motsunga bo 65 ya ba he ona lo Pirate le hlopha sa Durban City di ba bolela ka noto noto ka hara e fully packed Orlando Amstel Arena e fully packed Orlando Amstel Arena mo ba fisi ya fema ka mo khodi taba le ka teng ne he sto passa Richards Bay le sto passa Skukuni tsa ba pala ka le kana jwa loka 1-1 ya ba Polokwane City le sto passa Marumo ga lantse le zona di ba pala ka 1-1 papa di nyela ke sa ge e go le pele Polokwane City go le pele Polokwane City mo bra Pitch FM ya ba he ya khutla ka nete he ya ba ya khutla mo bra Pitch FM Marumo Gallant ka mo khodi tabadi ka teng sto passa Kaizer Chiefs sa betsa Mazulu 1-0 Lilepo mo bra Pitch FM jwale ditsamela ka tsela mofuta o jwalo he tsamela ka tsela mofuta o jwalo mabra Pitch FM le go lona Pirates le 66 points mabra Sundowns le 68 Pirates papadi ya bona le Orbit College ya papadi ya utletela ngakadi ya ka mana ka Mbombela Stadium it's a master win for the Pirates else a draw ka ga mabra Sundowns ha pile mo hopa league ene se iphomoletse ituletse fatshe for papadi tse pedi tsene di saletse sehlopha sa rona Pirates mabra Pitch FM Sundowns ya bapala hetsa tsile ka jeno ele finale ya CAF Champions League le sehlopha sa AS FAR di ya kamana ka Loftus sa Versfeld ka tabana rona papadi tsa tsama ka tsela mofuta ofeng ebe second league e tlo ba bekeng e tlang Sontaha ka 9 p.m. ka re tshaba mo bra Pitch FM Skukuni ya bapala di tag ka 23 head ba bapala ka 3 o'clock ka fela Saturday sa 23 Skukuni United as well le Magese Richards Bay Durban City Amazolo Marumo Gallants Stellenbosch Kaizer Chiefs Chipo United Orbit College Orlando Pirates Golden Arrows TS Galaxy tla be se go bona mo bra Pitch FM rona ke

Fenye tswang set rate ke fenye yang for the playoff. Date se be wea the playoff for 2026. Di akala he. E tswang straight taba relegated. E yang the playoff fonye number 15. E taba pala jualo leslopa sa Milford. Leslopa sa Cape Town City. Hotu wakari 26. Wapala di poenze. Reta wana orna. E di kama takata la mufta ofenga. Hagri seba kama nakama nyesmani mabra pisa femo. Hagri yawa yani ya FA Cup. Mabra pisa femo. Hagri yawa zane za FA Cup. Mabra pisa femo. Mabani FA Cup final. Chelsea ne bapala stopa sa Manchester City. Mfana na bitu wanga Simenyo. Ujili goli mwono heka assist ya Haaland. Ayo wataka serete. Ifita koropeza fela kamra waka mwona. Ija yaba yaba one. Mabra pisa femo. Stopa seno sa Manchester City ba noto stopa sa Chelsea ya otla kane daikon Manchester City hlola Chelsea le otla 3 ni line nne mona ihle ya otla mabra fisha fam ha ga shebe he ka mane ka Premier League ga sheba tsa league Manchester United e hlotse stopa sa Nottingham Forest ka 3-2 ibile tse mona diketsa hore Michael Carrick ba mo nete faritse he ba Manchester United the hierarchy ile yana atlang ka stopa sa Manchester United to next season ho ya kwana Luke Shaw 5 minutes Akuna 54 Mbeuma 75 ka mane ka Nottingham Forest ke Morato 52 le mfanane White Gibbs 77 ya kama go he papadieno e tsamaileng ka team ba re fisa fema tla bona he gore na tse tlang ba pala ona jwale na tsona di tla ba pala ka tsela mafuta ofenga gore nya bone Brentford Crystal Palace Leeds United Brighton and Hove Albion e be he Wolverhampton Wanderers eng kana le Fulham Wolves yona e se le relegated le Burnley e relegated re tabana pakeng tsa Tottenham Hotspur le Slopa sa West Ham United go na ke se fense tsamayang Hotspur e sia West Ham United ka 2 points e fela matha 38 ha West Ham e na le 36 Everton Sunderland ke ba ba ditsoga ba bone tseno 6-30 Newcastle United le Slopa sa West Ham United ena yona he motho o tla tshwanela hore a e bone le yona rena e mathakatsela mofuta ofeng tsatsing la osane Arsenal e nka le Slopa sa Burnley hore nya borobong ba e beile bosibu le yona banna la bobedi diteng hape Bournemouth Manchester City 8-30 ebe he Chelsea le Slopa sa Tottenham Hotspur ka 9-15 re tla bona hore na di mathakanjane mabra fitse fema tla bona he se di tla bapala ka ofela kana ko ile nngwe beke tlang Sontaha e le gore he di a phethela le tsona ka bone ka manyesimaneng ka mogodi ditaba le le ka teng mabra phisa fema a theka mana ka La Liga Spain o fedile ka teng ka nnete ke nnete dipapadi ya di so fele empa nnete kore Barcelona e se tletile ka mogopo wa leake ka mono mabra phisa fema ha re shebe go rona di ba thakatsela mofuta ofeng ka bone ka Spain All right. Jaba pala tsatsing la ka jono ka ofela. Ho renya bo supa. Rayo Vallecano via Real Atletico Club, Celta Vigo. Levante Mallorca ri tseketsa ho ra bo supa ka ofela. Mabre Pitch FM. Rayo Vallecano via Real Atletico Club, Celta Vigo, Levante Mallorca, Sevilla, Real Madrid. Ebe he Real Sociedad Valencia. Elche Getafe, Osasuna Espanyol, Atletico Madrid. Girona, Real Oviedo, Alaves, Barcelona, Real Betis. Barcelona le Real Betis yone ba para yolo ka 9-15. Tsatsi la ka jeno mabre fisa fem. Tla bona he horna, tla mathaka tsela mofuta ofeng. Tla bona horna tla matha ka tsela mofuta ofeng. Mabre fisa fem. A re sheba tafolo ya bona fela. Tafolo ya bona fela ka tlase ka mane. Tla tsama welding ka mona bana. Tsa mo ha re se ba tafola ya bona ka tlase ya Mabre Pitch FM eno ya Spain La Liga yone e jina he Mabre Pitch FM ka tlase ke se hlopha sa Real Oviedo Mabre Pitch FM a se tla lokolwa sona he se tla lokolwa ne se iphihlela a se tla gotlela mo setswanteng se tla gotlela mo setswanteng Mabre Pitch FM afta mana he ke se hlopha sa Levante number 19 ile kana le Mallorca e number 18 ka 39 le stopa sa Elche sina le 39 le stopa sa Alavesa sina le 40 le sa Girona le lor Espanyol ke ane 42 Osasuna 42 mabre pitch FM setse papari tse pedi mona anything can still happen pagentsa hotlo number 13 mana Osasuna 42 obane jwale Real Oviedo Levante na le 39 ka ya 42 ya ba ya 45 so sale thatanyana ho fikela mana Osasuna number 13 ka mo khodi tabela dikate mo re pitch FM 42 45 o le swa passa Sevilla sna le 43
le setlhopha sa Valencia 43, setlhopha sa Rayo Vallecano 44, Athletic Club 44, Real Sociedad number 8 45. Yele ke re 39 e ka ba 39 42 45 ha ikho. Mona mathata mangata o tloa. Number 8 man. Ah, anything can happen mona ka mana gala liga ka Spain. Re tla bona he hore na ka mga papaditsa tsa tsela ka jeno tsa 7:30 le ya Barcelona 9:15 hore na taba ditla tsa mga ka tsela mo tshofeng ka po 9:15 hore na ditla mathaka tsela mo tshofeng ba British FM ha ka mathaka ka mana ka Bundesliga ka Germany ke bone go slopa sa Bayern Munich ba celebrate le he ai ba celebrate le mo British FM ba celebrate le ka nete he go hapa mohopa le ke bo Vincent company Union Berlin ke tsamao bane. English stop pasa Augsburg ka 4-0. Freiburg yang ka stop pasa RB Leipzig ka 4-1. Bayern Munich yang ka FC Cologne ka 5-1. Ba lona ba diwa tlatse ba diwa tlang. Harry Kane 9-12-68. Bischoff 21. Jackson 82. Mabra PC FM. Ofta mona he ha re shaba gona tsedi di bapetse ka tsama mofe o fenle tse tlang ho tlana. Re fumana hore he tsedi mabra PC FM St. Pauli e bitsiwe ka 3-1 ke stop pasa Wolfsburg. Na la Wolves back in le mona team bibile ke na di papa rintsa UEFA Champions League ona rally e so le bui manyana Mainz yang ka stopa sa Heidenheim ka 2-0 ya ba hest stopa sa Eintracht Frankfurt se ba para ka lokana le stopa sa Stuttgart ka 2-2 Borussia Dortmund yang ka stopa sa Werder Bremen ka 2-0 Bayer Leverkusen le Hamburg se ba para yuluka 1-1 ya ba he Borussia Mönchengladbach yang ka stopa sa Hoffenheim ka 4-0 Bayern Munich ke buile ring le FC Cologne ka 5-1 Union Berlin Yanka Augsburg 4-0, Freiburg Yanka RB Leipzig 4-1. So le thata ka Slopien sa RB Leipzig ke bana. Fa tabona he. Labone ga tabona biro Slopa sa Wolfsburg. Tsena ga ta di bona. Ke tsa relegation playoffs. Ga ta di bona. Tseno tsa relegation playoffs. Mo re fisha fe. Ai u bui mo thata ga ne Daikon. U bui mo thata ga matshala ka mane he mo re fisha fe. Kamane ka Serie A kamane ka Italy are ya kamane ka Serie A kamane ka Italy hemba bra PC FM ka sheba rona ka teng di tsamare ka tsela mofuta feng ka ga sheba kamane ka Serie A ka Italy na papa dien tsa papa Inter Milan le stopa sa Verona half time 0-0 after mona he tsatsina ka Geno Elia today komo ingi le Parma ka 1-0 ya ba he Pisa e bitsa 3-0 ke stopa sa Napoli he ke bona re mfana le McTominay o shapien tha papa dien mo bra PC FM Fiorentina yanka stopa sa Juventus ka 2-0. Juventus so sona le mathata man. Roma yanka Lazio ka 2-0. Ya ba he AC Milan enka Genoa ka 2-1. Komo ri tsengile Parma ka 1-0. Ya ba Napoli enka Pisa ka 3-0. Jwale pa prinsipa pala Inter Milan le stopa sa Verona 6 p.m. ka tabana Atalanta le stopa sa Bologna ka mo khuri tabare le ka timba re PCF tla bona he horna. Di mathaka tsela mofuta ofeng tla bona hore na di mathaka tsela ya mofuta ofeng ha ka nke se bopeo sa tafole ya bona fela he ai ba sebetsa hantle bana ba sehlopha sa Inter Milan ha ke sheba hemba bra PC FM Inter Milan e sentse le bona bompudi he ba Serie A le Serie B nyina ka mga papa ditse 37 ona bia le bana le 86 points e ba hlahla mangina Napoli e nang fela le 73 points lo re fetwa ke Inter Milan ka 13 points ka mga khodi tabele ka te lo ra e ka hlola Inter Milan e tla ya ho 88 e tla ba sia jolo ka 15 points ka mga khodi tabele ka teng AC Milan e na le 70 points Roma 70 points Como ena le 68 ona ditse tse komo ene fihla setsene nyane inkuwe ke Fabregas e icona se bitsa ntle ka nete Juventus a kena hela ma 68 ntena le monyetla o re ka fihla ka mana ka papadintsane tsa Champions League mabre fitse FM ho bani lwale Milan AC le Roma rina le 70 Como 68 Juventus 68 ele re Juventus tsela komo di tla itse ka ho hla ka mana ka top 4 stopa sa Atalanta se se le morao sona ho ba sana le 58 points ka mana he ha ga sheba ka dilomane ke stopa sa Pisa 18 points sa tlhokela mo ne swa teng le sona Verona ke no 21 le yona ka nete ho sana ka tsela engwe mabre fitse fema jwale Cremonese le yona ke na 31 Lecce 32 yona ke tabona ba Cagliari e sena le 37 Lori ona le rolin la dikatse mona icona yona ha yo nete sare har sheba hemba bra PC FM ka mo khodi tabele ka teng ona din tsang re sheba fela ka France League 1 bana lense la ga jeka ka mona le yona e ho ba o benyana ai lense la ga jeka mo bra PC FM
ae go aba obenyana ka nnete go aba obenyana ka mokgo ditaba le ka teng di a bapala hetsa tsena ka jeno ka mone ka league one ka fora Strasbourg ga enka re setlhopha sa Monaco e behe Lyon e nkareyo le setlhopha sa Lens papadi tsena di bapala 9 PM ka ofela mase Rennes Nisa Metsa Lorenta Le Havre Paris FC PSG Losca Auxerre Nantes Toulouse Brest Engasa ka mogodi tla bapala ka teng mabre Fisher FM tsatsi la ka teng go renga ya borobong e re ketse tsena fela ke shebe mabre Fisher FM rona kana ka mona na tafola ya teng e me ka se bopa o se feng mabre Fisher FM ha ka shebata tafola ya teng ya PSG ka mabre Fisher 33 ke bana he mabre Fisher FM bana le points tse 76 ha ona digadiko le bona bana a sentse ba inkile lense lebelo le hlotse mokoka ba se glo ba lona ena le 67 se fetwa ke PSG ka 9 points ka ofela mabre Fisher FM hai kona mfuta mona loska loski ke ena le 61 jwale he Lyon ena le 60 Rennes ena le 59 mabre Fisher FM Rennes ena le 59 jwale tsona di bapala papadi tse kae 36 34 hai kona ya qetela he ka nnete bosimo ba letsatsi la ka jeno mabre Fisher FM di a qetela bosimo ba letsatsi la ka jeno tsona e be he re a sheba gore Rennes e na le 59 Marseille e na le 56 Monaco e na le 54 Strasbourg ha 50 e le gore re sheba gore Losc ka kgona ya o 63 e le gore he ha e kgona ya o 63 Losc ka o 63 e ke ka fitla ho Lens mane Lyon e ka kgona ho fitla ho 63 e ke ya fitla mane Rennes e ka kgona ho fitla ho 62 Marseille e ka kgona fela ho fitla ho 59 e le hore mona go fitla hona pakeng tsa Lyon le Rennes le Losca na ho tla etsa la jwang ke di fintse nne tse tla sala mona ho ba tsena tse ding ka fela ha di sana monyetla mabre Fisher FM Lens le PSG tsona sentse di fumane monyetla wa rugby ba paramane ho Champions League ka mogodi tabele ka teng mabre Fisher FM setse fela metso tse mene ha ntle pele ho horwa ya bone ka mogodi tabele ka teng mabre Fisher FM ho bona fela he horna ke ka ketelang ka mona he ka pele ka batla ho kgona le taba tse di mona tsa baseball ke na le taba tse di mona tsa baseball ke ke nyaga le fela he horna hana tsona game ka tsara mofutho FM ba re Fisher FM nyaga le fela ka mona he ka tsona tsa baseball horna tsona game ka tsara mofutho FM alright ga tadi bona tsa tsinla o sane ne le fixa se fela mona ga tadi bona tsa tsinla o sane ba re Fisher FM e bile la bobedi ho sane ke Ketino ya la bobedi go bona horna di tsama ka tsara mofutho FM ba re Fisher FM ha re tholetse ntate di janeng thunya ntate di janeng thunya e nyala president ka mona ka Lesotho Football Association ka o re bo kgethiwe he executive committee ya COSAFA ka mo khodi tabale ka teng sentse re mo sebetsi yo motle ba re Fisher FM a o tle ka ntle mane COSAFA a o tle ha monate le a pinkore ba re Fisher FM 3 minutes before we get to 4 you see Lesotho up next between 4 and sayese tamo he tlo siya matsonga mo rutima chatsi ebe he re ya ya mo re Fisher FM o fikela kwa midnight o tletsa tsi lo sane radio e mathefatse ke tswile hle 605

0: fokotsehe ntate modimo a lo etsa gore dintho di loke gobane tatita o a bua o re le ga nka tsamaya kgotlong ya moditu ya lefu nkeke ka tshwa obila boibone ke kala ba dintho di teng tsentse di etsagala mo letsero gobane jesu kreste o ntse a le teng dintho di tla nne di dule di etsagala jesu a ntse a phela jesu a ntse a rena taba ena ga e lokele gore tlosa tumelong ya rona ya gore dintho di yale etsagalela tse botlhoko motsengone
1: ga a tswa togonkong monono o tla nna o phetela gore togonko e ga etswe batho ke tla o togonkela mme ga ntse a re wa o togonkela o ntse a o fetlha botlhoko bo o jele le wena o ketelelang o baka boiphetetso re tla felela neng ga e bane neng re tla fana ka toka mme ke toka e re fanang ka yone toka ya mofuta wa toka o re fanang ka yona makgotleng ke ona o onono wa gore ga o tswa ka monono o tswa o le botlhoko go feta ga o ne o kela
0: modimo a feteletse sefatlhego sa ge ka ona mme a le a lefe matshediso mme a le ekeletse ka gotlhe ka gotlhe a le etse gantle a le tlonolofatse a etse go le bana bana ba sekolo ba pase a etse gore tšhelete e be teng e patalelang bana di-school fees ka Kriste Morena amen.
2: FM ke utlwisisa re kena le nane go tlhaga fa tsisa re le ba hore nya ne ya go tselela ka rona ke sona ka jeno pedi ina ya mo tsia re nena le batatsi ya le shule mo tsi mele ke 6 ke sene mo ra mo bi mo tapi se pemo du medisang ke tlo so to ke sudi na lo ena re tlo ba metswa le hore nya ne ya bo tselela jolo ka kile ka bontsa ya ge ke nke mo nyetla ona o le bua Mike Checka thatela phumo ka nna ne o le ndwa dipapadi le botlhobeng ding kwano pilo ho yena me ba ntse wa bona mosebetsi nna lo wena re tsa rona ona jwa le tsena he mo di mo tle jwa le ke sentse ke re dumela ho hle mo ma metseng sa mase na o rona teng ya tshepa o ile wa tla ro e ke re ke nya ha wa rapela o bua le modimo ke ke ka o di modimo o rapella babusi bana hore ba ba ke ba nahanele setšhaba sena sa Basotho ba shebe tlhokalo ya mosebetsi ka mokgwa entseng e phama ka teng bana ba dutse hae batho ba golo ba dutse hae fela ba na le mokgwa wa go ba ka sebetsa gobane fela go sena moo ba sebetsang gona teng mme he ga ba ka ba fetola boinagano ba bona babusi ditaba tseno e tla bapale ya maobane wena momedi e motle wa PCFM ka gona he bomme le bo ntate ba fue monyetla gore le kele ka godimo ka thaba ka mono he a go tlhokomeleng gona letsa eng setsa e tla etsa gore setšhaba sa Basotho se bona le se sebetsa ka bongata e ntse e le lwantsha bofuma tlala le bofuma tsena tse bonalang jwale di fetogile mogoka gwale kapa e le mofetsi o sitwang go fumanelwa pheko mme ga le ntse le le ka moo tsebang gore nako ya ka moo ya fela jalo ka ga le nna PCFM mona moabedi ke tla tloga mona nna ga ke tlo shelela PCFM mona go na le nako ke tla tloga le nna gore go be le ba bangwe le bona ba etsa mosebetsi wa bona ba etsa mosebetsi wona ona o re ntseng go etsa ya se ore ga kanete ke tlabe ke tlo bang tate mogolo wa PCFM mona no no ga ena go itsagala eno ke tla tloga le nna ka nako e nngwe jale le nna ga ke tloga go tla go na le ba tla kena le bona ba tlo bontsha ditalente tsa rona tsa bona gobane ga re ne re kena le rona re ile ra kena mona ditaba tse dingwe ka nako engwe mamedi ga o le sebakeng se itseng sena e na le di na le go umana go na le a tla bua tsena wetsa tsena wetsa tsena wetsa tsena fela kela motho o koko wa kena ditabeng tsa gae wena wa nna wa re ena o etsa tsena le tsena le tsena le tsena le tsena le tsena le tsena le tsena jale ya botlhokwa ke ena tlogelela gore o rute motho mosebetsi wa gae wa gago a sa go rute sebetsa le motho a mosebetsing wa gae jale go na le batho ba gatang ruta batho etsa tsena ka go ka etsa tsena ga o tle monna kapo gona PCFM mo ga ka ntle ge bone na wena o tla etsa jang ke ntho e bonolo fela tlogo o tlo etsa ge o bone re tla emelela ka thoko ba bangwe ge bone na wena o etsa jang ana motho a ntse a bua ntse di motlotse gona mono mo a leng gona teng na o dilo lehebo mme ke mpa ke re fela dumela ga ke omane ke batla o bapalela ntho mona go tlo e utlwa jale ke yona taba fela ke neng ke bua ke re a re sielaneng sebaka re tlhomphaneng mesebetsing mona le security lena leo ke le fetileng mona ga ke kena ke botho wa bohlokwa motho eno gobane o ke ke watla go nna mona o fetile le security le o tla fitlha mona le shwile kapa leko a fitlha le o bolaile ga o fete fela ke batho ba bohlokwa bana fela ga rena o amela bokae monga ga o ntse mafa tšhelete e kananyana ona ma security ona ga le tsama bitse ba ene ke buisa fela ntse ke le clip ya gona ke buisa ke gore ha ke tla mona ke kopane le banna ba bang ba bararo bjale mong gore ho bana ba bang tsama ka maoto bjale hore na ona ban ke fumana 1.9 50 cents 1.9 50 cents I seen 50 rand 50 cents bjale ke bitse ka mogwa bitse bjale ha ke kalama ke dula malaineng ke le fagente ke tloetsa jwang a kona nna ga nnete ke tsamela ka maoto aka o tshoga lo ka ke tshoche o wa ile lo gona o phama ha dikolo ina ho bakile mathata a mofuta ofe mme ene ya mafoga yo ba gelang ka yona bohle a tlo phama hape go a tlo phama hape fela na ha o sheba mmamedi mmusi wa gona nda o ready who is a subsidize mafura go ha o sheba fela o subsidize se eng hona go le tshe as we speak. Is our government ready to subsidize mafura? Poof. O subsidize se eng? O no go ka thoma loti mona thoranta go thoranta. Fela ga bona ba le pito tseding na go nyane ya pele mo medi. Ene ga ha Dr. Majogo a ntse subsidize mafura na go ya di khotse tseletse. Ana nyolwe ya bantse reme pricing e tshwanana. A thewa ya kasma ya ba gona nzegeme price e tshwanang ho thwe for 6 months subsidy ne tla benzi ha ona petwe tletswa o wa batho ba babile mbatse ba ndi tabatse le mba hwebe na wa ona hanela mo medi ka hore we tse subsidize mafura go ana ya dinaga ha o sheba sheba na ha tse dingwa na tsena ke go kala motho mong ke thewa ha e kwana ha e se wana gwale sal ke tshwa ha isukwa a khohloa kwa jwale ke ne ke na le motho mo maobane hona mono age ke tswa Swaziland ibile ke boela hape be ke nyina ke thabile le mona o thoki boela te jwale a ke no ndwetsa na ke boka ampolella na o fumane petrol le boka e Swaziland disileona age ke ne bile ke batla dikupu ke re ke nka disile banna ona mo ke fumanang dikupu mono ke potile Swatsinyeno ke sa di fumane ka baka gola fela ka ha ke a gotlela ke tlong ka dikupu ona tshonyolo maobane yana matshwana bjale re ke rena Swatsinye re feta jwang ha petrol ya rona e le tiro feta ya Swatsinye o itse tsi wa Mbasotho a ha go nge mathu ha go nge tlantenyena ke nna le khatise ke tloe ba pala mo le ya ke bona ntuni tse mafaka tsena go itsala kwa ho etsa jwang go bena ha le sotho yona e o di bomola ya bobedi ho etsa hala jwang ho re be ba busi ba hona jwa le tsina ha ba subsidize in such a way that mafura mohlomong a ikemela 20 maloti le phofu yetse jwalo ho ba neng ba sa etse jwalo ba hlolwa ke eng ba go iba ibile ke ba go iya se le tlhapa ke ba go hwe ke bo mba dikgwebo bana ba busa hona tsi ba hlolwa ke eng ho subsidize ntho kapa bane ke ba hwebi subsidy e ka nna ba ama kae kae kgwebong ya bona jwale ba batla dintho ntseng di jewa le bona ba etsa tšhelete ke potso mabedi ha re lwane le hlolwa ke eng ba busi ba hona jwale hore le thibe petrol e se ka nyoloha batho bana ba dikoloi tsa ba e dile bona ha re ke bona fela ba tukelwang ke petrol motho o mo le mong o tukelwa ke petrol fela ha ba ntse ba nka batho ba bonyane le yena nna itse ho nnobele e lokena ka lapeng mantsibue go ba o eleletse go batho bane ba o eleng ba bona bane bana ba difemba ba ntse ba phomotse sale ba phomola lemon safety lane tsamo e batla taba eno o na le batho ba e sale ba phomola lemon safety lane ka mmeijena ba qeta selemo ba dutse hae feme tsa bona ha di so bule ba bang ba ntse ba fetolele ba tšhentšhana ka mosebetsi nka letsa nyakanyaka mona nka letsa semogele mona nka letsetsa gathakane nka letsetsa solong mona botlhe ba nka ba letsa ba tla o jwetsa taba yone ke buang le ka yona mmuso wa Lesotho o hlolwa keng go tshehetsa sechaba theko e ska nyulwa go nkwe ka mole ka musong o thuse batho ba ba mafuga o hlolwa ke eng muso wa Lesotho ba no na jena le tuna ka tuna go lwa ka thea makala a mahlano hona jena ke bua le wena a sa ba jetolang matuna a mahlano a tla ba di go ba lwa ka go thata na hebile ka thata is a fact botata bo kae hore ho etse subsidy ya le tshaba se une mo le mo ka ofela ho ska una le hlakogela la batho ba politika amfela e mong a tlo bolella hore a bone ka ha politika he's the best he or she is the best animal le sotomo that's it la o le jalo he e ka ga ntla e tla dumela mo medi jwale ho jwalo he motho ile wa re galoka mane ka haiso ke ka galoka mane ka haiso he ke thewa teng he mo bidi motle ka nete re mo nato hlaka mo no motho ko bone o ko hate mogogong wa lapi o eno banna ko bone ona ho jwang ya ke go bona e go tsamae mogogong date me o ko bona na ho jwang ko nkhebolo kwe ba di khomo jwalo fela ko be pela tsona e ho tla masiru mona ha bo le lo ga re sa le badisana re ho tsegile badisana re tla dula re ntse re le bona le ha me sebetsi ne fela re ntse re tlo khutela bodisane mo no shebe batho ba bang ba so tla ba itshukuri mona ke re motho a mona mo ha mo sebetsi u fela a pentshile ngwe ile o ba mo itshukuri respect those people le mane ha ho bolokwa batho ho tho hopola o le gole o mme o tla khutela le gole o mona ona le tshete fela o tla khutela botsiane mma o tla khutela boitshukudi mma hlompa ba itshukudi hlompa ba disana qetile ke tshojwa lo mamete jwale engwe le yona ke dake ke tlo botsa moeti wa ka o tla ka tlo tshwaela tabeng sena gore kamane kana henyane ya Botswana he ho no ho bolokwa re Dr. Festus Mogae tona go president ya boraro mono pusong ya bona ya setšhaba e sale ba fumana boipuso na henyane ya Botswana me o bone motsebeletso eno gona e bile makgethe ka mogwatsela efe he mona mo e leng gore ga o ne o tlhokomela mme taba ena ya gore mmuso wa Lesotho o ne o rometse tonagolo ya mehleni paka dita mosisidi Dr. Mosisidi o sebeditse le Dr. Mogae ga o sheba dinagetseng ata ke bone le o tla Aforika Borwa mona gore ho no ho rometse batho ba mehleng ba sebeditseng le Dr. Festus Mogae ho no rometse bona e ka mantswe a manye ne se mohlolo hore ebe ho no rometse the sotholeng kwika le rometse jalo jalo ba bang ba e politicalisa o na ntsa no o ile a go ngwe ke mmuso wa Lesotho mono Dr. Phakathi Msisidi not nobody ha ithoma o rongwe ke mmuso wa Lesotho o yemetse mmuso wa Lesotho gore na ga shebisa kwana ba the truth ke hore o go ngwetse ke mmusi wa Lesotho mme o bone le ba dina hatso mata bo president Jakaya Kikwete he wa bone he mono ba bangata dona ka Africa Roma ba ile mbabusa pele the former go bana ho no bolokwa the former mamiri ai ntho tsa rona di dumetse ge tswele pele taba engwe ke na ya ditlolo tsa molao mona mo batho ba tla bentse ba ipolaelwa fela ba itlhabelwa ka dithipa mona e be qetellong o tla tshe ditukelo tshe di agantele tsona ke mosebetsi wa tsona fela boemong bo bong o ka ipotsa gore na motho a tlo hlaba motho ngwana monyane ha kalo ka thipa jwale ya mo bolaya gore a mo sisa lelapa a mo kalo wa monyane ha kalo wa lepolisi jwale e be qetellong hai ne ba polisa leno ke lona lentse le ba politike ba ke batletse magang ga mmona ntse wa bana wa bana e ka ga bele ntse hona tsena ma polisa na ke dintho e be ma polisa le masola ba ntse ba ipolaelwa fela ke ditlokotsebe qetellong o tla ne ye u go sunzu tsho ka ne tona le ditukelo tshwagelano taba ena e ntseng e ritelwa ke efeng gantle momedi mamedi ge re thakgole lenano la go la re afadisa ka o bontsha gore lekgotla la puso ya setšhaba DC le bile le seboka se buleileng le batweng lane la magaleng ka jeno mo o tla gopola gore dikgethong tse akaretsang tsa naga tse bileng ka 2022 monga di motsi le hata ki yena ya neng a hape le batwa leo tlasa DC meji bua lo yena tsena o tsheletse ka ho RFP e lore ha sa le ka man ka ho DC mme ke tlo o fa utlo go na moetapelo wa DC Mathibedi Mogotu o di beile jwang ha bua le ba a hiba le ba le o thapameng ina mme taba engwe ne ke batle go ke o feona mme ba le shota ka nnete ke fumane go kwena pia go ke o letse difono di sa fumane he ne ke batla go tloge fa bona ho sebeditse jwang ka mo ka mo no kgethwa komiti ya phethatso ya mogao tshaba sa basotho ka nnete go difono ya go ke sa fumane I dropped the message how so shebe I tried to call you go ganye re ha fumane he le ha o di jalo re go fe go na Mathibedi Mogotu itseng ha bua le ba ahi ba bantu ke go ba mo ska ba ntetsetsa mongaka ska ba ntetsetsa ke be ke mangwe le a ntetsetsang nna ke lokela ho kena ka mo ke lokela ho etsa ditaba tsa ka ka mona go lena wa ntetsetsa ha ke tsebe na ke mang re ke etse tsena mo mele ke utlo gona tshele mo 20 zanke le on e ke mang fa tuwa modimo re ke itse tsena ke tlo bona hona emon e mo twaiso yen on e empa he re ke itse tsena fela ke itse tsena fela ke tlo bona hore ke tla mo tinta ka nqena ke tle ke utlwa hona ha ke mo fumane ka nqena na ha ke mo fumane ka nqena ho bana ke re tla mebe re buile le yena jwale ha re ke ba ka bua ngwane so se ke le moyeng re sitile hore re hokane pele ya ba ha ko fumane jwale hona ke re tsena ho se batla ho se se bonolo hore nka khutlela mo empa re ke tsitsene ke tlo khutlela ho wena hantse ke bapala ntho mona ke tlo khutlela ho wena re bue wena mo medi mo tlo ba PCF ha o se bana go metse mo shobile na le mtsimraro ka morao raena ya bone fale so tutse la pele he lo wena ma medi mo tlamphe e re go fe go na o itseng he moetapelo wa Potwana ha bua le ba a hiba le batho ala magaleng ka jeno
3: ha o bona ba bolotsa o se ke wa hulu hela ba etsang ho mbi ba le loloka
2: a ke re le ba etapele ba ba ba qale ka hore ba qotse pe ka bibeleng ka mo empa ke tlo fa tsona ka ofela tseno tsa bibeleng mamela mabedi
3: kwa ba se bata phakisa ba helwe ba se ba ya pona jwalo ka motala ke le dumedisa jwalo badisi Mege epetwa ke modula stulo kompenda de khwedi are go tla di dira kena tsietsi la ngongorega me la ikhutha ditlotse a le bona mogetwa e o le mogetwa ga thata ho le sa go ba le gale le molata mabotsela o bana dikgetho ne se ile tsa go fofoga le ba tlile lena jwale a fisa a fugalla kgetho ya setšhaba ka moo ka parlamenteng a ithega a fetoa moitegi jwale taba eo e ya lengongoreisa empa ke le thoba he le o le dumedisa ka temala ena gore sekebe la ngongorega Madisi le mongore iswa ke balotsana ka diketso tsa bona tsa bolotsana go bale ba se ba ka phakisa ba helwe ba pone jwalo ka motala Nnete. Nnete. Setšhaba. A o bewa. Ke le dumedisitse Madisi o fihlile nako yane ya gore ke fe seboka sena lebitso. Jwale ntate Thabokgwedi o dula setulo wa ka, mongodi e moholo ntate Ramatlotlo. Mongodi e moholo ke ntate Tshobatsitso. Ramatlotlo o a lekgotla lena ke ntate Salelelesa. Ke bona baeng bale ba batse letsholo. Ke bona ke le bua ka tshira o tame hore a tsitse boga sena se bo kwa ho le khotela ditse ke le mchine le ha ga khitsela moro pela mona ba le ke mane bone ke re da di thabo go di ile mo last two wa le batwa le na le ba ha bo ba o a sebetsang le bo Moriye moholo ntate Tshobatsitso, Ramatlotlo ntate Salelelesa, Mohulanthau wa lebatowa lena ntate Mnaheng. Ba be ba ile ba fa letsholo, mme ba leka ka matla hore seboka se kgokgwane ba sebetsa le makhanselara le badulasetulo ba maka hore re tle re fumane seboka se atlehile tjena. Mohena
4: Nete Nete Sechaba Ao bewa
3: di khalo tsa sa mantina thetan pentle me o le nende ntse ni fele DC le leng mosebetsi o lo le emela ka parlamenteng kamane ga ntunya ba khetwa ba sicha ntle po o tswele DC le ba dwendela lo lo emela tshaba sa le ba tuwa lena la magane ntle le po le tswane tso se tsa thata le tle le ke ditseno tse go be ke feta taba yeo he bembaka ya le bitso le kopo eno ya go le tle le ke ditse tse ka ba nne e seng tse go be tse ka ba nne ke fetela nkeng e hlahla manyeo e le nyabogago dikgetho tse akaretsang tsa naga ya lesotho bohle ge re ntse re dumela gore dikgetho di tla ba 2028 kgweding ya bobedi go latela molao wa motheo wa naga ya lesotho mme 2028 ha e hole re tshwanela go itukisetsa yona ha e hole gobane selemo se tlang sena a kgwedi ya lesomele motso mong paramente e tla thalwa re kgutlele go lona setšhaba paramente e tla thalwa re kgutlele go lona setšhaba mme re tlameha re fumane le se le itukisitse le le malala a laotswe e be le ntshetsa motho yane kwepere moraeng ntle le gore ba o mo beya kgegethaneng le batho wa lona a ska ba le bona ha le mo bona fela le besedi tsa tsena molwana ha le botana le tsa le ronko nko go lwa ditani ba twalena ha le bitswe bolenga a se matai se ba twala magaleng a se matai se ba twala magaleng le tshwanetse le ho sebetsa ka thata ha ho gore le retlele le lo tele ke ri kgeto ka sa maemo a ne ba hetseng le tshwanela go duba mane February 2028 empa ha ke sheba ka hodima thaba ka mole Satala na stoko fela sa ba go interview ba. Ke a bona go ba bita di khaetho ba dobana ntlopeng he ba DC. Ntlopeng ba DC di khaetho ke tseo mo ditlang le teng. Ha re le re di shebile 2028 ke a bona go 2027 di ka ke. Ka tsela ena e ba ntseng ba tshwere ka yona ha o pota ba bitsa di khaetho. Me ba di bitsa ho ja ka binya go sebeletse a tshe ba se le ba ya hampe a ho ho hang sebeletse tsona ha di yo se tshabe mona mona magaleng motho a nka ka ngale bitso ke motse ba hale la a itekiza a sa le bolene nao re bua ka bokae a sa le bolene nao re bua ka bokae a re o re ga tsebeletse ha yena ga ke pele ke magetse ke fitla mona ke a she di ga tsebeletse go tsene lotho di a rekwa ka ola sa di si parliament na le a bona o te mo tlagase bona le tsela la se le a mo tsaka tsana fela ye ntseng ke a ga ti ka ha re o le ba twali la magale na ona la se le bo go fela la se le ba maoto bona mo le rang se tshaba bo ga se se ke sa tsira ka ga di khotlona tse ka ga na go tsetsa di pula batho ba le batho le na ba le ma na di le fumana monontsa le di pele na di te di tlhare di petlele di tlhile di mo na o to sa ba palo ka mathebo le mathebo ana ana ha ke batho ba na di parafini le mafura ha moho le mafura a makoloi na ha di a le tugela se cha di passport di ka e tsaba sai mabei si bonu marene mabei si fela a pala monu mo marena a se ditang hona ding a ka e mabei si ao a o se tsaba se ngola ka o ha ke tlata benyena ya tlhaiso ya mesebetsi na bana ba le batwa le la magale e tlile ba hirilwe ka bongata ka lo ga ba hui ba ne ba bolela pentshene ena ya batho ba sa sebetse na se le taleletse ho efu bana se tshaba sa hiso jwale ha ntle ditebeletso tse etse molakola ko go ngwa di reka banna ke dife nnete nnete setšhaba ao bejwa kapo le ena o sa rekisetsa moya gobane lo enne batho ba rekiseditseng setšhaba moya jwale le ena o sa se rekisetsa moya a go reka ditshebeletso jale tse ke sa di boneng ntho eo batho bana ba ipabotseng ka yona beng ba ka ke bobodu taba ya o ipha ditendara tsona a ba pasa ha ba fihla moo dikhampani tsa batho bao e leng matona dikhampani tsa batho bao e leng maparamente ba etsa tjela mahlong bahwebi ba naga ya Lesotho ba ipha ditendara di rerwa go tloa mohla e kalwang e abelwa tšhelete go fitlhelela ha tendara eno e butswa jwale ya matsong a motho ana ao e bang e tla ntse e sebeletswa gore e tle fitlhe matsogong aha ntho eo yona ba e pasitse ge ba bone ka difapano ge tla ba gopola wa tsebaka ga ntse ke re re ta gata maoto a mabedi a mararo re be re di dikgethong ntho re tla gopola batho bana ba mmuso wa barui ka yona ke difapano godima dithaba tsa masen a ke tseya bajaba sa masego ne se re se tlhoka difapano ke yona ntlafatso e ba e tlhokang go tloa tloa moo ba futuetse sekele ya masego e golo ba e kgabolola tsatsing lena bekeng e tlang ba ene ya tsotsi e nngwe ga tšhelete e theoa ka dipokothong ba e fofela ba e kgabolole gape ka dipeke ba ene e nngwe tsotsi jale ke a bona ba utlwile ge ba etsetsa lerata ka ena ya sekele le makwanyane square a jwa kena ba fofetse ena ya dihamp kore kona ye nngwe le nngwe le nngwe go beiwa ham le mo bona o bona ha mpo ha e hloka ha le mo ile mpe vela go bona je a o sa ma khala nya le mo ha mpo ke ela ga o di munyana bolo a ntle le le khalo mo ha e be without di mo ka mana ka mo tshaba se le ngati e be wa mo le mo tla mo nyolla go lo iga mpe ya le fitse parameter ha wa eno ya ha mpo ba eta tsela be ke nyela be ke nyetla ma talela o se ya tsela eno ha o tsebe ona bya le ba se ela e go refera bona ba ne ba fanane ka mesebe e be se tshaba sona se sala se sena be se ditse mitse le metsane re ne re le bolelle re sa le qalo o re la se tshaba se ga ba ge ta mba tho bana ba ba ho ni ha hona mohla ba tla ne pa ditaba tsa tsa ma ise ya puso ha hona mohla ba tla ne pa ditlhoko tsa se tshaba sa ba so la le aba ba fitla ga di fofane ba gaba ka tsona tshaba se se ya e di fofane tseno ho lwanye ka yeno ha ba re le thoka school fees sa bana ba lone mo le dikolo second term ha ba re le thoka taba o jwale ba theole di dimo tsa makeng ho re di tlo ho 70 di ke di theola ho 65 e tso ba ne ba re bona ba tla qala di dimo tsa mashume a tsheletseng ha ba se ba le puso le mo di ne ba le puso ke re ba hlolo di ola se le mo se le seng hore ba tloe ho 70 ba ke ba tla ho 69 jwale ba ikeke ba ko 69 ni ba tla ho 68 ba ko 68 ba tla ho 67 ba ko 67 ba tla ho 66 ba ke ba fitla ba nkena kwana ba le ho 65 ba itikanya misika go ha kana na bela go tloa le montse mashume a na tsheletseng go ya ho tebula ho tete tseno ba ke ba di bua ba le ba batla tsena le tender go gona wa matlego ha o fe batho bana tender
2: o di bea jwa lo mo etapelo wa DC me ke a tshepa o imameletse puene ya hae ye seng ebile e sentse e tlo fela gore na yena ke dinta difentseo jwale a bonagalang a di shebile kapa a bua ka tsona ditabeng tsa gae ka mo ka magale le ga o le jalo ge re boela re utlwisela
3: o ja o lo bua ka peta bang e tla isa tšhelete pokotong ya mogoi bana ka matha gampe bagoi bana ga ba potlaketse ntho tse ga bana taba le setšhaba ba na le taba le gore na ba bokelela tšhelete jwang jale ke ba tswela kgomo ka jeno gore ee e bokeleleng thata tsa mphaa gobane nna ga ke sheba dikgetho tse tlhatlhamang ga ke bone ka baka o besa o tuke o tla tshwegetla jwang kapo jwang ga ke ba bone ba olesi nnete setšhaba le ha baka ba ba bokelela tšhelete ba ga ba tlatla reka setšhaba kgetlong le na ga sena go rekeya tšhaba sena fela ga ba fitlha ba e hafotsa mona tšhelete eno yona le nke le ja bane ke dikgafa tsa lona sebela e gana le a e tlhoo le je fela ga le teta o e ja le kene ka babokoseng le tshwaetswe epope la pitsa mono le tshwaetswe epo gobane o tla bo sena mogomita mono ka lebokoseng o tla bo sena motho a o shebileng ga o ne o nkile tšhelete ya go reka ka yona gobane ke a ba bona ke ba sheba ba tlo ferekana e be ba etsa dintho tsa go leka go reka dikgetho mme ke re tsona le a ka ba di bitsa o sa setšhaba sena sa basotho e tennwe

0: kgolo ne tshotlego ya basotho sa go Afrika mo ka le baga fela la tlhokalo ya di passport ba se tlo fa ba di passport di ba le ba se tlo buelela basotho ka sa go Afrika ba bole di saka ha di kamano tsana ya sa Afrika le so bodi di tsweke re di le monate ka le jena di bona di aba na ba basotho ba ntse ba phala di tswaje bona mona tlo bolelo wa nge ba thoba le ga nne di re tswanetseng o sebetsa ga thata o ga re fita dikgetho go hopotsa batho bana ditaba tsela re ntseng ke bua ka tso o pulanse go ho sa ba ithubu batho ba fita ba itlala strate mono ba sa kopile palelo ba ipatlana tshelete ka ho rekisa ntho tseo bana le tsona e be megugu ya bona e bika e heletsa ba phala diswa ba lelekwa o sa bone ntsholo na ba ye ho kae ha ba lelekwa bo ha ba di ya dikgwebo tsa ba ithukudi fela empa boholo ba dikgwebo di wele metse le metsaneng ya setšhaba sa basotho go oilele tsena tsa dipepesela motho a ka go tlhoma pepesela motse mono e nka matsatsi a mane go sena motho a reka gobane setšhaba ga sena tšhelete gobane ga gona difatofato tsano tse neng di tswela setšhaba monnono metse mono ga re ntse re re puso a se potele e gatlhwang ka letlhang jale ke kopa setšhaba go se ka bala bofa puso matsogong a barui bana le a ba imetsa batho bana ba itlwaetse diteraka tsa bona le dintho tse dingwe tse tshwanang le tseno puso ga se mašwa moshwana e tla ba sole e ba setšhaba se se tla utlwa se nagana gore tšhelete e ka tloa ya tsoa e se e tlhoile go morui jale e ile go ye jale gona jale re tshwana ka dinko re se bana ba magolo bana ba phathi tsona tsena tse busang ba orile letsatsi metseng moo ba tshwere mangolo ga ba fumane go hirwa bana ba rone ba sotlela dikgigonyana tse pedi tse tharo tse ka tlhagang di aparelwa ke bobodu ba kgethololo ka ga naga ya lesotho ke re ke ena fela ya palo ya setšhaba kgigo ebile bobodu bo tshabegang ga o ntse o bolela gore o ntshwa phatlalatso ka mona o santse o na le ba ileng ditopelo ka mosebetsi o ntse o motho ko gona o phatlalatswang jalo o se o ikue ba bang gate dintho tse kang tseno tsa setšhaba di tlhoka gore di tloelwe di bulegele gore setšhaba se latlhele dikopo tsa sone mme ba ipabolang ba fele ba ipabole bana ba ntse bobodu ba gore le batho ba sentse ba sebetsa home affairs e be ba bang ka ba ba isa gona palong ya setšhaba bane mono palong ya setšhaba gore o tla tswa tšheletenyana e samatsegang jalo go tshwanela go gotle batho ba babedi ba bararo setšhaba sena sona se sale se kobile dinaga ge na le bana ba bangata mola ba entseng nesi gaelelo e ngata gagolo ya manese ditleliniki le dipetlele ga ba hirwe ge na le bana ba bangata bao e leng diditšere bana bano ga ba hirwe ge na le bana ba bangata gagolo ba neng ba tshwanela go kgatlhametswa ka gore ba ikalele dikgwebo ba tswang dikolong tse kang bon le dikonkweng ga ba thuse gore mmuso o tsebe go lwantsha tlala jale setšhaba se se ngata se balwang ka diketekete tsa batšha ba senang mosebetsi metse le metsaneng ya setšhaba sa basotho jale go shejwane le go lokisa sekene ya masego motsemogolo mono nnete setšhaba ga o belwang a mang maphoko ke ana a kgatlhametso ditabeng tsa mafura kore ga bane ba re ba kenya kgatlhametso ke nako eo litara fela ka nako eo e neng etsa 32 malodi ya dc ka le ba kenya 2 ranta a ko bone gona ga o kenya 2 ranta odima 32 ranta o go kgatlhametsa motho gantle o bua ka kgatlhametso e teng ya mofuta oo ga ke go kanka ka maatla ga re tlwale go bona ditheko tsa mafura ga dinyoloa di ile tsa nyoloa 2022 mmuso wa nako eo wa dithiba
1: balabatwala magaleng

0: ha ba re letho ka school fees sa bana ba lone mo le dikolo second time ha ba re letho ka taba o re jwale ba theole dilimo tsa maqeng go re di tlhoe 70 di ke di theola o 65 e tso ba le ba re bona ba tla qala dilimo tsa mashumi a tsheletseng ha ba se ba le puso le mo di ne ba le puso
1: mamelo pisa fa me re ke tsala bana mono e re ke tsala bana mo ke puo e leng a etswa ke moetapele wa DC ka mane ka magaleng mantsibi ngwanana mme o tlile na o beile ditaba tsa gae jwang go na le dintlha mono mamedi ga o mametse tseo a tlileng a di kolla go na le dintlha mono tseo a tlileng a di kolla ye nngwe ke yane o re ileng ra bua ka yona e sa le pejana mona ya kgatlhametso subsidy gore na bothata ba gore e be mmuso o etsa kgatlhametso ke bofe ya ba kere ka molomo wa ka ona jale tsena o ntse o tho thata tonagolo ga batla ka thea makala a matlhano gona tsena kapa a fetang moo o ke kebe wa utlwa o thwe tšhelete ga eyo ka gona ga o etse matona a matšha ka ba teng ba ba le batlatsi gona tsena o tla opola gore taba eno ga e tlo e gona tsena le yona nakong eo yena moetapele wa DC a neng a le pusong ba na le bangata matona le batlatsi ke a kgola eno ya matona a mangata yona e keke ya mo utlwisa botlhoko yona fela ja ditaba ke ena subsidy mona mo wareng bothata bo go kae he barui go subsidisa mamedi o te litara diesel ke 30 mamma mmuso o ikenyetsa fela 2 maloti mono mme nako ya go feta ga o ne go ile go a etswa subsidy jalo gore na price ya odimo ya tlase e ne ba eme gona mono jale ka ga go iketseditso ya 2 maloti one jale 2 maloti ke taba e o tlheng ba phelang ka yona le meputso e ntse le 2 maloti ba setile gore ba etse subsidy gore enyoloe e theoe fela re bone ntse eme nka e le nngwe phofo ya koro phofo ya papa ntho tsa mantlha ole ntho tsa mantlha parafini ga se e le ntho tse tlhokwang ke basotho a ka ne le bathotse nna go ja serius ke ya dutlisa moamedi pele re ya gomedi wa rona e mongwe go ja motlanka se ka dutlisa pampiri ele na le thumaloti o e kabe ile a kena ya subsidy ga e ba e fetse ya kena na ga ba ile a kena kapa ka ba sa kena go hante ya bobedi e nyo lu ile hape be keng iftile nyane petrol ba fini le nga ofe wa thola tu mmuso tu tu me mo tlanga ba ne bo tsa manga dikolo itse setse tsene swang ke mmuso they don't feel it lo ba ke ba fane ka boedi tsela mmuso go ba ne ba le ka mono hantle le tshwere ditaba tsena jwa ntshaba ke sane se a swa ka ma fela ha ba tla mane tabeng ya dikuru ba ditloetse tsa nyolo wa fela mano tsa go di a yeno na ba e thiba ha ba re mona re sebetsa ka 2% price ena ha di nyolwe ka di 2% ha ba tsho ga nyolo wa 30% ha ba re na me putsi yona e hokae ke tsane tsa ditaba tse buang ke moetapele wa DC mo amedi motlo wa PCFM ha se tsaka kwa tsonda di soto ba ke ba etsa jwalo ntho ba e shebileng ke ho ja ba le bang e ha ba tsotelle se tsaba sa ba soto hle dumela ndadi so di ke sello sa tshwana magulo ke tswa ka mono mongaka ke qala ho kwa ke ya le bua mongaka ke ya le bua ha ke no e bala moeng eno eno e sento bake le motho fela ga bue hampe ke kgotsofalo e a beileng mono jwale ka nnete ke leboile gagolo moa ke leboile gagolo empa e retle ke se ka e bala ga ke le batho ba bangwe ga ka tlotlwa he ele a le batho ba utlwa go tlotlwe ke tlhola re di fumana empa ga se a ngata o ka utlwang mono mo o buang ka nna ke le motho o thwe ke ntse gantle ha se anga tau ka kwang ke bala ha se hore ke be ke sa tsotile le batho ba ne ba tsholo jwa dumela ba me
2: Nako se dumela.
1: Dumela mongaka hle.
2: Ke nda di thawa ka mabijana.
1: Nda di thawa.
2: E nna re thawa ye nda doubt go tlo ka re di tsa ha tlo go itse ke tsena ba ka.
1: Nda di.
2: Ke ne ke se mo go ba. A ye ka batla go ka rena. O tlo tlile ka nda di ke ha se le go.
1: Oh, oh, ga na bula itse o itse. Ke motho eno a nkgothatsang a bileng a lebogang a bileng a reng o qala ukwa sebodi se buang jwalo se bua ka phapano ya nyolo ya mafura ebile a bapisa dipuso tse fetileng gangata ga kebe ke dibaletse eno empa se ke entse jwalo o tsho jwalo molaetsa ono
2: Ilana utho.
1: Amngaka teng a sa buang hantle yona ke hleke bale ke re ha ho thumona ke ha ke a hata hantle. O no na ke hleke o bale mongaka. Ba empa ye reng e buang ka botle. Ha sang ke be ke bale moyeng hangata. Cha ke o mpa
2: o wena
1: ka
2: tlo re. Ho na taba ke le tsi. Ke ma tsala ka ma wena ka tlo bo idobisa nda to motho a se tsawa.
1: Ke ya.
2: Ha phafuwa wa phafuwa. E le ke mathela ka mangwe.
1: Tang mongaka.
2: A ke ya nala isa da za mo eta pele. Ka makhale. E yelo a fela go hore. O nda ya o isa ke tla go itswa. O but one hawaitsa jina hawaitsa jina hawaitsa jitsa. Ba tswa hore go mpwe bona ke le fatse. O go juetse hona yolo ka metapelo o go juetse ho ga e batho ba nna ga ba etsa tsena ga ne ba lokela ho etsa tsena a itse ha ba wa ngu
1: ke mametse hantle ntate
2: ha o sa tle ka di solution ka po sa ri sirele ho re na ho no lokela e ho etsa jo ka ba tsena tsa bo 65 years a ma kre bo 60 a seng dingcha tsala ke bone le bo hata ho e lokisa so nna ke ne ke buisa ga dipolitiki ya ke nana ho ke senior ga yo ka ene o tla me a re stini a re sretse a re stini a re sretse ke re tsi bo khompeka he bana ba tsaka ntamo di mo mo hlomphe wa bua ke re hanza hele tsa fela ba tana ba itsa ke tshe ha ke tsaya ba ke politiki ke ka mogweleng ka teng but how ka ze ya setini wa heletsa wa be a setimo wa be a segetse go kgona go compare ge be ge tshintsha maikutlo se bona go ibana tsa motho o ha a compare ba doma le go rena maano a DC ke a feng go re a bona le go rena DC ka e ka lo busa ka nnete mo dimo ke tlamaya go e hopola go bana be le ke mono o be a taba tsena ka tsela yo ge tla di hopola hantle a go hopotse go bona hantle ntse a sa le DC DC DC DC na ho nne ho ha ga go hopotsa ho hona ho compare jo ha tsheka fela ka dipofane le ka ding le ka ding tena lo ho lebala hona ha ba ya le bona ba ile ba etsa ke ne ke re ke a sa gele ntate ke tla khutla
1: ke a bua mongaka tangi ntate mo mo PC FM re ntse ha tla pele ka lena no la hao hore nyane ya bohlano ke tla be reng ka mo 80 wa hao re se ba tseding hape musong ona le leng la letuna ka le botsa hore na ho baneng le sanki di gafa tsa rona e be le di yagela di shopong hore di jo thollo di theuhe are mmuso ona ha ona ho etsa jwalo ke a usima sentle botsa usima sentle ka ba hore na ho baneng ha o ke ke wa etsa jwalo ho bane e tibello ke hore bana hanele setjhaba seo se ba khitileng hobane ba mono parlamenteng ka menwana ya setjhaba ba mono ka menwana ya setjhaba a ene se ka setjhaba sena motho a ka ba sa tshelile petrole kgwedi le kgwedi ntse le ba ho ibujwalo ba eng ka tshelete ya petrole ya kgwedi le kgwedi go na ba e parlamenteng fela tshelete ya kgwedi le kgwedi ya petrole bona yona ba eng ka ho ne ho na le lefumane a e somotse ha ke a bona mogetwa ga jamona e uno tuba mafumo ha bane ba kopa chalet ya petrol pele ba bana ba fitla ba etsa molao ha bane ba ne ba enkile ba e jile ka thoko go molao bana ba fitla ba etsetsa molao ga ba fitla wena mo amedi mo tla wa PCFM jwale molaetsa o mongwe sodi ke maphoshano wa msiya ka mona ka thuta modi ditshuma tseno tseo basotho ba ntseng ba di dieletsa ka mono ka magaleng ga di ntšha ke tsa kgale ka go fela ga tsona ke molaetsa wa gae kono wena mamedi e motle wa PCFM jale ha o shebana ko metsotso ke ena jle gantle o e mene pele go rayane ya botlhano mme o renyane ya botlhano re tlang ka maeti wa gago ke re shebetse ding tsa ditaba mme taba e nngwe ke ena molaetsa o mongwe ke ona gore dumela sodi ke thabiso le bitso laka ditaba tseo tseo ntseng o di bapala mo gore ke tsa moetapele wa DC na ha se ena elwe eo itseng ga e le motlatsi wa tonagolo ya ba ba tshwara diboka gagabe ke ga o qeta go thewa letsholo ya ba ga ba etse mosebetsi wa bona ga re ba bangwe ga ba etse mosebetsi o bolela eng empa he empa he ke mokgwa o a politikang ka ona o tsebe ga o se o le je go se se o kae pele dikgetho di fitlha ke bala sengwetsweng sotho seno ga se saka ke sa mongwodi e mongwe ore ke letshwara ka tlwading ka mona maikutlo a ka ke yana bothata bo re beileng boemong bona ba kodua ya tlala bogabunyane le tlhokalo la mesebetsi ke lefa le lometsang la dikgakanyo le kabo ya ditšhelete tsa naga tse tsamaiswang ka mekgwa le ditsela tse kgelogileng boiphediso ba mosotho dumela ntate sotho ditabeng tsena tseo moetapele wa potwana a buileng ka tsona ke kgatlhiwe ke taba tse pedi fela moo ya pele ke mona mo a buang ka go kenya letsogo gwa mmuso mafureng ke taba e swabisang eno e ntsweng ke mmuso gore na o ne o go etsang ga o etsa jalo ya bobedi ena ya go theola gwa dilemo tsa maqheku ka nnete ntse ile ya motlhola le ena jale ga re tsebe na gona jale tsena gore ba bang bona ba etse jang o tlotswe ke eng go etsa ena ga a le puso o betsa bua ka taba ya batho ba hiruweng mona palong ya setšhaba ebile ya bontsha go hirwa ka sewesoweso yeo he ya sewesoweso ke ya bona ba etse ba gantle ebile ba e pasitse yona ga ne ke le ena ne nke ke ka bua ka yona bona he ntate sodi ke re re ka bua mabitso mona batho ba nkelwang fela go ne o sa etse ditaba tseno tsa buang ka tsona tsa ditsebo e re ke ketele ka gorena ke matišhega makae a sa kang a hirwa nakong ya bona o e bona gona jaletse matišhega le manese
3: Mabe khotso.
1: Indade.
3: Yes, I think that is it.
1: Indade skak.
3: Nandi ngi ka tsara ke yang di pota bana. Ha ba eta tsile bana ba ni para nngi ke tsaba tsa tsaba sotho. Na bona ka ofela ba tsaba la di buti ka di politiki ba tsaba tsho ba di tsha ba bana ntente na go itala ba. Go bana ba le ba para nngi ba fumi ka o sa wa ba bu. Ba se ba entse mbona go batla bona go batla ba go thusa ga le tsala ga tle re tsoka ga go ye ka le ka le di ntse di tlile go ntata na ke di pa me di mo ma ha ga nyere ka no re bona go di ha ga nyere ka no bana ntwe e ntse le sotho re bona yona ntwe e mafoga a tutu mo tsholo se pipa pa ntse le go ha a ke re ngane e tshulo go gana e le go bana bona ile ba go di ha ile mo ba sa batla go bana ntwe ba batla go itlisa go bona ga e di se tsaba sa ba sotho se ke ya go la mo ja go ma hiki ke le bona ga ke le di go bona ntlo go nyetsa ha ke ntse ke na le tsa ona ka ga mmuso ba inke ba ba batla tshe ba a hele malaile a tla paraneng mo ba tla dula ona teng o ba se ya tla ba tsisa motho a mo ba sentse ba tshe dikiti tse hlano ka ofela tse teng tsa petrol ya le re sentse re bona re di di mbo ntate ka le dinga ke ba di bona ha ga na ba etapele ka gona le so ke na le batho ba la ka tsong ba etapele se ke ga le batho fela ga di di mo empa ha ona thusi le mo ga ba ga tsola mona maya ona wa kana di tsela wanda desho
1: ndane ska ke ha ke shebe mona ke ntse ke shebile le melaetsa e meng engwe e buang ke taba engwe e hlaella mona di tabeng tsa moetapelo wa Botswana ha le sibukeng ke ke ke taba ena ya khiwa ya swiswiso me a go re thuse ntate mola motho mo keta go itsa molaetsa mona re ba ne ba e pasitse hampe ya swiswiso na go nya bona jwale ke rena o reng na mama cha ha ke go gabe mamedi e mong fela jwale na mamedi yo o bua nnete ka pa ha tsho jwalo na ba ne ba sa hiri ka swiswiso mana gore ha go a re sheba homo affairs mole inzele bona na go nya bona ha o shebwa mane mineral go tuki mineral di gashwa ngwa twa ntho tseno inzele batho ba bona ha o no sheba makalenga na ba ne ba sa yetse taba yo bona
3: ya re sote yo ne la ga di di le ke mo fetse re ga ga le tsala tsala sotho ye mo le mo ha a tsi tsa ke na mo no tsaba ha bo pele go na ba go kae e be ba ja ke phetse le metswalle ha le re jo ke ba khutiwa bona ka metswalle ya bo ke tsaba se sa wa se tsona se tsaba se fumana ntwa fela ba bofo ke tsana a wela ntapuli ke le lwana ke na hona ke di tshelang go gona go ha bana ba demand ba yetsa ntweng ding metswana ka ofela ke nna ke ditse ke ka nne ke la ka tsega ga ga ba se sona se ka ba ana mo o bana bana ha ke di bone ga ba se tsaka ya nna ke ne ba se tsaka ba ha bo bona go re go se mo ba bu se ngwana ding ka nne ke tla le bona le so
1: ke le bile nda de ska ke mo bua PC FM tsoma mentse le nane ho la re a fatisa me a ke tla ka mala isa kona go potso ya ka ke na mathibedi bile motlatsi wa majoro yana o ile a etsa e jale hore 1 hore le khotla le phameng le le lense ka hlolo ya hore a kopane le ba etapele ba megatlo ha itsa jwalo ya ba o phathane ke boiketo ba ke boiketo ba go iba batle ba go iba batle ha ba fumana dikete tse hlano a wisi masentle na le batho en la habo ditsela diteng e le moemedi wa tsafa ke ya o sema sentle a tshwan jwang potso ke tseno he moetapele wa Botswana o se o tla diaga ba gutlwa gona go thwe na wena o entse eng go thwe na wena o entse eng mme ke a tshepa o tla diaga ba ke re ke potela ka bona mamedi ke tlo nyolwa se ke nyolwa le moeti wa gago ke a bona wa letsa empe re tsebe gore re etse dintho tsa rona hantle fela wena mo mamedi e motle e re ke etse tsena fela ke potele re tlo nyolwa re ke re di shebe ditaba tsena mme re dula re di sheba bane di a re ama le ha di etsahala ka ntle ka mane ditaba tsena di a re ama wena mo mamedi e motle wa PCFM mafura ke ano ke re antse a tlo nyolwa tshwa taba eno ke ne ke buile pele mona ya ba batho ba enka hanyane ka jaba tse di sa le kalontse ke bona mo ditlo ga mateng le tabeng ya mafura mme taba eo e tlo wa mabophelo ba ba aiba le sotho ntse di etsala go le mane ge ke potele ke tle ke gutle ke tlo tsela pele ke itse kena fela.
4: Hey, don't look away, I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good perhaps? Or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila! Just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 6251-3387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
5: PCFM, your pulse, our beat.
6: Bapala Mahala. As a unique cardholder, earn at least 1 point from 1 to 20 of the month to qualify for a free play voucher. Collect your voucher from 21st till the last day of every month at the promotion station. Lesotho Hotel and Casino, where winning is easy. Avani Hotels and Resorts support responsible gambling. Gambling only for persons 18 years and older. Winners know when to stop. Avani Casinos are licensed casinos.
7: General Letuela, na kiena ibitwan Lesotho. Agwe borekele basotho. Setshaba ke sena se bitswang basotho. Agwe tshireletse setshaba sena. Ba phela ka khotso na nya bona. Moho le thepa ya bona.
1: Mamelo Peace FM re ntse re hatela pele ka lenaneo la haole nana ho ke la re ya fatisisa. Mme re le ba hore nyane ya bone ka lona. Molaetsa o mong ke ona pele re bua le moeti wa hao mamedi hore Lesotho re tla e tlebe motho ke mopolitiki. O lokela ho hloka dihlong le ho kgaba ka thetso e mona ya sefahla mahlo. O tsebe ke moeta pele wa mopolitiki. Mr. Brown ke rata ha a re bolella hore dikgetho di haufi. Ke hantle re tla etsa kgetho e nepahetseng eo a lokelang ho e amohela e mo thabisa kapa e sa mo thabise. Ke Malefo se lebitso la ka. Ntate mmuso o ditulong o itse o batlo fetola tsohle tse neng di etswa ke mebuso e fetileng. Ka kutlwiso ya ka ke hopola hore bophelo bo ne bo tshwanetse ho fetoga. Thabane a tshepisa basebetsi ba difeme 2020 a ba fa yona ha ba tla ka tse ntjha tseo ba ikitileng ka tsona ha setšhaba se tla ba kgetha ka bongata. Ke mpono mathato lebitso la ka mabedi. E re ke sekebe ka tlhola ke nka melaetsa e meng jwale re kene ditabeng tse dintse e leng gore re o tshwaretse tsona ka jeno naneng lena mamedi mokgatlho lona re tlatlhe ke gore Qimane o reng ya botshelela ka ona, mme ke bontsha gore President Xi Jinping wa China le Donald Trump wa America ba bile le kopano bekeng ena, mme ba bontsha ga dipuisano tseo ebile tsa kgotso mme tsa ya e batse mofutu le hoja gona le moo ba sa dumelelanang. Enye mo medie motle e be ke ditabeng dife mo ba sa shebele mmogo hona seo se bolela eng le ha o le jwalo ba dumellane ka dife bokamoso ba kopano ya bona ke bofe. Mamedi jwalo ka hangata e seng ka mehla sometimes sena ke itseng ke re kgalo ka mane ka leribe nke ke kgokane le mohlompheng kgetse monyalotsa yeo ke bontshang ka metla gore ebile setho sa legotlala setšhaba naeng e na Lesotho paramenteng yane ya bosupa, mme ke sentse ke na le ena ntate monyalo tsa geo a mo etse kwano PC FM ka jeno.
8: Ntate Sotho ke a leba ntate, ga ke o lebue ntate ke o dumedise ka wena ke dumedise bookamedi ba PC ke dumedise beng ba gona ntate le bamamedi ba sealemoya ntate Sotho.
1: Ke lebile gabolo ntate e re pele re wela gabong ke o latile ka bomo ka jeno. Ke bontsha gore maobane president ya mehleng ya Botswana Dr. Festus Mogae o ne a bolokwa naheng eo. Moo ke tlhokometseng gore ebile batho ba bangata haholo ba bileng pusong nako ya go feta nakong ya hae ba bileng teng tshebeletsong eno. Ke tlhokometse gape gore mmuso wa Lesotho o ne o emetswe ebile o romme Dr. Pakadisa Mosisidi ya sebeditseng ka kotloloho le Dr. Festus Mogae nakong eo yena e leng tona kgolo ya Lesotho jwale. Festus Mogae e le president ya naga ya Botswana, mme a ba ke gopola gantle ke ka selemo sane sa 1998 ha yena e ba e qala go ba president ya naga eno, mme mamedi o tla gopola gore ke selemong sane seo wona nguri be ile na henye na Lesotho mo na masigule ke boka hota hone hoche empa ha iso kwana di odi mba ga kha ya ba ding ha hoche masigule ya sala ile supi di go botse ding tsa ba le under team nya lo tsa ge ntse di le ba e mono di phatlo ha isa di nyamela tsatsing lona leno ha di so hlae le hona bua le tsina ya ba chalete tsa gona di weleletse ya ba tseo batho ba neng bankile mekoloto ya diphatlo o tsona di khutla ka lekeke di sebedisana le tseding ho re mekoloto eno e patalwe ya ga mekoloto eno se patetswe ho bana ba nntsi ba patala di ntho tseo ba dingile wa tseba kgwebo tseo di letsa nyamela tsoko ha isa di le ba siyo batho ba mba feletswe ke mosebetsi ka 1998 ho fihlela hona jwale mme tsena ne di etsa le ha sole sa Lesotho Afrika Borwa se kena se hlasela sena sa Lesotho le ho jabana bana le Lesotho ba ile ba ba ntsha ona mahlo a se boko ke ntho e jwang ya ba jwale ba balela ka mane ka metsinga di hlaba mo bona fihle ba bolaya ba ithobaletseng ba sa tsebeng taba tsentseng di itsala masego mono ntate Monyalotsa ha re bua ka Dr. Mogae a utlwe wena o motsebile neng jwang mme mantswe ya gago ke afe ga e le mo a ne a bolokwa ebile tonagolo ya gona ya Lesotho ya metlheng ebile e mongwe wa batho ba ileng ba tla ba bua mantswe ya maatla golo batho ba neng ba shebeletse ketsagalo eno ba tlhokometse go nako o buang Dr. Mosisidi o ne a tsamaya kenya dintho tse etsang gore ebe go a tsheuwa ka mono a ke re ba bane ba setse but nako e leng yena o tla elelelwa go no tsheuwa golo ntate Monyalotsa
8: ntate Soto ke ke lebo ntate ha o dumelela ntate ya pele re tsare pele ka o fetisetsa masidiso lapeng la president, former president ya Botswana ntate Festus Mogae metswalle ya lelapa botlhe ba amega ntate re tshedise naga ya Botswana re tshedise Batswana ka bo bona le dinaga tsotlhe tse ela sebetsa le tsona a ntate o bolela nnete ntate Soto o bolue maobane ya pele o le gona ke motsebile go tlowaneng a ntate e tlile go tloa nako le pele a kena puso ntate ka 1998 ke motho e ne sentse ke mo tseba ka gago dipolotiki tsa Botswana tlasa party e bitswang Tom Graga BDP ke e mongwe batho ba neng ba le matla ka go party eno ntate gagolo e seng ganyanyana jale ya botlhokwa mona ntate ko gona nakong ya gae eo motho ge ka ga disupang gona tse ileng tsa ba maatla gagolo ditlheng o tla gopola le ba mabedi tate Sotho gore nakong ya president Mogae go ne go bele mosadi wa lekgowa ka mo ne a neng a tlameye gore a fanyelwe gobane a ne a bolaile taba eno e ne etse dipuopuo tse mmakatsang go tswa mosego mawatle le South Africa ena ya gagabo e ne le mosadi wa South Africa mo president Festus Mogae o ne a eme ka maoto a mabedi fatshe godima dieta tsa gage molao wa Botswana mona go motho a bolaile a bolagwe e ne ba teng ka nakonyana gore pele ke tsalone e tsagale e le gobane dinaga tsa makgowa bogolo ba tsona di ne di re di kopela mosadi eno mahalo empa ke pelong ya bolawa e le gore ke bolela gore ke motho e neng a re molao o sebetse go sa tswetlile gona ke mang e le gore taba eo ke yona e mpontshang gore ebe le motho wa nang a tseba ditaba tsa gae ntate ditaba e le kgolo gagolo dinageng tse ding e ka bedi yare ga o tlabua le mabodikase mona o thonka mona le tloele mosadi enwa ba ka la banka di mafurukeisha ba tswela mosadi fela molao ona gore motho a bolaile a bolawe so taba e le kgolo gagolo ntate ka kgola ke bone gore go na le ba bang ba neng ba bua maobane ba e supileng taba eno ba tshaba sebete sa gae gore nakong eo ebile naga tsa makgowa jale tse kgogare di tonne matlho ga ka ba tswetela taba tseng di a sebetsa fela ditaba tsa gae ka Botswana ga ge tlatse le gopola pe ntate gore diphetong tse teng thekisong ya tamane ya Botswana tlasa company ya DBS di ile tsa gatelelwa ke ena gore ge a tseba tamane tsa Botswana di tswela Batswana molemo ntate ditadintsa dintho tse dingata ntho tse ka mosupang ka ntate mogae ntate empa molemo wa nako ntate ntumelele re fetele go yena ya Dr. Mosisidi di ne ke moshebeletse life ha bua taba tseno tsa gae ya pele ntate ke leboe mmuso wa Lesotho gore ke kgatlo la bobedi ko bona gore o goma batho ba ileng ba ka gaga diofisi pele ba ne ba gome ntate tsekwa e le nako yane ga ore go ikitelwa setulo sa ba bongwedi bo bogolo ba commonwealth taba eo e kgoro gagolo ebile ga ya tlwale a re setho mona empa e re ko o bolelelang ka resotho le bamamedi ore dinageng tse dintsi aforika ga o ile wa ba a former member of parliament naga eno ya gaeno go na le mo ntse o tshepela gore kae ka e tla o goma ke lesotho mona mo baka lafileng fela e ka ao ga o la ba setho sa parlamente o fedile ka wena lesotho mona dinageng tse dinke re ena ya mozambique ya mozambique ga e re ba goma ditho tsa parlamente tse tharo ba etsa gore a le mong e be a former member of parliament gobane ntate soto ditho tsa parlamente ka mekgatlo ena ya matšhaba commonwealth african union o ka e bitsa ka mabitso ge tsamaga dithupelo tsa tsona re ya gopela ke gopola motho ana bitsa don mackinone ga re le re meng diamane ya ba gore batho ba lesotho ge re na le bothata ka lona ge le gopela ga gabale ke re na le lona mona fela e tla re parlamenteng e tlang tlabe le le siko ge fuba batho ba batšha mme taba ena e ya re imela ba gona kwana london ga re tloa teng ge tloa ge sena staff se tlo tla tsamaisa mesebetsi ena ge tsamaisa mesebetsi ena ka ofela dimoderate ga se eng ka ofela ke lona batho bao leng ditho tsa commonwealth ka diparlamente tsa lona ya ba go taba ena gona ya getsweng e le go taba ena ya gore baile ba goma doctor mosisidi ba etsa kgetlho la bobedi taba eo e botlhokwa gago e le gore mme taba ena eo e bone maobantate
1: dalemonyalotsa
8: dabe
1: doctor majogo ena ga ona mo wa se gaileng a gongwa teng
8: wa tseba ntlele ga e ba e butlile ntlele ga e ba e butlile ga ke noganana le yona mongaka
1: yena ena doctor mosisidi ga se lekgetho la pele ga ke re a gongwa
8: ke ne ke tshwaiwalongtateke re taba ena e botlhokwa gagolo ya gore the former MPs the former prime ministers batho bano ba gompetswe ka ditšhelete tsa dinaga tsena tseo e leng ditlhomekgatlong ye ba gompetsweng tate ba na le ditsela so di taka botlhokwa eno ke ne ke mona mo kereng tate ke bone tlaleong ya e tlagang mona dikgasong mona ya mona mo di gore ditho tsa maparamente tse e seng di se paramenteng di amoe diplomatic passport taba ere ke poso e tshabeyang taba eo ya e buang ke poso e tshabeyang mme maparamente a teng gana bo le tena mpolelelo gona ga o amoa diplomatic passport jalo o gongwa kolo ka doctor mosisidi goba e kenyeletsa le ena ga o tlwele maparamente e kenyeletsa le ena doctor mosisidi e kenyeletsa le ntate thoma e kenyeletsa mam gore ba di amoe because they wente as a member of parliament o kwenae ba tla tsamaya jale ba gongwe matšhabeng ka eng ga banketse di-passport tse tsa international ga re ya dintšhafatsa diteng re ditšhere malapeng ga ba di tlowelele e re motlha motho ba go gomang o e ntšhafatsa o tsamaya yena ya goko ba di amoe utlwa eka ke phoso e kgolo ditho tsa paramente ba tsamaile go thiba taba e leng ga re kena ditabeng tsa gona ntate
1: kore ga ke tsebe jale ga o kopitsa tsena gobane ke e nngwe ya potso e ne ke tlo go botsa yona gore tlalong ya monamodi gothwe le a mobue di-diplomatic passport na maikutlo gago ke afe ntlheng eno jale ke ne ke bile ke e feleditse ka gore na nna seo se bakwa keng ga se ore jale ba bangwe ba bona ba di sebedisa gampe kapo motho a ka nna ga a sa di ntse e le mokgethwa a ba sa sebedisa diplomatic passport a bale a ba le go fitlha gole a fuputsiwa sa bile a le bo senegale kwa jale o se o le thata gore a fumane ga bonolo
8: ntate soto passport le ena e dala fela wa tsamaya o ka ba fitlha go le ka yona diplomatic passport wa ke e supang gore o eta ka mabaka a mmuso e seng gape diplomatic passport wa le bogogomana ga o e sebedisa o tshela ba o botsa gona ntate bopaki ba go tsamaya ka maeto a mmuso ke bofeng ga ba ba o dumelela ga ne ba re diba makgetlho ba reya e sebedisa e tala ena ga o kala go feta ka yona le rona re le tsena ga re sana mokgwa gonne re re ya go thiba mona empa jale sebedisa e tala ga o ya mabakeng a gago motho a ka e sebedise kampe ke batho bana ba rereng tate ga bana ditlhong e leng taba eme e phoso gore thipa e kalo-kalo e le o ka e sebedisampeng tate e yang tate
1: ntale monyalo tsa ga re wele gabo ga ke sa le tlipping eno ka lebaka la nako president ya america o etetse naga ya china mo re bolelelang gore dipuisano tsa bona di bile mofuthu le president ya china Xi Jinping na o ka gopotsa mamedi gore nagana sepheo sa kopano ya bona ebile sefeng
8: President Trump or President Jinping wa China. That is what we are doing. We are doing that. We are doing that. We are doing that. We are doing that. We are doing that. We are doing that. We are doing that. We are doing that. We are doing that. We are doing that. We are doing that. We are doing that. We are doing that. We are doing that. We are doing that. We are doing that. We are doing that. We are doing that. We are doing tabeng ya khwebo le tabeng yona elo ya dikamano tse re gagareng ke mokgwa ya hore na di na di ka sebedisana jwang diplomatic taba ya bohlokwa mona ke hore na se susumeditse hore President Trump a ba qetela ithumane a le a le ntong a le China ke sefe ntho e mo susumeditse mona ke taba ya Iran. Ubani ndade swatwa ya tsiba hore the strike of Hormuz ni ruwe ya le fatshe ye mitsi hana go ya le go dialo ke a hopola hore strike of Hormuz na ya Iran ila go se go tla sebedisa ke tshelitse metsi yuane ya China instead of dollar ke tsona ntse re tsa go phahana ya la tsama ya China le ha he di tsameng tsa bona ke tata re bua re sheba bona ba dumelane ya a pele ba bana le ntlatse ka ba 1 2 3 4 5 se ba dumelane ka tso ya pele ke yona taba ya khonisano le taba ya ya ditharis hore America e tlhokoela taba ya ya hore e be e tshosa China ka ditharis ya 100% mo tlamme go hanga ba sa tla katela ba tswetse pele ka ntlo ya yona le hore ditharifi di tla ba boemong bo ba tla shebisana le bona bo tla ba molemong wa gore dinaga tsena tse pedi di bone go lekane go di ka kgona gore di etsewang di shebisane ka tsona ke a pele ba dumelaneng ka yone ga ba ba dumelana gore gana tumelanong ena ba bone ba be ba thege boto e tlatla e shebisana e tlatla e sheba letaba tsa gona tsamaiso ya dinaga tsena tse pedi kgwebe le kgwebisano ke ya mofuta ofeng ba dumelane ka tsona mofuta ofeng. Ya bobedi ba tlotla dumelana ka hore di-rare earth minerals e leng ditlhodilweng tsa America kapa tsa China ho be bonolo hore naga tsena tse pedi ba di romelle di rekisetswe teng ka mokgwa o senang mahonokoletswa letho e le hore mekgwa ya bona ya thekisetsano e be monolo nageng tseng tse pedi tate. Ya boraro ile ba taba tumellano ya agri and commercial deal taba ya temo le taba ya kgwebo e ntse ba tla e tshwana le ka go dipa difapane hanyanyana fela gobane mona ga ena e itlamme gore e tlo tla sebetsa ka maatla gore e bone gore ditlhaiswa tsa America gagologolo tse e kang soya beans liquid natural gas le tse ding le gore China itlamere e tlotla reka difofane tsena tse ditswang bui 737 tse 200 tsa America ke mo di dumelelaneng teng gape-gape. Ya bone ke taba ya ntho e ba itswang fentesil ke chemical yeo go bonalang e etsa dintho tse ngata ka nnete mme e bonagala e fumane gagolo China mme America e sebedisa gagolo. In eka China ne se itse a eka ne di tlo mamolo mo ka ka sore. Tsende sa le ene sa ba tlo tsisa ka bona ta. America nta ha ba dumela no ga ya ka nnete. Ja ba ile lo ka o fela ba dutsa itse go ba dumela ne le yona hore. Tsende sa le ba ifumane ba ke bo fetsa mesebe di ya bona. E ile ha o bala ka tsende sa le fetsa ntshenyana tsenga tanyana ntate. Ya go ketela ile nya bo tsano. Itse geopolitics. Ke hana go bua le malalung la ntimo. Ba etsa pele bana ba babedi ke hle ke bue ka kotlolo ka mokgweng o tsunga teng. Two leaders discussed the stability of Middle East and as mean that the Strait of Hormuz must remain open to support the free flow of energy. E tlata benyane e ke reng tshutshumetso ya gore le tsona President Donald Trump o ile China ke taba tsa Iran ka trial of Hormuz mola dio politics mo ba dumelana teng ba bile ba dumelana hore botsitso ba botshabela bo hage ba dumelana hore Strait of Hormuz tlameha e be buje nako ena ka ofela go tshehetsa ditaba tseno tsa hore go tsamaya hwa dikepe bo go be bonolo tabeng ya hore ba fumane ditaba tsa energy ka tsela e nepagetseng ga se energy fela ke ole ke fertilize boholo ba tsona mme China ntate e wokeka ntho e tsang 45% ya ole ka letsadi go tswa Middle East mme ole eno ya bona e e feta the Strait of Hormuz lefatshe mona ka ofela ntate all is that life, see the energy. Let me go and make it. He said at the Strait of Hormuz. You know, and I was like, I'm going to go to the Strait of Hormuz. You know, I'm going to go to the Strait of Hormuz. I'm going to go to the Strait of Hormuz. I'm going to go to the Strait of Hormuz. My God, I'm going to go to the Strait of Hormuz. I'm going to go to the Strait of Hormuz. I'm going to go to the Strait of Hormuz. I'm going to go to the Strait of Hormuz. I'm going to go to the Strait of Hormuz. I'm going to go di tsini ba moruo ka pa di tsini ka go bolo khomisana ba re bona ha ba isheba ba santwe ba itsang status and outlook ba bona ka nnete eka ke di tumelano be sa inkai e ka nna ba di tumelano tsana kwala ha ho ba shebile United States of America ba re go bana ba se ba ithutile ga America e ba tla di tumelano ho e bona e ga e tshasu ha e ka bona e ga e tshasu ndi tsona tumelano tsona tseno ga e sana nako ya tsona empa he ba boela ba re ka ga bona ba kopane e le poo tse peditse melala ba beile leitlhwata ba gona ga di se di kengwa tshebetsong tumelano tsena di tla fela diphethale go latela ka mogo dina tsena tse pedi dumelelang ka tsona taba ena ke ya botlhokwa ntate gobane ga o sheba ena e kereng the geopolitics ena ya tumelano ya botlhano e amana ga ye nngwe e leng dira China le America di ke tsa itse tsa Iran qeto. Ha ya ya tama tsa kwa. Ha e ba go strike ho bo isi e dula e buse na go tsena go tla ka fela. Go re Iran should be involved. Ke ka me ile be teng ka go rata ba tseng. E se ba bona e buse ya. Ke ntse re sa se taba ya hore ya bohlokwa. China is a founding members of BRICS. E lo go taba ya mo hape hape e e mise nga America ka di tshetsa kwa. It's BRICS. Let's have a United States. Iran is a threat to our only it a global economic affair. Let's have a profile. How can we be able to solve the issue of 2 million? Yeah, how can we be able to solve the 2 million? We can't solve it alone. Now, by the time the solution is found, we can solve the 2 million issue. We can solve the issue of the Yuan and China because it's a role of BRICS. So taba tsena ntate o le motho wa bona hore President Trump o na ke ka itumana ka nnete a tsitsitse ka pana ha ya bo tsitsitse boemong ba hore batho bana ba sentse ba sebetsa mmoho tlasa BRICS jwale ke bana ba go sebediswe currency ya China jwale yane ya rona petrol dollar ho bontsha le go tla ba le mathata eno go taba tsena ka ofela ntate ha o shebile ke tsona pele ntse o phamisa ka China. Mme ke lebohile cha hona le ditlaleho tse bontshang hore dintho tse ba di tshileng mo le ditheke tsena tse bewang molaleng di sang buti ya welo le difounu tsa nakwane gobane kaka difounu ka nnete tsona ba sa ba dumelana gore tsa bona tse ba tswang tsona America ba tla di sia bake ba tla fuwa tsa nakwa tse ba sebetsang ka tsona e ka ile ga ba tsamaya ba ba ditlhela ka gagwe go baskete mono ba di sia mono le dimpho tseno ba ga ba dintsi o ya go tsona tlasa ntho ba re the cyber security. Yale ba fumana e ka go mo mo ke nna la gwaalo e ba e ka fumana tsala kae kae pe di ntsa tsona di tla fitla di ka makuti wa bona kae kae ke ba di bona ba ba di sia mo ka ofela ntho ke ile ba di fuma ke le taba ena ntate soto o re na go tloa hana gwaale e ke nka bo ka mo so ba di puisa no tsa ntho tsa America le ra go bana hana wa le tsena o bona ba go ba tsama ya ngani bo ho ke Pakistan. Hobane Pakistan ke ra ile ile di haga e ke ndi Pakistan.
1: E mpanda ka munyalo tsa pele ke kena mono. Re shebe mona motho tsena o tla bona la o sheba magang ga mmane. O re jwa le kitsina ba di tshela ka moka o fela ba di sia mono. Jalo ka o bontsitse pila ile ke gore ha e ska ba banka dintho tse leng ka information ya bona ha ba se ba fihla kwa na jwale yona taba yo ka bo yona e reng go bane beng ba ditaba tse no ba ba feeling ka legato ba bona go jwale batho bana ke bana ba lahla seo gona ge reng ge ba feeling ka legato too jwale bona ha ba se ba ile America ha ba gata gore dintho tsa bona ba fane ka tsona ditsamaya meaning ba tsi ba gore na ba be ba ntse in tipa ya bona e ba e fandi na hatse ding
8: la ha so ga fumana ka botlolo respond ya China ho di mataba tsa mokuta wore fela empa o le motho ha ke re ba ka bala sa ba di hana ba santane ba lo hona ba le mphong kwa mo ba ne ba di fana teng e se ba le hon public e be lo hona ba le ba re mphotsa ba ho ya bala sa ba di hana teng ka hola ne re tla ba ho ka bala sa ola e tsena ha re di ntse e ba di hanne ye mo ha pe a penda jo mo botsa ba ho kgonda diso ke taba ya boitiso ba Taiwan America has alana kwena ka ofela yemile go Taiwan e fumane boitiso. Empa Donald Trump o ile mo nomo ba go Taiwan e ke yena ha nyanyana ka go gere e ba tla boitiso. Bela wa ipotsa hona. O ne ka ho ri. Na go yo ke ka ofela ha sala a tsetsa go Taiwan e fumane boitiso ba yo. Ma o ba o bule tso go Taiwan e ka lenga boitiso e ke yena ha nyanyana. E ya ma ha nyanyana ha ho etsa rai. E lo go ntlaba tsena tsa America ntate. Iri taba zeo na haya e shebile ka pa e kopane taba tsa dipuisano le yona ka nnete ba be hlokolosi haholo gobane qetello ya qetello ba tla o sia moo o tshwere hlolo ka boya jale taba kore na o tsonya ha ona jale tlere hae e ba jale go sane China e etela America ha le bona ba etsa taba mofuta oro empa ke nagana gore ntate ya bohlokwa e ntse e le gore le bona ha ba ya America ha America e re ba fa dintho tsa mofuta oro taba tsa mofuta ofe kapa ofe ba tle ba bolelwa gatshe ha re di amo ile ka nnete re ke ka tsamaya le tsona ka dilo ile nka ba ile go ya bala ga sa bolela China ga ha re di ka di amo ile ga re bona ba di akhela ka hare go basket nya re ka ofela ha tsona mo le di theke tsena ke le wa molale ba di akhela mo e ya nda
1: ha re bue pele re ya ntinyane o no e bua bo tshepe ba Trump ke ba mofuta ofe botso ena ke botsa tsena gore ene re hontse o le di bile ho tswa dipisano hontse o tlile mofuthu pakeng tsa bona le Iran ya ba jalo karolo e nngwe ya romelelo ya sole eo le bolaya le o kwetela moetapele wa naga eno e nngwe ya bobedi ga re bapisa gage momamedi a tla gopele Trump naga e na le sotho a ga tse ding ke e ne di fue taba yane ya millennium mohatohate ya ba ga a fitlha taba eno o e latlela matsweng kwa mme o ne o bile o kenyeletsa le molao ona wa bojalefa le wano mongwane taba tsa bana di sakang tsa tlhaka gantle gobane ke batla go sebisa lentswe leno mme ba di etsa ga ba keta go fetisa molao ba bile ba kobelela ba bile go fete e ba Trump-o o fitlha a hula diphalelo tsane tseo jale o ile wa fetisiwa molao ka tsona tseo ka go le nngwe ya basotho e reng ra tla ra thuse ya batho ba senang bana ba bašanyana gobane ka sesotho o notse ba go ntse o sebeletsa ngwana mosadi e mongwe kapa wa monna e mongwe wa leloko e seng ba gago ga ba gago ga e le ba banana fela botshepei ba Trump ntate monyalotsa
8: bona ba maamerika ga bana botshepei ntate sotho botshepei ba bona ke ga o phethatsa ditakatso tsa bona gore bona ba jalo ka ofela o supile ka nako ntate e ne le ka di 27 tsa February ha ho tshwere dipuisano tse o notse ke tsa kgotso pakeng tsa America le Iran mane Geneva Switzerland mme pele moifa o ngwe ka no kgutla ya ba di 26 di 28 o seng ka moqebelo go hlaselwa ba utlwa o santse o tena ha bona hlasetso na ba kopane le la bo 27 mme pele ba kgutlela Iran ya ba di 28 di hambe go ka seng go hlasetse Iran so e le go taba botshepe yona ntate ga se ke ba ga ba ya go yona go nka o fa mehlale dingata ya di president tse fitileng o kwa tse ile tsa ba America mono tse ile tsa ipona go ha ke nke president Barack Obama o ne a tshepa halle Colonel Muhammad Gaddafi a ba mmitsa his son o na tsholo lo Colonel a re ke mo ga wa bona wa Africa man empa the person a ile nga tshepa na go yo bolaha Gaddafi ke Barack Obama so so ke ke ya ntse ke bona ntate ka o fela bona ma America ke batho ba go tlhoma ba tshepela ditaba tsa bohlokwa go nka bua ka taba ka bo Saddam Hussein ba na ba motsietse ha lo antha Irani nnim ke bo yona ba ba bua Saddam Hussein ba se ba mo fakile ke lo go botsetse ba bana ntate e gigi ntwego lo re ke tla benyela yo ishipile nya bo hlokwa ntate ye re amangela na mola wa bo jare fa ha o ye tswa ho lo tswe tswe ka pele nya na chente ke o chente ye go ta go thusa ntsa fa kana ha re tshutu wa ho pula ka maparlamente ka ofela na go bala hotel ma se go mo ba sa ema ha bona le ba ma se go bo ba sa ema ha bona ba go ba tshutini po tso go go na chente we ka e re ne re fumana moya mola wa bo jare fa se le bo khoka khwale hana jwa le tsena go fuetse tsa ntlo ma tiso ke nje se hana ho roka ke ba ile mathata ngate a mangata metse mola le makena se tsaba se a bua ditshelo tsa ho ba ka golo ditabeng tsa mafabo bona e go le makena a hasana tikelo ba ntwa ke mo se re go tsabya nna le ba ile ditlogela mbona ke le nke le bele ka thuko le tlhere tlwele ho ha bonyane ha ebe le batla ho bopa mo mola wa bo jale fa re tshutumo le ho bopela ntse ipatise le ditshwaelo le mekgwa ya basotho e senye na le se di go bulela kana konta dore hana wele tsena ba bona sa ntse ba bana ja ba ho go ngwana mo shanyana tsoka go go di mphetsa na ntate ke mphe ba ke tsene se tshaba mo fike fike rona go sa mme ke la ka ba ho hlomadisa mphe re ntse ba etsa di regulation ba ho hlomadisa kae kae mphe na ha ile lo kanta e ya tanda ha ka tswela pele ka ntse go nanda le so ka ho ba yeleng ya go sokwa hana go le tsena go go tle re shebe ho kana China le America ka mo ga di kimelana tsena tse ba di ntse maoba ba tlo tla tswela pele ka tsona hobane ke mane bo ba supile ba tlo tla thea bo tlo tla shebana le tsona fine ke tla go bona go na ba tlo tla tswela pele ka tsona bua ke bona hore Iran le yona e go tla go mella mo ifo wa yona magazine wa nan China e lo go bona ha e wa kwa ho tla ba e lo re ka ba tsena ka ofela ntate boemo ba tsona ha se taba ya go America e na le mathata ha se taba ya China mathata a dinaga tsa lefatshe ka ofela ke the strait of Hormuz mona mo e ntseng e le bothata le hana lwale ntate sona e ya ntate
1: mamedi wa Peace FM le wena o ka kena wa tshwaela ditabeng tsena tseo re ntseng re qoqa ka tsona ka kotlo re shebile kopano ya president ya China le president ya America ona bohlokwa ba kopano ya bona ke bofe jwale ha re boele re shebe ntate hore jwalo ka ha o ntse ho na le moo ba ntseng ba sa dumellana thahasello ya hae ke hore ho bule Strait of Hormuz ya bobedi o boetse o ntse a utlwa bohloko tabeng yane ya hore ebe ho sebediswa yen mane Iran e re o sebediswe yen mme jwalo ka o bontshitse ka nepo BRICS China e teng naheng tsa BRICS moo ka kotlo baneng ba batla ho etsa currency ya bona jwale ke batla ho utlwa hore na taba e ya kopano ya morena Trump le morena Jinping ka ho le leng na ha so bane Trump a batla ho etsa discourage na ha jane tsa bo China le nka ho fela hore mohlomong di ketelle di susumetsa Iran hore e ska batla ho sebediswa yen empa ho sebediswa dollar ga mona ndati mnyalosa
8: a yena ile o ibuile ngati o itse Iran e se di se ba tollgate e le ho kgela hore e sebediswa dollar e go yona yana o ibuile ngati so ilo mwore, bwe emo ba petro dola uwa wana hukubutu tabi ya mwure wa wa Amerika kamsi. So taba yon sofa mwana mwore na angate soto. Jalo ka hau guwe ka Strait of Hormuz. Le fasin ka ofera, including doko nana hata Afrika. Na di kuisa note tabon, haki di sheba. Huna lebo yon aga nana hata Afrika kata di jaka tsala mwere mwete nana.
1: Nina kira haki di sheba nana wale kina.
8: Ho sa le rotho. Ho sa le rotho ba ne kere. Di expect ka ba ba level of 7000 ka ba ka kgona go tsana. Ba re dipuisana tsena bona ha ba di sheba it's a temporary measures ya hore ile ho na le mo mohlomong ka nna ba. Ba ba mba bone ka ha ba sa potla ke le go kele dipuisana ka mfuta o tsena ho tla ba le bui. Ho tla ba bunya ka ho. Ke ya hopola ka deso ho tsotsa. Donald Trump o na di hantsetsana ha China ka di tariff. 100%. So now, Faragona,

0: neng di supplier China ka yona uli. Jwale a e gelosa e se ya go yena. Iran le yona o ntse le jwalo. Le yena wa bona gore le yona o batla go e gelosa in a diplomatic way. Jwale ke batla gore na ha boela o bona e ka ka go leleng. Ihle o batla go diella China toga China e tebe bonolo. E re China a re papa. E fumane ba se bankile le yona ile a Iran. Gore batle batlo o tla China ka go ekwala mafura a sa ikarabella wa America ka go fela a dinagatse. Ke gore na ga o bone ka ditabatse tsa hae di lebisa gona mo ntate Monyalotsa.
1: Ntate Sotlo, batho bana ba ma China ga o tla ntho o tlong kgwebong ga ba bapang le mone ba bosale ka mokgomelosang ke gore dintho tsena tse ntseng a di etsa ba ntse ba di bone. Kore ke go bolelela nnete a keke a ba tshekelela ma China. Ntate Sotlo, Machina dinakong tseo ke tlhekeng ke nakong tsa maaforikaba dinaga tsa Aforika mona ga olo South Africa e neng e na le mathata a go lwana dintwa tsa tsona tsa boiteko. America e ne teng e thusa magowa a apartheid. China e la emelela magago. Russia e ne le teng e thusa bana ba neng ba itseka go magowa. China ga e ka ba dikena ntho tseno. Bana ba ntse ba thusa bana ka dintwa tseno. China e ne ga mogowa wa yona. Ke ka hona o bona go China ha ba tsena ka la o tswa go muruo e se le ho di ma ke khosna go tsena ka di ntwa tsena tsentse ho ba ba fa bana ba di dunya bana ba fa bana challenge yo na ile ha mo bua wa yo e lo ke ke ke asinya ntwe e yentseng di le motseng a tantate ya ba e etsa hore kana go go tsanya na be se ye mo ya pepe ya China ntate ho tloa di mo ntwa bo 1966 wa ho ntwa bo sa party le ho Communist Party of China. Mme e busa jalo e fetola ditlhogo tsa yona fela tse kenang pusong di-presidente fela e ntse tsamaya ka leano le lele la Mausethu. Le ka yeno tsena ba ntse ba tsamaya ka political principles tsa Mausethu. E le go maChina ntate ga ba tsitse tabeng ba tsitsitse. Le go tshwana la baka ba batla gore ba o etse moshanyana wa bona ba tla o etsa ene o tla dumela. E ya ntate.
0: Mme e nngwe ya dintlha tse ding ntate Monyalotsa ke ena ya gore go bonala China le yona e setlhile e batla kapa ke re e sentse e itsetetse bogolo dinageng tsena tsa Aforika mme tse dingwe tsa tsona ke tseo e leng gore America e ne ntse e na le botshetsi go tsona. Jale America ke ena ka Donald Trump e kwetse le di-NGO tse ngata go batho mesebetsi e seng e fedile. Ba bangwe ntse le ma-Amerikane nga sebetsa di-NGO ntsa mofuta ono jale ba kgutletse gae ga ba sebetse kwana. Ga China yona e ntse tswela pele go itsetela momamedi tla gopola gore le naga e ne ya Lesotho e la ba tlhakolela mokoloto mona gaufinyana. Jale ke re na ka go leleng ga bone ka China e batla go gapa lefatshe ka ditaba tseno tsa moruo go qetelong e tla re ga ba re phapa ba fumane ba se ba setse e le US fela. Naga tse se di le tlasa China.
1: Dade Sotlo, dinaga tsela ka makgowa kapa naga tse kang bo Asia ka bo China di shebile Aforika. Aforika Dade Sotlo tabeng tsa di tlhodilweng lefatsheng kaofela. Ga gona karolo ya lefatshe e nang di tlhodilwe jalo ka ntho ka Aforika. Gana wele jena ka di-18 to di-20 tsa August ena e tlang go tla bo huwe China Aforika Summit mane Singapore. Ba ntse ba ile tshwagala Singapore. E le gore ke gana mo hulo binelwa dinaga tsena tsa Aforika gore na botlhokwa ba China ke bofeng. Matsatsing onana o bone gore na Lesotho China e se bontsha e tla e thusa ka gana jale tjena eno a teng Lesotho mo. O so bone gore na ke ntho tse ngata kaetaka China ke tlo kenya letsoho mona tabeng tsa bophelo China ke tlo tla kenya tsoho. Kore dintho tse sa e di entse botlhokwa matsatsing ana a fetile ka song ke le kgwedi di se di le ngata haholo. Hobane? Hobane e eleletso ga America e hutse jwale bona ga America e huta ka mona bona ba ya kena mme na ka Afrika di ka dumela jaa e yanda Lesotho ke bela gana dilo tsa China e fanang ka tsona e le gore America ka mane e re hutse.
0: Molaetsa o mongwe ke ona ntate Monyalotsa gore Miss Brown ore na okay, fine, bad melana, but is it going to be implemented? Trump is the last man to be trusted. Okay, Malifusi,

0: tsaono
1: and a dama le go se mo tsa puso se beke ba tlhoka gona e tla ba tla ke ngwa tsheletso na to gampe ke motho ka tshepwa la ha e bile ga se isman and that bona ke bolela tsho ba ile ba tlo tsa tea board e tla tsa e shebana le taba tsa mofika wa go gona that board e tla tsa e tsuba gona go tla go khedwe ba nna le ba sadi ba tla tsuba ba emele tshaselo tsa dinga tsa go bona ka bobedi na ke dita ba bohlokwa eno ba se ba bontsha board e teng ba tlo tsa e tsenda e yanda di
0: o ka khutla mamedi ke u bone ka 212956 re go gona wena o reng ha o tshwaela ditabentsina khentse mo mamedi mo nkino wa gore ndate sodi ke o dumedisa le mohlomphe monyalo tsa mme ke le bua ha o ntse o re fa yena jwa le hore ke batla re bue ka aba ene a hunyulwa ha mafura ye wena sodi ka lo mane ya ditabatsa ho bontsi hore a ntse a tonyulwa hape mafura hore na ndate monyalo tsa o bona ka taba e e tlo fella ho kae ye ya hore ibe mafuransa nyulo wa tsina nako le nako le hore na ha Irane e sabe engaged o sebedise lentswe leno re tlo bona ho bulwa sebaka se o jwang empa ho tla bo bua ka dintho ho ntse o kenyeletsa Irane fela yona e le siyo mo e sena boemedi
1: and that is what mama meri u ata ho hlokwa gona taba ena mafura tsa fella ka yo ha ha isa le ding and that is the thing in the baba tsa tsa ho misi di buka mafura ka nyura that is all ha se mafura fela satellite e ka nyurwa ha se ka nyurwa yena ye nwe ha pa pa ri na ha usa ke nyele tsi rani ka ding tsena e tsiki mo hlo bona ke ho re na ha ya ne hang ebe ha e kenyeletse dipuisanong tse amang baka tsa yone ke dile moile go se o na le batho ba bang mona ga ke tsike bona ebe ditaba tsena ba e ba bane jakae ba se ba re trato homisi ke tagolo ya Oman ke re di neheletsana motlhopho oo kapa that strike fela kgobu ya sona mane godimodimo mane geographical se ka gare go Iran ke nnete ga o tswa o tswela ka mona ka moo mamere ka bileng a leng ka teng ke Gulf of Oman fela godimodimo mane ke Iran ga ona mo ya golelang le Oman mone ntate so taba eno ya botlhokwa ka nnete kona ga o sa kenyeletse batho ba amegang mme thakolola mofika fe ntate ke gola ke moarabile yona mongana
0: 6209956 ke nomoro ya WhatsApp le 212956 a re monyalo tsa bua wa kena jale ga a thola wa beya mohalafatshe le ke 212956 le yona o ko kene ka yona ke utlwa gona o reng ha o tshwaela ditabeng tsena tse o rentse re bua ka tsona ka jeno mme he ya WhatsApp ke ena ke 6200996 yane engwe o ka etsetsang ke +26659956 re ke ba le molaetsa o monke ona o na le soto le maitu a rona motlhompeng re tse monyalo tsa ke a le dumedisa ke le tshwara ka kwadi maikutlo a ka jana motho o hopola galala ena ya Botswana now late motlhompe president Festus Mogae ha ene le modula setulo wa SADC a tle le sotho tla thusetsa qakeng ya dipolitiki e neng e tataiswa ke lehlakore la nakwana le ileng la tswalela basotho gegethane ketapeleng ya motlhompe advocate lekgetho ga kuane ke kgang ena e ne tswetswe ke kgang ena e ne tswetswe ke lentswe consensus e leng se qeteletseng se mongadisitse ka mantswe a reng bothata a se dipolotiki ke boinagano ba bapolotiki mme o gopoditse taba e nngwe e o lebetseng gore o e bue ndate monyalo tsa ga o ka gopola ka nako e
1: ntate le tshwapaka kamose ka nnete ke ya mo leboga gore ba le mo mamedi wa mofuta wa gage ya bokelelang ditaba tse ileng tsa etsaga mona o otlile o kgobolena ka ntate ka nnete ke motlhomphela maikutlwano gae o go file taba eo ka nnete e leng taba tse neng di etsagale di bua ke president Festus Mogae e ya ntate
0: molaetsa o mogwe ntate sotho a kopanya le mongamedi o shebe pele o nthumelela obane jale ga o kopantse ke tla bala e ka ke a kwekwetletsa ke nnete ga ke bala molaetsa ke bate ke bale butle ke se ka bua ka tsela o ke buang ka yona gore o utlwisise gantle ntate sotho nthumedisetse ntate monyalo tsa gagolo ga ke shebile ditaba tsena tsa Trump e re pele ke etsa ke nke mo medino a temona kgotso
2: ndade kgotso
0: e ndade
2: le ndade monyalosa ke ndade mohao
0: e ya ndade mohao
2: ke ne ke batla go utlwa go na ndade monyalosa na jale ke gampo tabeng ke etsa kumase eo ya teng fela beng ba sebaka ba le sio na ke ntho e tla dumelela na ya bobedi kuone menyenyetsi ya gore kare Putin le yena o santse a itukisetsa go ya mono China ka moga leeto lena la Trump na jale ntho ya gore ebe Trump o ile moo China ntse e sebetsana le Iran e ka siana le yona Russia na e tla tshwara batho bao gantle na ga ena e se ba ntse ditumelano tseo tse jalo jalebo
0: ndali go uetse ha ke tsebena ebe maparamente a o mametse go wena o butsa o butsitse potso ka tselao mohlompei se gamane mane le mohlompei mosina ba reng di thwadi butse ka yona ke a leboa mongaka
2: thank you
0: wa ke tla bazana tsena ntate monyalo tsa uthe ge utlwa gore hona ke potso it's not just a statement but it's a question ya lotla go bona go nwe motho a ko ka re go tla ba tsena le tsena le tsena na gore na yena o ska ebe ha uko go taba yena ke potso o tlwa tlalo tla o tla lwa re ke ditabe tsa ha ndare monyalotsa
1: ha ndare so ke gile go ndare ma ha ho ndate ya puro go na ja ba tsena la ri ka sedi ne pale be ba suba ka ba sane tshi ba khona ka bana ga itse go na how will be the struggle of whom you see go bona hale se sebetsa se buju kana go tshe tsara irani le bimba swa ka ba le tshile ndate ma ha go ntsegele ya beng yo lo yena ntsho ngena la bona e be tla lo ba bo be e ke mona mo a re go bona hala e ka present thu jiu tang ka le ke di melana le yena nda ke se ke bule go mona irani yo na be ke yona ina hona le mufi yo go mela ng China mme nna ha tlo ka ofela Russia Iran and China ke di tsa breaching ndate ya ba yena ya currency ba tlo iselisa se ba tlo go tlhaga nna ba ne banka yona ba se ba tsetse ke go go fela mo go tshela pe ya le nda ke ma hona kana di tumela no tsena jo ba di sign tse ba le ba bi nda de ma ho se ke le tsho tumela no tsena di tsibiri ge ba bona e ka itse temporary measures ha se tumela no tsena sa tlhinke na go etelele ka mogoba di bona ka pele mme re wena o le motho ha o so di bala in details nda de soto wa bona ga tshe mona ene mpae ka mosomo motho na ga motho na ha shuti a tsamae ya le ke tsebo bona mabakaka e se le tsona ka nnete le nna ke le motho ke bona e ka ha di nka nako ntate
0: bona le bona le molaetsa wa mongwe o reng jonna motho a 750 ka ketello o ntse hana o buleha o tsebe melaetsa e mmedi fela e ha e ntse re this message type system is currently unsupported e tshogalo meaning re tlo sitwa gore re tsebena o no itseng he monga ka mono ba ne ja le kuna o hana go bule molaetsa wa monki ona ndate monyalo tsa ge o tle ge kene ho yona mohlomong se bile le mothangwa na wa o qetela o molaetsa wa mongwe gore he the evangelist ki ka le ka o re o na o re tshuna we o re sorry ke mapushano wa msiya ka thuta murika mona ke kopa o mpotsetse ntate monyalo tsa na dina tse kholo jwa ka China ke u baneng ha di sa khalemele Trump ha ntsa bolaya batho ba dina hats tse ikemetseng kwa pele wa bobedi o re ke rata moeti wa hao ndate soto ka o ba short and to the point ha araba dipotso tsa momamedi monga molaetsa ona o re ke mosae o mo molaetsa o re ndate soto le ndate monyalo tsa ke ya le dumedisa nna ke re taba ena ya di-passporto ba di amuwe go ba ka nnete ga ba re sebeletsa ho hang maparamente ana haena a dula mogwa o ya tlase letsatsi le letsatsi ke thabo ka mona ka leribe ndane mosheshe ndate mo nyalotsa ke sentse ke bopotsa ndane mosheshe bane re tloba lena o sane empa he ha re tswela pele ndate mo nyalotsa se bile re sentse re di kobella ha ke sa tlanga le mohala ndate
1: ndate mo sia o re taba tsena tsa rambuna ho bane ga sa khaleng na haya mo di engwe na di bitemelo president ya haya mo le engwe na di bitemelo ndate e se re taba tshedishano mo ho tsa tsona ho gana di mo khale ma boye mo ba tshedishano mo ho ga taba e mo nne go bona ra ha ho ra penda di mo sia because rambuna haya ya ke le zimpeli ndate e go ile di na ha tsena tso se tsala fatso ha ona taba e sa go dingwe ke e se le tsela ya America jale taba e mo ha sintse ga ba nya ba ntho bonolo ha ka lokala ka nnete mona mo areng o gata motho ao ka nnete ke ikokolosa ntate ha ba mamedi ba bona gore se nna le wena re sediwang mona se botlhokwa bona ke taba botlhokwa eno ntate jale ntate thabo yena go dipassport go diamiwa ba tseba ba mamedi ba gona kapa ba basotho ntate ditaba tse ba utlwisang botlhoko ba akaretsa ga ba tsenge go bake ba shebe ditaba gantle gona letlhakoro lena le itseng na taba ya mofuta ofe Una le ba tlo ba tswa kwa ntate ha ka ka o fama mntu wa bona mana ba ka fetang le shoni ntate thaba ka ke a nnete ke se ke kopa tsharalo ba ba ntshu ba o nga de sotho nka go mmeme mo le bulele na fela o tla go ba nna mona ho utshiwe mona pagamente ya phe ya motho mona ntate ka gola ke yona taba ka ntate ke yolo ka ke se go kobella ha ntate yolo ka mi tsamanga ka nke go ile go ka me ba se ya le mo ya ntate sa PCF eno go mana ba go mmelo ke nne re buelwe na taba eno go ho ntate Asiye motho ka ba kuisha na tori munga desotho.
0: Ke le buile ha hona le monyalotsa.
1: Ke kholo mondala.
0: Ke ndate go buile Peace FM o ke mohlomphing khetse monyalotsa. Ke le ka monka re sheba taba tsa ntsa hore re ke re sheba taba ina ya ka mane ka Botswana ene nyetsala. Jwalo ka ha bile na go nyona eno yo Dr. Festus Mogai a ningale puso tena go yo jwale le yena. A bile paramenting ha ga nako yona eno wena mo medi motle wa PCF le ha o le jwalo di bitsola ka nna ke tibo ho soto ke sudi sane le nane on last to long re kopana le wena me hore nga bo supata pama ha ke khutsa mona ke o sia le Bishop Machatsi ka le nane o la le eto la sefapa no tla o nka o lahlele hore nyane ya borobong mo jwale a tlang ho emisa yele nane o leo gona teng wena moamedi e motle wa PCFM mme sentse ke re bomamedi be bo monate ba manane o tla talatela ge be re koka ditaba tsena e se o bane re batla go utlwisa bohloko empa ge dikoka go bane rege ke ditaba tsa setšhaba o lokela go di tsebe mme ka o rialo ke tlo o tswa le mo ke ileng ka kena le bona teng mo ke leng ka kena le ona teng ke bona mo ke tlo tswa le teng wena moamedi e motle jwale e re ketse tsena gobane ke bona mahlo a toneileng fela ka nqena Bishop Machatsi jwale a e le mona mahlo a toneile ka nqena ke tlo mathela ka nqena le ke bona ona ka nqena teng go tla tlo ho etsahale jwang mme ke a pheta bomamedi bona e be bo monate ba manane ohle a tlalatela kwano PCFM la o le jalo e re ke bontshe gore ke tshepile wena dinthong tsohle e ba bolayana batho ntate Machatsi ba bolayana thipa ntho jwale o tla fumana boemong bo bong go bolawa mapolisa go bolawa masole mme ga o tlo utlwa taba eno batho bana ba e tshwela ka mathe bana ba rona ba etapele ba rona fela ha e ne e ba le polisa ke lona le bolaileng motho o ka bose o tlatla di-facebook mona bapolotiki ba go wa bona he mapolisana mapolisana ge tshepile wena mamedi ka nnete kopana le Bishop Machatsi ke tebo sotwa ke sedi bosane goreng ya bosupa thapa masetlotlolong babae
3: general letswela naa ke ena e bitswang Lesotho a go e borekele Basotho setšhaba ke sena se bitswang Basotho a go tshireletse setšhaba sena ba phela ka kgotso naeng ya bona mmogo le thepa ya bona

rekena modimontate wa rona yana le matla ya lukileng senatla sa holoka matla ke a hao go bana le fika la rona o khoboshiane yo re tsabelang yo tlase go maphia hao re bolokeile modimo wa rona le o fihla ka jeno mantswe a hao ke bophelo tate ya lokileng yana le maatla re tlatse ka maatla a hao sebetsa ka holoka re pate ka matsatsi a mabe ka go nolofatsa mo mamedi mo ekeletse maatla le bophelo ganyane maatla ke tsa gago lebitsong le maatla la morena wa rona e leng Jesu Kriste amen.

kgomame di a ratehang nakong ya ha jwale ke rata hore

Momamente ya rate hang Jehova a ka redumella Mona ke tsebisa le ho memela ditho tsa leeto la sefapano PCFM mosebetsing wa pulo ya majwe a batswadi ba ka e le mme Malerato Gaidi. Okay, mme Malerato Gaidi le ntate Eric Gaidi. Kala mashume a mararo le la mashume a mararo a motsomong. Kgweding yona e nageleng ho yona morati e motle tsebiso e tswa. Okay, ne ke sa e qetella. Mosebetsi o tla tshwarelwa motimposo Maseru. Mosebetsi o tla tshwarelwa motimposo Maseru. E re tse latelang ke tle ke di bale ka morao. Ke ne ke re ke fetise mono ke batswadi ba mongodi kakaretso wa leeto la sefapano morati e motle. Ke ne ke lakaditse gore mona re na le momamedi. Ke momamedi bana beso, hle ke hlakise. Ke momamedi wa lenaneo lena la leeto la sefapano. E re ke shebe taba tsa hae mona. Re ke shebe taba tsa hae mona. Morati e motle. Ke momamedi wa leeto la sefapano. O kenwa. Lena o na le mofu. O na le mofu ka mane ka. Mofu ke ntate moruti lekgetho Joshua Mabusela. Mane Matshekwaneng o tla phomotswa borokong ba ho qetela ka la 30, ka la 23 kgweding ya bohlano selemong sona sena. Ke lakatsa hore ngwaneso ya ratehang re ke re kene le setho sena sa rona seo ngwana bo sona a falletseng lefatsheng le ka kwano. Ke ne ke lakatsa hore ke kene ke late tumelong ya hae. Ke shebe rona tumelong ya hae nka fumana eng. Ke nka fumana eng morati e motle ngwaneso moreneng.

Je copains, Rikerichebe, retrouvez-le au moment midi. Rechebe Fela, Yamashome, Arobon, Motomon, Timana Yapé, Yadutin, Sipirin Samon Kamedi, Yapahaming, Opomolam Ritin, Wayamataoche. Mona, le bois kamwe tapili. Yana fwe boudisa, kaharo kereke. Mwe tapili, wa kereke. Waneso, yaratehang. Kaleba kala obanine le moto. Ya itepete mudimu. Aduti, kahoto. Karatiu, tamifuta. Antaremo kamedia renang. Otsebaso le se hlokang. Mohlanka wa mudimo. O tlame thotona ya hai. Kaleba kala o dula ka kgotso. Jalo furaletse lefatshe. O tsamaile boile hai. Musong wa ntate. O sa feling. Kale bakalena kiri. Balilapa. Lama busela. Molokoleng a tsamaye. Tate lekgetho Joshua. O sebeditse ka bokgabane. O entse mosebetsi wa hae. Nako e sa mo dumella. Kale bakala obane modimo. A ile a kgahlwa ke ena. A ba mo tadima hore. Jolo sana le tokelo. Ya oba di atlentsaka. Ya ba omolokolla. Dina lentsa matshwenyeho. A miletsa hae. Ya dutseng sepiring. Samo kamedi a phami. O phomola moritimo ya matla ohle. O phomola moritimo ya matla ohle. Ke motho ya ketileng. Ya ketileng leeto la hae. Ka khotso ke motho a ketileng leeto la hae o sebeditse seo modimana mo rometse sona o se phethile yentse kano ke modimo wa hae ka lebaka la obane a na entse kano le sole le tsamaile re wele moleng wa ntwa. Mohale wa nnete o ile furaletse lefatshe ka mahloko furaletse lefatshe la ditshehlo le meutlwa.

lelapa le kereke molokoleng a tsamaye bane mosebetsi wa hae o wana o tletse lefatsheng o phethile o entse thato ya ntate ya mahodimong ka ona ntsabina sefela motse o ke o hloretsweng ke se ke o bona pejana le ha maranyana a sa le teng o ne o so hlahile wa kganya ke ha ntse a tla mathotong jwale a batla ho ya hae.

rena le metsotso fela o mamedi ye tsheletseng rotla hora metsotso e mashome a mararo ka mora hora ya botshelela ke tlo o dumella ngwaneso moreneng ka mora metsotso ya ditaba ha re kgutla ditabeng bane metsotso e setseng e re ke qetella mosebetsi le referent lekgetho Joshua Mabusela ke senatla sa Modimo senatla se boele molengwantwa furaletse lefatshe la mahloko o ile gae mmusong wa ntate o sa feleng denao la sa buletswe phatlalatsa kgoro ya legodimo a re o mokakamo ga ona kgoro e buletswe le ena leto la e ne se le lokile gore jwana a furale lefatshe o tlamme thoto ya gae o tswile dinaleng tsa matshwenyego jalo ya gae phomolong mmusong wa ntate ka morago sebetsa o entse mosebetsi wa gae wa ntate ona o tletse lefatsheng

0: be le wena na di mathazi.
1: No, that's fine.
0: Ate yo shwa ja mutseba.
1: Eh, andate.
0: E tsamaile le yena ka ga leeto le ditswa modumedi.
1: Eh.
0: Ke motho ile a ba senatla motho wa boikokobetso.
1: Mhle.
0: Ke motho a neng a phela mo diganeng le teng.
1: Jesus.
0: E be o a tsena.
1: Gana wena o masinoto.
0: Nna le masinoto a ke ena ke ba motse mo.
1: Motshekwane mo, matshekwane mo, yes.
0: Ee,
1: andate wa motseba.
0: Ke ante re gotlhile gagolo le yena.
1: Eyanda.
0: Ka ga bodumedi ka mona ha holo.
1: Eh.
0: Ke andate.
1: Ntate wa.
0: Tla aba thilela ka nkani.
1: Ntate.
0: E ntate ga ne ke tsisa le la pa se. Go ntshena mo tla ka mehla ya o re. Ya go o re pantsi ba ka sa matshidiso.
1: Eyanda.
0: Ga le ule wa tsiba motho.
1: Yes.
0: Go hutsa. Sebetsi ya hae go nana mothura ka ga ke re ke na e be le eng.
1: Yes.
0: E be ke ipotse go na ebe tate mathati nna le wena motlha re tsamayang.
1: All right.
0: Ba tla reng.
1: All right.
0: A re molopoleng.
1: Ee, a tsamaye.
0: O sebeditse. Taba ke a o re tate mathati.
1: E yanda.
0: Ba lo ka di jalo la yo ja ke ti man ga pa yo mole mole ma ti mo.
1: Eh.
0: Eh o go du di na te mo di. Eh.
1: Ah o
0: ka ba ke bela la ba tsa.
1: Da re jo swa se vedi tsin la.
0: Re di te.
1: Wen tse mo se vetu ha.
0: Wen tse mo se ja ja le.
1: Ke le bondate. Amen. Ke le bondate. Ha ke sanka ke na le metsotso fela ka nna ba me kae bathong o mong fela o setseng ho otla metsotso ya mashume a mararo ka morao hora ya botshelela e le hore nako eo ha e sa ndumella ho etsa letho ngwaneso moreneng hle o tle o ntumelle ke lokisetse motho wa ditaba yena a tlo re balla ditaba tsa metsotso ya mashume a mararo kamorao hora ya botshelela kamorao hora ya botshelela e re ke tse tsena fela ke qetele sekotwanyana sena sa ka sa pina ke tlotla ke tswela pele.

Ke leboa Bishop Matshatsi, medita batswana wa dibalwa ke Thabelang Tau mo medi tumela. Go satsana senate mohato seiso o tswela pele go kgothaletsa batjha go rata setso sa bona le go ba motlotlo ka bosotho ba bona. Sena e bile karolo ya boipiletso ba hae moketeng wa botšhaba o neng o tshwaretswe sekolong se phahameng sa Patlong Qachasnek maobane. Go satsana e re go molokong o motšha go tswelisa pele nalane ya basotho mme seo se ka o nolofalla ga fela o ena le thahasello ditabeng tsa botšhaba. Le hore batjha ba ithute dipapadi, menyakwe le moaparo wa basotho mmoho le ho ikgetha ka diboko ka ho fapana. Mosuwehlooho wa sekolo sa Patlong Mofumahadi Mamakgwathi Teke o itse ketelo ya kgosatsana sekolong sena le ho nka karolo menyakweng e bileng moo e ne e le tlotla ebile e le tsosoloso ya lerato la naga go bona. Mokete o tshwanang o ile wa tshwarwa moyeni Kuting ka Labohlano. Mekgatlo ya bophelo bo botle ba kelello le ya tlhabollo e re go fokotsa ditlolo tsa molao le tshebediso e mpe ya dithethefatsi. Naga ena e lokela go tsetela thutong le temosong ka mafu a kelello le kotsi ya dithethefatsi. Motsamaisi wa lenaneo la thuso ya pele ya kelello le maikutlo go banna Mofumatsana Tanki Shwaepane o itse taba ya gore bogolo ba batshwariwa ke banna e bontsha gaelo matsholong a buelang boike tlo ba bona le hore a se fela ka batshwaruwa empa sena se kengeletsa banna bohle. O re le ha megatlo e ntse e leka ho thibela mafu a kelello le pele a etsahala ha e etse ho lekana mme e hloka tshehetso. O itse mogatlo wa habo o kene selekaneng le mogatlo wa thibelo ya botlokotsebe tlhabollo le go kgutlisetsa batshwaruwa ba mehleng setšhabeng go batalatsa mabala ka temoso ya mafu a kelello le go tshehetsa banna diqholotsong tseo ba tobaneng le tsona go ba qobisa go kena ditlolong tsa molao. Go sale jalo Mofumahadi Matledi Mantšhai go tswa sepetleleng sa Motlhomi o itse go latela ditlaleo bogolo ba batho ga bolemoge ga boina le mafu a kelello le gore ba tlhoka thuso ka ga bogolo ba sena lesedi ka ona. Ho tseding mogatlo wa AIDS Health Foundation, AHF, le sepolesa sa Lesotho di lekola kgatelopele tlasa selekane sa tsona sa tshebedisano. Bobedi bona bo bile le kopano bekeng e e fetileng ho tlhatlhoba diqholotso meralong ya tsona le ho tla ka mekgwa eo di ka ntlafatsang selekane seo. Ka tumelano ya tsona di pehetse ho tswellisa pele matsholo a kanetso ka HIV, phumantsho ya ditshebeletso le gore mapolesa a tise ho etela ditsing tsa bophelo bakeng sa bophelo bo botle ba ona. Ho sa le jalo, AHF e sa tswa moela tokomane e tla tataisa go tshehetsa mmuso le balekane ba ona go fedisa ditshwaetso tse ntšha tsa HIV. Mme hara tse ngata tokomane ena e tlhakisitse hore mokgatlo ona o tise maqhama a ona le balekane ba ona. Ho tsamatšhaba boithuto ba bafuputsi ho tswa diyunibesithing tsa Europe le America bo bontsha ha qeto ya moporesidente Donald Trump ya ho hula dithuso ho matšhaba e tsositse dikgohlano dinaheng tse mmalwa tsa Afrika. Tlalo ena e re ka mora hore America e hlakole lenaneo la dithuso la USAID ngwahola, dinaha tse ding tse neng di una molemo ho lona di hlokile botsitso le ha bafuputsi ba ananela hore ha se sona sesosa sa mantlha. E re tlalo USAID e ne e thusa dinaga tse ngata tse sentse di aparetswe ke dintwa le dikgohlano ka ho ho hlakolwa ha dikonteraka tsa yona tse etsang diperesente tse 90% ho fetotse maemo. Bafuputsi bana ba hlophisitse tlaleo ba ipapisitse le boithuto ba bona ba pele dithuso di fokotswa le ka morao dinaheng tsa Afrika. Ha re diphethela mopapa leo wa bolesobe le metso e mene o tla etela ntlogolo ya mokgatlo wa matšhaba wa thuto le botšhaba UNESCO fora ka Lwetse. UNESCO e se ile ya tlalehwa e haellwa ke tšhelete e balwang ho diperesente tse 8 tsa mokotla wa yona ka mora hore America e ikgule ho yona ngwahola. Leeto la mopapa fora le tla boela le kengeletsa ketelo ya kereke e sa tswa bula ka 2024 ka mora ho tjha dilemong tse 5 tse fetileng.
Gauteng kereke eo ya Notre Dame ile thata mong la UNESCO la 1991 la dibakatsa nalane go sala jalo mo papa o satswa phetela leto la hae kwa Afrika metebelo ke hore o tla etela Monaco le Spain go ding etlang go ya buella haratse ding ditokelo tsa melata e kenang Europe. Tapatsela ditaba tsa rona ka tlhaloso ya maemo le godimo mantsibueng ana le hosane moya o foka lo bobebe go hlaela bo ya bophirima go ka lebellwa gore le hlake bogolo ba dibaka bosiu go bate go isa go bata haholo le serame se lale dibakeng tse dintse ka maloting moya o ka lebellwa go foka lo bobebe go hlaela bo ya bophirima hosane teng go ka lebellwa gore le hlake ka marua fokolang go be magareng dibakeng tse ka mabalane empa go phole go isa go bata ka maloting moya o boetse o ka lebellwa go foka o le bobebe go isa o e ba magareng go hlaya le boya bophirima ditaba tsena di fella mona mantsibueng ana leeto la sefapano le tswela pele mamela ditaba tse latelang hosane hoseng metsotsong e 30 ka morago gora ya botshelela.

Kalebowa sister Tabele Moradi wa tang ke bana o bile ntho monate mona ha ketela tjama le atola sopana le tjela pele ka re ye

wa phomotswa ka mokrelo no tla machikwaneng sonta setlang kana le mo mamedi hape borate mo tle ke tla mo hlaisa hanyane motswadi wa hae le yena o phomotse le lapeng la ha di gute re na le ntate Joseph o tshetse e mogolo wa lenaneo lena mme wa gae o phomotse borokong ba e ba o qetela le ena re tla e bua disonta di sa le teng ne ke re re fetisena momamedi ne ke re re fetisena pele

0: bagolo wena ngwana eso o tlo binela mtimo o tlo pitsa ngwana wa hae o se wa shwela nae mudimo a lehlono na fatse bohle mo wa mrene wa rona Jesu o bene le rona bo
1: morate motle ke ne kere ke kwale re tla e qetela sontaha sena se tlang ha o khutlwa ka matshekwaneng re tla be re qetela mosebetsi o momamedi ya motle e re ke tsetsena fela ke fete ngwaneso ka metsotswana e se mekae e setseng re ne re le ka mona ka kopo kerekeng ya St. John's Apostolic Faith Mission ne re mengwe ka mona ka kopo lapeng la ha ntate Samuel Tefo Mokgwema moya wa hae o phomole ka kgotso re mengwe ke mme Lonia Mokgwema kerekeng ya St. John's e re ke tsetsena momamedi ka ha Mazinot Brass Band ba ne ba le teng mpe ke bapale pina gore Modimo o ile a re dumella ya ba ra feta ka mosebetsi o motle o Jehova a itlotlisitseng ka ona. Jehova a itsebahaditseng ka ona. Jehova e le Modimo wa kamehla.

0: momamedi ya ratehang ngwaneso moreneng, tsatsing la kajeno dumelle ha re fuduwa letsa ke o dumedise momamedi wa ka ya ratehang, ke o dumedise ka lebitso le matla la mopholosi wa rona e leng qalo le qetello ya dintho tsohle, lebitso la morena Jesu Kreste. Re kena jwale phuduong ya letsha, tate Bishop Matjhatsi ha o dumella.
1: Yes.
0: Re bale ha mmoho testamenteng ya kgale, buka ke ya diprofobia, kgaolo ke ya 11, temana ke ya 26. Ha re bale ha mmoho, ya qophellang botle o tla fumana mohau, empa ya batlang bobe, bobe bo tla mo tshwara. Molena ke lentswe la morena, mme morena Modimo o re bolokele lona bohle dipelong tsa rona. Momamedi ya ratehang ngwaneso moreneng, ntate wa ka, kgaitsedi ya ka, re kopana le mantswe phulong ya letsa, mantswe a reng ya qophellang botle o tla fumana mohau. Sonta yen sena ngwaneso moreneng, ha re atamela tshebeletso ena ya phudio ya letsa ya qophellang botle o tla fumana mohau, empa ya batlang bobe, bobe bo tla mo tshwara. Re kopana le mantswe ana re le ka hare ho leeto le dintho tse ngata tse sa tshwaneng. Re kopana le mantswe ana re le ka hare ho lephallo le motho e mong le e mong a leng leetong la hae, empa mantswe ao re kopanang le yona momamedi wa ka ya ratehang ya qophellang botle o tla fumana mohau sontaeng sa letsatsi lena. Nna le wena ngwaneso, nna le wena ntate wa ka, re qophellana ke difeng dintho tseo re di qophellang, ana ke dintho tse re tlisetsang botle maphelong a rona, kapa diqophello tsa rona di tlisa maswabi ho bana ba bo rona, ho metswalle ya rona? Diqophello tsa rona ana ke tsona tse ka etsang hore ebe sefahlao sa rona se suthile pela Jehova? Diqophello tsa rona ana ke tsona tse ka etsang hore ebe letsatsing la kajeno ha re sa tseba bana ba bo rona, ha re sa tseba baholwane ba rona? Ya qophellang botle o tla fumana mohau, re tshepiswa mohau momamedi wa ka ya ratehang, re tshepiswa bophelo bo lokileng bo nang le mohau ka hare ho bona, ka lebaka la dintho fela tseo re di qophellang. A ko tadime dintho tsohle tseo potipotileng, o ko shebe hore na ana bo qophelleng wa hao o fumane mohau na? Dintho tseo potipotileng o qophelletse difeng na? Ke difeng dintho tse ntseng hore be bophelo ba hao bo ditulong tse lokileng ka lebaka la mohau o fumaneng? Empa batho ba qophellang kapo ba batlang bobe, bobe bo tla ba tshwara momamedi wa ka ya ratehang. Sontaeng sa letsatsi lena phurion ya lesantate Matjhatsi, ana re batla bobe na kapo re qophella? Re qophella botle, le bona le re ntho tsena dipedi ha di tshwane. Ya batlang bobe, bobe bo tla mo tshwara le matsatsing ana di dilemong tsona tsena. Ho santsane ho ena le batho ba batlang bobe, ho santsane ho ena le batho ba salakaletseng batho, batho ba bang botle ya batlambube bo be bo tla motshara empa ya qophelang botle o tla fumana mogau mo mamedi wa ka ya ratega ga re atamela ngwaneso ntate wa ka kgaitsedi yaka ke fentho yo le ntha selong ya yona ke fentho yo o e batlang sontaeng sena o qopheletse nna a na ntho e qopheletseng a na e tla o fa mogau na a na ntho e qopheletseng e tla etsa gore dintho tsa gago e be di lokile na mo mamedi wa ka ya rategang ngwaneso moreneng qophelelo ya gago e o tliseditse nna a na qophelelo ya gago e ntse gore o fumane mogau motho e mong ka morao o fumana mogau tate batšhatsi ga ba re ruri letlhanana le mogau di ntse di ntatela ka ditshio tsotlhe tsa o phela baka ke motho a neng a batla mogau go jehofa nna le wena sontaeng sena ge batla mogau kaena ba bang bothata ba rona ge santsane re le ka mora batho re batla mogau bathong empa lengolo la rona le re ya qophelelang botle o tla fumana mogau mo mamedi wa ka ya ratega mogau ona o teng empa o fumanwa ke batho ba qophelelang botle ke bona ba tla fumana mogau ona gobane go na le batho ba batlang bobe e ka re bobe bona bo ka nkuwa ke motho e mong le mong ya bo batlang ke ena ya ka bo fumana e ka re sontaeng sena nna le wena ngwaneso nna le wena ntate wa ka re ka sheba ditsela tsa rona tseo re leng ka re o tsona re ka itekola ka botjha ga sheba rena matsamao ya rona a na ke e lokile nna ke di feng dintho tseo ge di qopheletseng lefatsheng lena ge lengwalo le bua mantswe ya reng ya re kreste ga a na le bona e mong a dula maotong a gae a momelela ditaba ditaba tse molemo go tswa molemong wa molemong wa kreste empa ngwanabo a mo talima a mo qophelela ka bobe a re nna ke phata gantswe ke mesebetsi yotlhe empa yena ga etse letho qophelelo ya gago mo babedi wa ka ya rategang sontaeng sena ke a mofuta ofe go batho ba bangwe sheba dintho tseo di qophelelang sheba dintho tseo di batlang a na ke dintho tse ka tlisang mogau maphelong a rona ba bangwe ba rona re sita o fumana mogau ka lebaka la batho ba bangwe qophelelo ya rona tate matšhatsi sontaeng sena a na e re fa mogau na kapa qophelelo ya rona eo ge e batlang e re tlisetsa bobe na mme bobe bona bo tla re tshwara gobane re bo qopheletse gore bo re tshware mo mamedi wa ka ntate wa ka kgaitsedi ya ka ge qopheletse nna sontaeng sena tate matšhatsi ge qopheletse nna ba teng batho ba ka qophelelang le dintho tse sa hlokeng gore ba di qophelele gobane fela ba batla gore matla a bona a be ka godimo ntho tsotlhe mo mamedi wa ka ya rategang ngwaneso morene ya qophelelang bobe bo tla mo fumana bobe bo tla mo tshwara empa ya batlang mogau ona o tla fumana mogau wa jehofa e be ona o tla mo tsamaisa monne mo ka letsatsi lele a qophelela gobane ona batla mogau wa jehofa gore le ena o mo tshware a qophelela le a re la base ba mothiba ba re kgutsa empa a sitwa go kgutsa tate matšhatsi motho ya qophelelang botle o tla bo fumana mogau ona ka lebaka fela la go qophelela wa gae le sontaeng sena ga le qophelleng basadi ba ka ba ratile empa re qophelele mogau wa jehofa ge qophelele bophelo bo sa feleng ge qophelele kgotsa le thabo ge qophelele mamelelo ye siko e le gore dintho tsa rona di tseba go tsamaya gantle bothata ke gore dintho tse dingwe tseo ge di batlang di re tlisetsa bobe maphelong maphelong a rona ga re sheba dintho tseo re di tlophelelang mo mamedi wa ka ya rategang a na ke dintho tse tlisang kgotso maphelong a rona motho a ka o tlophelela ka bobe a etsa gore o lebale botlhe bo o ka bo etsang a o tlophelela ka dintho tse sa lokang empa bukeng ya rona ya diprofobia mo mamedi wa ka ya rategang kgaola lesome le metsemong temana masome a mabedi a metse supileng ere ya tlophelelang botlhe o tla fumana mogau empa ya batlang bobe bobe bo tla mo tshwara letsatsing la kajeno ntate wa ka kgaitsedi yaka ga re ke re shebane le go tlophelela dintho tse lokileng ga re ke re shebane le go batla botlhe e le gore re tsebe go fumana mogau go na le batho ba sala ka letse ba bang botlhe go na le batho ba sa rateng go bona o tsweleletse botlheng ba gago ntho e ntle o e etsang e fetoa gopiso matlhong a bona ntho e ntle o e etsang e fetoa gopiso ga ba e bona empa sontae sena tate wa ka mme wa ka kgaitsedi yaka ge kopana le mantswe fela ya reng ya kophelelang botlhe o tla fumana mogau e ka re na le wena re ka batlana mogau le ntho tsotlhe e le go di tsebe gore di re latele ntate batšhatsi ga re ka ra dumela gobane dintho di lokile di tla loka re tla fumana mogau empa ya tlophelelang kapa ya batlang bobe bobe bo tla mo tshwara ke Bishop Lekoro ya reng go wena ngwaneso phudiong ya letsa ga re o batlang ga re o batlang kapa re o fafatlang botlhe ga re o tlophelelang dintho tse tlisang kgotso maphelong a rona ga re o tlophelelang dintho tse etsang gore bophelo ba rona bo fetowe ga re o tlophelelang dintho tse etsang gore malapa a rona a phele ka kgotso go fapana le go tlophelela kapa go batla bobe mme ga re ka etsa jalo bebe bona bo tla re tshwara tate matšhatsi modimo wa kgotso modimo wa tshedimatshediso a re boloke botlhe ka lerato le mogau wa gae dibe le rona tsotlhe ka kresto le jalo amen
1: amen momamedi ya rategang re bua ka go tlophelela ga bishopo a ntse a bua gwa tla polelo ya ekimatsi ekimatsi o bua lentswe lele ga keke ke mathe ke bolelle morena ditaba ya tadimileng ekimatsi o re go yena ntho ye o e mathelang a na e tla o fa moputsona ekimatsi ga o tadime moputso wa ntho e mathang laike ke a nneya moputso fela ga nke kemate wa nesu ya rategang di teng dintho tseo re di tlophelelang ka gara leeto la borapedi di teng dintho tse re di tlophelelang ya bina sefela ke ne ke mathela boreleding di tsintsa selopo tintin tsa selo ke ha Jesu a kribila a ntshwara ka phela wa nesu ya rategang ga ke tsebe go tlhopeletse dipedi fela ga e ba go tlhopelela botlhe moputso wa botla o teng. ka yona ha re matleng a sa fumane molotsa la furele tsela tsa hae tse kgopo a batle sefahleho sa Jehova

0: Kotso, I believe in on 13.
1: Kotso,
0: Dati. Dintho di pedi fela tse o tlamehang o di qophella.
1: O qophelle botle le bobe.
0: Yes.
1: Jale, bona baetsadi batho ba o tsebisa rona selentse la rona mehla.
0: Gatlela.
1: Re qophella o etsa hantle.
0: All right.
1: Na kuye na yo esta na ko ye u vale le fasi. E ka le tamilo.
0: Yes.
1: O be fete po no khwana. Mo so mu ga ga le na pa ka pa ka ga le loko. Ka ga ba haisa.
0: Yes.
1: Amen. Kopella wetsa hantle.
0: Yes. Amen. Amen.
1: Ikare ka mgaute. Ba be ba tota ba modisana. E ka mogho motho a na le matla ka teng.
0: Yes.
1: Ba se dilo wait. O sa pela. Tsirae sumane. E tle ga ba lwetsa la boga le tsinana. Ile yang tunga bohloko tena taba ya gore batho ba bang ka go mekgatlo ya rona ka dikgetso tsa rona go fapana ba bang ba ba bo 70 years bo 63 years ko ka nae be ke tla fihla mo batho ba bone go phella.
0: All right.
1: Amen.
0: Ke le bontsha mo mamedi ya rateha ne ke fumane memo kamane ka kwading krekenya United States ke ne ke fumane memo mo mamedi ya rateha mukete uno le sonta sona sena mwaneso moreneng kananelo ananela sebetso yo Yame, the late Archbishop Matsie, Kamane ka United States, Kimpekiri, Mumamedi Aratehang.

0: ke na le motsotso fela o setse mo mamedi ria lengolo le legolo ne ke ananela memo ya United States ka monaka kwading ha me mamatsie the lady archbishop matsie ne le mosebetsi o moholo haholo o qalang wa selemo ee go na le wa bobedi o na ko qalang wa leeto la hae o na le wa bobedi jwale ne ke tlamebe ke la ka baka moo morati e motle ka mabaka ao nenke ke ka koba hanka ka ka tleya go ba teng ire ke tswele pele mo mamedi ngwaneso moreneng ei tatempo ke bone molaetsa wa gao ntate fela jwale nako e otlile nako e otlile le wena ya ntsaletsa ntse ko bona jwale re ke kene ka gare o lengolo le legolo nako ere ke kene ka gare o lengolo le legolo
1: tate matšhatsi
0: a
1: dumelle tlhe mogolo wa ka
0: ntate
1: re atamele sonteng sa letsatsi la kajeno ga modimo o re dumella re tlo fetela lengolong le legolo re tla bophelo bo se gantle ntate matšhatsi o tlo ntshwarele ka lentswe le e seng gantle ka lebaka fela la nkaramane re mathele bukeng ya dipesa leme pesa leme ya mašome a mabedi a metso e supileng ka temana ya lešome le metso e mene sehlogo sa pesa leme motho o ikgothatsa ka modimo oo motho o ikgothatsa ka modimo oo a itshepetseng ona motho o ikgothatsa ka modimo oo a itshepetseng ona temana ya lešome le metso e mene ga re ba le ga mmogo o tshepe Jehova o be maatla pelo ya gago e tiye o tshepe Jehova lena ke lengwalo la rona le morena modimo wa rona o le tiise dipelong tsa rona re fa thaba ntate matšhatsi re atamela selekane sa rona le modimo re kopana le mantsi bukeng ya dipesa lema testamenteng ya kgale pesa lema mašome a mabedi a metso e supileng ka temana lešome le metso e mene o itshepele Jehova o be maatla pelo ya gago e tiye o tshepe Jehova e ka le mantswe a na lengolo a bua le motho ya reng ke lekile tsohle e ka re tafita mona o na re hlokomedisa fela gore ga o modimo o mong o re ka ra o tshepa e ka re tafita mona o na re hlokomedisa fela gore bothateng botlhe kapa bofe le monateng ofe kapa ofe re itshepele Jehova temana eo re e badileng momamedi e re o tshepe Jehova o se ka mo tshepa fela o be maatla e le gore ya tshepang Jehova ke a tsebang gore maatla a gae a teng go yena ka mehla yotlhe. Ke mokgona pesa le mereng o tshepe Jehova, o be maatla, pelo ya gago e tiye, o tshepe Jehova. Dipelo tsa rona di sitwa o tiya le ga re se re le pela Jehova, le ga re se re itshepetse yena. Monna yo mong ka letsatsi le leng a kopana le mantswe a reng sefatlhego sa gago se sosobanetse nna. Ga e ba o entse gantle, motho ya tshepang Jehova ga o na le kamotla, sefatlhego sa gae se ka sa sosobanang. Motho ya tshepang Jehova ga o na le kamotla a ka tlalang dipelaelo, gobane o tshepile, o tshepile Jehova. Tate Matšhatsi le Nebukadinešara ba le potso go bahlanka ba gae le kentse ba bakaena ba le ke bona batho ba bane ka gare go mollo anthe ke batho ba tshepile Jehova. E ka le nna le wena ga le tshepile Jehova, le batubi ba rona ga ba re bona ba tla bona batho ba bangata gobane re tshepile Jehova. Pelo ya gago e tiye, mobamedi wa ka ya rategang, dipelo tsa rona di seta o tiya. Ntate Matšhatsi temane le dumela go nna le go ntate le dumele, ke gobane dipelo tsa rona di seta o tiya. Sonta yeng sena mobamedi wa ka ya ratega, ke bua le wena ntate wa ka, ke bua le wena mme wa ka. Itshepele Jehova maemong otlhe, a ko tshepe Jehova ditsietsing tsotlhe, a ko bitse lebitso lena la Jehova gobane ke lona le pholosa ba madimabe, gobane ke lona le pholosa ba tlamilweng. Dipelo tsa rona di se ferekane, dumelang go ntate le go nna le dumela. Ke mantswe ya motho ya reng ke tshepile, ke tshepile Jehova. Sonta yeng sena ntate Matšhatsi re kopana le lengolo, itshepele Jehova o be maatla. Ga re sana maatla le mosebetsing wa Modimo, re fefolwa fela le kemela e sena maatla gobane ga re a tshepa Jehova. Momamedi wa ka ya rate ngwaneso moreneng, ntate wa ka kgaitsedi ya ka, ga re o tshepa Jehova lengolong la rona le legolo. Tshepo ya rona ntate Matšhatsi ya motlha molele, ya motlha re neng re kala go rata Jehova e ile kaena. Tshepo ya rona ga re se re sa re letho ka lebitso la Jehova. Tate Matšhatsi baphelong bona utlwa motho ga bua a re le nna ke motho wa nama le mae, pelo ya gago e se sa tia lengolo lere, pelo ya gago e tie ga o ntse o tshepile Jehova. Ga o ye mong ya ka etsang gore pelo ya gago e tiye, a se Jehova momamedi wa ka ya rategang. Sonta yeng sena ntate Matšhatsi re kopana le polelo e re itshepele Jehova. E ka ba wena lengolong le legolo o tshepile manna, e ka ba wena lengolong le legolo o tshepile diaparo tsa gaona tafita motlhang ba mo apesitseng tsona. Tate Matšhatsi a re ntlhobodise, ntlhobodiseng tsona gobane ga ke a ditlwaela. E ka lona na le tshepo yo waneng a tshepile go yone, o theela molatswaneng o tla thonakile majwanyana a se makae, e ba ona a mo tlholelang hobane tshepo ya hae e ne le o Jehova, pelo ya hae e ne e tiile. Na o le thata jwang le jwang, ngwaneso Morene, re le ka gara dintwa tseo re sitwang re hlola lenaneong lena la leeto la sefapano lengolong la rona le leholo, tate Matšhatsi, le re re seke ra tshepa makoloi ya rona, le re re seke ra tshepa bakalli ba rona, empa re itshepele Jehova, gobane moo Jehova a kwetseng teng ga o ya kabula, moo Jehova letsoho la hae le phahamile ga o letsoho le leng le ka phagamang, pelo ya gago e tiye. Momamedi wa ka ya rategang sontae sena, e ka re ke utlwa mantswe a temanang tate Matšhatsi ha Kreste a re go bona leboi ke nna, e ka re dipelo tsa bona di ne di sa tia. Jale momamedi wa ka ya rategang, dipelo tsa rona di tlamehile go tia ha re tshepile Jehova, gobane ba mo tshepileng ntate Matšhatsi ba tseba gore ga o letho le ka ba hlaela ka lebaka fela la gobane ba tshepile Jehova, ba yang tweng ka lebitso la Jehova, ba tseba gobane ba tla hlola ntwa. Bana ba Iseraele ga ba futuela ntate Matšhatsi ba ekgepeta, ba ne ba tshepile Jehova, ba ba le potso ana re ka yana re tla hlola. Ke motho ya tshepile Jehova, momamedi wa ka ya rateha, matsatsing ana re tshepile bakalli ba rona, matsatsing ana re tshepile bohlale ba rona, matsatsing ana re tshepile dingaka tsa rona, ha re sa re letho ka lebitso la Jehova. O itshepele Jehova, ngwaneso Morene, o be maatla, o se ka itshepela ena fela o sena maatla, gobane tate Matšhatsi dintwa tseo re leng ka go tsona buka ba Efese di tlhalosa gantle, re ga di lwane, ga di lwane le rona, empa di lwana le mebuso. Ntate Matšhatsi, re tlhoka go tshepa Jehova, re tlhoka go tshepa ya sa tshwaneng le batho ba bangwe, re tlhoka go tshepa tao ya leloko la Juda, re tlhoka go tshepa

0: leshome le metse mene o itshepele Jehova o be matla pelo ya gao e tiye go tlhoka banna le basadi beo dipelo tsa bona di tiileng go tlhoka banna le basadi ntate matšhatsi be re ga ba fitlha nokeng ba kgaphametsi jalo ka dintšanyana go tlhoka banna banna ba dintwa ba tshepileng Jehova go tlhoka banna be re ga ba fitlha lewatle ntate matšhatsi e be ga ba tlata go tshela ba tšhesa dikepe tsa bona ba re le ga o ka ba thata jwang le jwa nta ba boima re seke ra gutlela ra gutlela morago re tlhoka ka batho ntate matšhatsi ba tsamayang ka tsela e e sa tshwaneng leo ba tlileng ka yona ke batho ba tshepileng ba tshepileng Jehova ba tšhesa dikepe dikepe tsa bona ba re le ga o ka ba boima re seke ra gutlela morago gobane pelo tsa rona di se di tiile re tlhoka dipelo tse tiileng bobabedi sonta eng sena re tlhoka dipelo tsa banna le basadi ba tsebang gobane o sa le teng ya sa sitsweng ke letho re itshepele Jehova ngwaneso moreneng sonta eng sena ke ena fela ya ka re lwanelang dintho tsohle Jehova yo re mo tshepileng ke a tshepegang mohlanga le mane sefapanong masole a ba bua polelo e reng e fela enwa e ne e le moramodimo e fela enwa ga e tseletswe ka letho e tlile ke ena moramodimo le rona sonta eng sena tate matšhatsi lengolong la rona le legolo ga re itshepelang Jehova bomme le bontate ba leeto la sefapano ga re itshepelang Jehova ga re tlweleng go utlwa ditaba tseo tsena tsa rona di sa tlameileng gore di dimamele empa ga re mameleng fela lentswe la Modimo lona lentswe leo le nne le le tshimologong lona lentswe leo le nne le le go Modimo lona lentswe leo le nne le tsa go Modimo Kim Shop le koro ntate matšhatsi dumelele ke kgutle mogolo wa ka a re itshepele Jehova a re itshepele Jehova re be maatla pelo ya tsa rona le rona ditie re itshepele Jehova ka Kristo le jalo amen
1: amen mo mametsi ya rategang bo itshepele Jehova o be maatla pelo ya gago e tiye ngwaneso ya rategang re tla sa lentswe la tshepo sa go tla ya binang chorus temana ya sefelo ya itshepelang Modimo de botshepei ba bona a ka tla dula ka kgotso garatsio tsa mefuta mookamedi ya rena o tseba seo ka se tlhoka ke lentswe la ya dutseng ka tlasa lentswe la tshepo mo mamedi ya ratang ya dutse ka sa lentswe la tshepo o ba le polelo e reng go ka tlala maru gwa fihla difefo setswalle sa Jeso ga se na phetogo ke mantswe a tshepo a motho ya tshepileng ba tshepileng Jehova ba bona matla a matšha ba ya tsamaya ga ba kgathale ba fofa jalo ka ntsu ke mantswe a tshepo ngwaneso ya rategang o ka tsamaya le wena tlasa tshepo ga o tsamaya tlasa tshepo ga o se sengwe ke letho ee momamedi ya rategang ngwaneso moreneng ya itshepela Modimo le botshepei ba bona a ka

tla dula ka kgotso ga ra tshutsa mefuta re tla sale ntswe lentswe la tshepo ngwaneso ya rategang ga fela re tshepile gobane ya re tshepisitseng wa tshepagala re tshepa ngwaneso go sa dumelege ntwa e le teng le siko magotla rora kapa gotsitse re na le tshepo ye tiileng jale ka Jehofa ya ituletseng troneng e senang osutha rato la gae dentšhe sa ka metlha ke na le tshepo ngwaneso ya rategang e tla sa lentswe le re kgothatsang ya itshepelang Jehofa ke botshepei ba ona a ka tla dula ka kgotso ga ra ditshuo tsa mefuta ngwaneso ya rategang ke ka lebaka la tshepo dintho di ka hlahang tsa hlahape di ne di nyametse di ritsitse gore le wena di suthile dietong la gao la borapedi di suthile mo mabedi a rategang o kopane ka ra leeto la gao la leeto la borapedi ka kopana le wena tshepo e se e le siko ngwaneso ya rategang tshepo tshepa motshepe wa tshepagala ke modimo ke a nang le maatla ke modimo ke a tseba o feletswe ke maatla ke a tseba maatla a siyo ka re wena ngwaneso ya rategang boema bothefutse ba bophelo bona ba lefatshe lena o bona e ka timelo e betere go na le o phela ngwaneso ya rategang ke gotlisa megopolo ya gao timelong dintho di tlo etsagala jalo ka pele ke a tseba dintho di tlile tsa ba teng magareng a bophelo ba gao mo mamedi mo no tsamaya teng dintho ne di etsa di etswa ke modimo e ka jeno lena ngwaneso ya rategang e ka ka o hlwa thaba ya leeto la bophelo ba gao kopane le maemo a o sitisang kopane le maemo a o nonyang maatla kopane le maemo a tepeletsang bophelo ba gao ngwaneso ya rategang wa ke o tsebang ga re tlo dumela mo satane a re isang teng ke tlo dumela mo modimo a re isang teng ke tlo sala modimo wa rona ke tsebe go ba le maatla mo mamedi o latlhetswe ke maatla feletswe ke maatla maatla ga yo ka re wena ka lebaka la tsela ke o tsamaileng ka ra yona ke badile molaetsa wa mo mamedi tate ke kopa thapelo le o fihlela gona jwale go ntse le boima go ntse le boima ke kenyeletsa mo mamedi ya reng o fihlela gona jwale go ntse le boima tsela ga e bone fela ka tshepo e tiileng
ke mahlamo ya amoya wa mutimo ka tshepo ke tiling din tsotsohle ke tswa ke ena ka matla ohle bo mametsi a ratehang ke a tseba o feletswe ke matla seitlhobogwe maneso ya ratehang dieto la gao lese le a fitlha ke a tseba momamedi wa leka kara bophelo fela ga o etsagale dintho di gana di ana o etsagala di diteng wa sebetsa ga o bone mo o sebeletsang wa leso ya rategang dintho di ana o etsagala o ntse o sebetsa maemo a mpefetse ka ra leeto la gago la borapedi o tlhokile tshepo nako ye telele o tlowe ke difefo jale le kopana le wena nakong nakong ya jwale go tsebisa gore tshepo e sa le teng ga o ka mo tshepa matla be teng ga o ka dula wa dula o yena ka tumelo yotlhe ye tletseng ke ka matla a gae dintsho tsotlhe di tla etsagala e momamedi ya rategang ngwaneso morene ke kopana le wena maemo a mpefetse di eme dintho di sa e pele di sa e morago di eme fela ngwaneso ya rategang le thapelo ya ntata rona ya magodimong ya lahlea ga o rapela ke ka lebaka la gobane maatla a fedile ka re wena lenaneo lena le re mo mamedi maatla a tlo ba teng tlo bana maatla letsong la gae tlo bana maatla go yena tlo bana maatla bane ke molwanedi tlo bana maatla bane ke ra basafeli tlo bana maatla ke lefika la mengwaga ke tlhobošiane e ke tlholang ke tshabela go yona le a o ka tlala maru ya ba o fitlha difefo ntse le tlhobošiane ya o ke dulang go yona ka matsatsi otlhe ngwaneso ya rategang ga o ka mo tshepa wa tshepagala ga o ka mo tshepa o etsa dintho di be le ponaletso ga o ka mo tshepa di ka boela tsa gutla ga o ka mo tshepa o latlheetswe ke lerato la pele le ka la gutla lona lerato la pele bo mamedi a rategang o latlheetswe ke moya wa boitshepo gobane o sa mo tshepe jale matlabaleile ka gare wena motshepe motshepe dintho di tlo etsagala ke modimo ya tshepegang mo mamedi a rategang o tshwere o tsebise tlhogonolofatso e tla yo o lebile o tshwere o tsebise matla tlo ba teng o tshwere o tsebise tse e leng tsaya tsa nyamela di tlo gutla o timeletswe ke dintho ke mokgona tshepo e latlheileng matla a fedileng ka gare ka re wena ke o bane dintho di nyametse kara ka ra bophelo ngwaneso ya rategang se ke o etsa letho bophelong ba gago se ke o bona letho bophelong ba gago se ke o ba le maatla bophelong ba gago ngwaneso ya rategang le ga bishop a ntse a re
o tla bona o le bishopo khona le dinako tseo ke leng ka bona ka tsona ka bona boteng ba modimo ga bo sebetsa ka bona matla modimo ga sebetsa empa kajeno ke nyameletswe ke dintho tse ne ke hloka gore nka di bona mareng a bophelo a bophelo ba ka dintho tsohle di retsitse maemo ohle a suthile ga ke sa bona letho ka lebaka la gobane ke nyameletswe ke dintho le ga ke rapela ke sitwa go keta thapelo ya ka ke ka lebaka la gobane matlayo mo mamedi a ratehang re a tseba tle ga motho a feletswe ke matla ga o na letho la ka le etsang ga o na letho la ka le sebetsang la o ka etsagala mohlelo wa bophelong bophelong ba hae ngwaneso ya rategang o dumela fela ka lebaka la gobane ga o motadima motho ena le ga a dumela fela matla a fedile a fedile ka ra bophelo bophelo ba hae tshepa tle tlo ekeletswa tshepa tle tlo bona modimo ka moo wa leng ka teng tshepa tle ngwaneso ya rategang matla o a gutle o latlhetswe ke boitshepo ngwaneso ya rategang ka lebaka la gobane go na le dintho tse ntseng o furalele Jehova ke ka lebaka lena o ne o sosa tshepe ke ka lebaka lena ngwaneso ya rategang e re ko lokisetse ka tsela ke ena Teboha Moloi ga ke re fete ke lokisetse mo mamedi mantswe a tshepo a tseba o ba teng tshepo e tseba o ba teng matla a tseba o ba teng poloko e tseba o ba teng ke a tseba mo mamedi ngwaneso moreneng o ne o sosa tshepe ka lebaka la gobane leeto le o baketse bodutu leeto le o hlokisitse tshepo ke mo kgona le modimo wa mo rapela o sosa morapele ka tumelo di teng dintho tsa tumelo tse lahlehileng mahareng a bophelo ba hao mahareng a tshebetso yeo modimo a na o neile yona ke ka lebaka lena mo mamedi a rategang ka kgutlisa tshepo ya hao moya wa tshepo ya ba o tseba ba teng ee ke ha o dumetse ke ha o dumetse ho yena ka tumelo yohle mang le mang a ka tla mang le mang a ka tla mo mamedi a ka tla ka lebaka la tshepo ka lebaka la tshepo ngwaneso moreneng Hey, my God, my city, my pillow, my salvation. Hey.

0: kgotso a e belewe kgotso a e belewe kgotso ntate yes motshepo
1: batho ba ne a fitlha ngwana motho
0: ja
1: ya se lebaletse
0: eya
1: e modimo wa kaka banompolelwa
0: amen
1: yare ga e tsa lekhubu letla dikela
0: amen Hallelujah. Inkosi.
1: Yele ba kutuwa tane ne ba tsadi kafi.
0: Amen. Amen.
1: Si bo se ka o fela.
0: Amen.
1: Ya go ne ka tshepo ya di ne fala. A si ka mo ga modi.
0: Ya.
1: Yele bo pile bo no go phela ndate.
0: Amen. Amen. Amen. Amen.

0: Kgotso e be le batho.
1: Kgotso ntate.
0: Kgotso.
1: Mantsiboa a matle.
0: Ya.
1: Nkapese ka matla.
0: Yes.
1: Wena ka sebele.
0: Ya.
1: Nkgonele sebe sa mehla.
0: Ha.
1: Mantsa ile nga bua ke ka sisa.
0: Ee.
1: Mosang a na lolwana le kgwedi ya ka. A se a fuwe diaparo tsa tshepe ke go hlanka e
0: neng. Ai ma.
1: Ka sisa ha sa se a tere. A utlwa gore ga ke kgone nkeke ka tleya empa ka ga ke tshepile ya modimo o o nang le maatla ke aya ke sa ele nna ka leteke kane fela obane tshepo yone e ne le teng bane modimo yena o batla ga motshepe le ga maemo a sa tshepise ebela ga a bua ka ena o ba itshepelang yena ba fofa jalo ka ntsi ba bona matla a matlha ba ya tsamaya empa ga ba fokole ba ya matlha empa ga ba kgathale a tlhaloka ga a bua ka ena ore ga go letho le kekeng la etswa ke modimo a re tshepile modimo dintlho tsa lefatshe la e kare ga re dišhaba ya ba re bone e kare di ka re tlhola empa ka ga re tshepile ena ya re tshepisitseng gobane ke modimo o kamoka ditshepiso tsa ona go bona gore di a phethala di a tlhola
0: eaa
1: lefatsheng ena e kare ga ba o bona ba re ena yona re a tseba ke ke a feta empa ka lebaka la mogaodi maatla a modimo yo o tshepile ena ga o a tshepa maatla a gago o a feta o a tlhola aleboa mantsiboamaae difoto ka amatanaleba
0: sese tankeme yo lebone neso e re ke tle ka mona ka melaetseng. Hotso, hotso, hotso.
2: Yeah.

0: Kgotso, kgotso.
1: Kgotso ntate di shopo machati.
0: Kgotso mme.
1: Le nna ke befela nke ke ikine ntate wa ka.
0: Nawa.
1: Luna tlhoko go ke tshetule morena ha ga di tsietsi. Ke tedi ma ho yena le ha ga mahlobo ho ya.
0: Ya se.
1: Tepe morena ho ba no o tla re lokolle.
0: Ha.
1: Ntate di shopo machati aba ke hopola banna ba ba be.
0: Oh.
1: Paulo Sili sika se ha bana ba le ka go le sisi ya tsoga uko. Bana bana ba tsile ba gatela ba dina di tsile ba go letsa go ya o di modimo.
0: Yes.
1: Aba ntse ya tsongo ya sisi ya ntate di shopo machati. Mama ti a bule ha ka le bakala go bane. Ba ne ba tsetile Jehova.
0: Yeah.
1: Go tla mo tsaletsa tsile no mo liberi ya tsongo. E ba ke mo hlang a sokolo ha. Ga ga di shopo ma tsatsi. Ke ne se maile nka ha go ba khobola.
0: Eh.
1: Ka go tsogiso le go la ka la moya.
0: Yes ma.
1: Ba ha ka ga la sa tsebo. Ga ga di khofa go ena ya tla nna mo le. Ga ga di shopo ma tsatsi ya ba ke pa le tsa ga le bolo.
0: Eh amma.
1: Na re yele ke a tsama ya ke a ke bu tsala ma ho bana ke tlamile ke mo.
0: Ai.
1: Ba ona se ba ke se se ka ngontsha hela.
0: Eh.
1: Empa o ya halalela o tla ka mo kumela ba di tlhobise tsena o ka fa na le sona. Eh ba ona se ku ba ju ka sa mo di mo ka ke se ku ka tsala go re.
0: Jesus.
1: Ke ke se se le to la ka ka tsha.
0: Amen.
1: Ke ba ba tsha ke se sa tlhere le a jalo ba le ke se pile go hotsa.
0: Eh.
1: Ke so ba ya sa ka nna ke go re ntla le morena ho bana ke mo po ha o. Tsatsa ke ka tsela ha o nyoke ha ka ya ntina la go pa o tsontsa tse. Ka Kriste mo lo pulin ta ke ya le bua ya bua ke nna ba tsitso ho ka mona ka go tswana.
0: Ya le ba me wa ka. Amen. Amen. Khotswa be. Yeah.
2: O bua ka tshepo.
0: Yeah.
2: O simba ka jeno bishop machatsi.
0: Yes. Hear them. Noma.
2: O ikgothatsa ka modimo.
0: Yeah.
2: O a itshepetse ngwana.
0: Eh.
2: O bua mantsi a tshwanang le a jobo. A re ke a tseba bane molopolo wa ka wa phela.
0: Yes.
2: Ke tla mona le se ke se nameng.
0: La se ke se nameng.
2: O na dutse tshepong. Tshepo ya haineng tse le Jehova. Le ka ga maemo a neng a le ona. A o sholwa ke bana. A o sholwa ke diphoofolo. A o senyelwa ke tsohle. Tshepo ya hae e neng tse go le modimo.
0: Yes.
2: O bina mantsi a temane e reng. Ha ke sisinyehe ke tisa ditse kanonyaka go bana ya ntshepisitseng wa tshepahala go dile ntshepong ha go dile ntshepong ya modimo ba itshepela mogena go fofa jolo ka ntsu go bana ba fumana matama ha go dile ntshepong jolo ka ba rutwa ba ile ba dula go bana ba tsema tshepisitswe
0: me
2: o halalelang ba dula ba dula ba emetse memedi e le moyo halalelang haleluya o fitlela tshepiso ya mo yo halalelang e fitla go bona ha ga dule ntshepong go bana motho o ikgothatsa ka modimo itshepetse ngona ke a leboa bishop o
0: nna
2: ma ka mtimpos
0: sa leba mme ha patula yes
2: ha ha ke tla ke atamela sefapano se halalelang mantsi bueng a letsatsi ya ba ke tla ke kokobetse fela nta ke bishop machatsi ke tsene maotong a
0: jesu
2: ke go mametla sa hae ha ukwa le ntse mantsi bueng a letsatsi lena o tshe o itshepele Jehova o be matla o itshepele Jehova o be matla go bane Jehova o a re tshepisa ebile wa tshepala tshepa Jehova o se tshepe batho ba lefatshe lena gobane batho ba lefatshe lena ke batho ba photang Jehova a phoke modimo o tla o tshepisa o tla o neya o tla o araba gobane o mo kopile tshepa Jehova ka dinako tsotlhe gobane o na le maatla a o etsa dintho tsotlhe Jehova o na le maatla gobane o mogao o mosa o lerato ntate bishop machatsi Jehova o mosa o mogao o lerato o tshentsha dintho tsa go tsa bophelo a di kenye mo wena a batlang teng ebe lefatshe re sala le maketse ga wena o bina mmino wa thoko o bina hosana ore ya mpaballang ke Jehova
0: my
2: Kriste mo wena
0: amen.

momamedi a ratehang mona ke tsebisa le ho mema ditho tsa leeto la sefapano PCFM mosebetsing wa pulo ya majwe a batswadi ba ka e le mema lerato kgadi le ntate Eric kgadi ka la mashome a mararo le la mashome a mararo a motsomong kgwedinyana ena e re leng ho yona mosebetsi o tla tshwarela motimposo wa maseru setopong o tla theoa shopong ya shopo tsena batho ba modimo re tlo bapatsa dishopo mo batho ba modimo shopo shopo ena ke suku e rekile lenaneo lena me shopo ena e so reke lenaneo mona a ke suku e reke lenaneo ha o sa tsebe lebitso la shopo o tlo nletsetse ke tla ke o fe na o theohe kang ena ke suku e bapatsa hohang tsebiso e tswa ke mema modise ka mohi pulo ya majwe e tla qala ka 9 o'clock ka la 31 kere ke bone ke bule dibe o e feletse ka la 31 o tla qalwa ka 9 o'clock ha re nge tsetse mongodi kakaretso wa leeto la sefapano ha re amohele tlhononofatso ngwaneso moreneng mohau wa morena wa rona Jesu Kriste kopano le lerato le matla le matshidiso sa moya o galalelang di be le botlhe ntate mogauona sekebe wa feta le a le mong le a senang letho a be le letho gore a tla eme tshepo modimo ya lokileng tlhogonolofatsa ka mogau wa gago e keletsa ka mogau wa gago matlafatsa ka mogau wa gago tadima setšhaba sao ke senang tate se atametse pela gago ga se tiswe ke wena ka lebaka la mogau wa gago tlhonolofatsa mabitsong a mararo tate mora le moya o galalelang amen ka moqebelo ona o tlang re tlabe re le matšhekwaneng re feeletsa moruti wa kereke the Reverend Joshua Mabusela

ya re tsebisa ka malatsi otlhe a re fa bophelo bo sa feleng. Na wena o eme kae ngwaneso o sa rate go ikatametsa bojaka modimo wa gago o tle o fumane ona metsi a bakgodi a bana ba motho o ba fumane.

Thank you.